0: pagbabasa. Big check talaga, no? Dahil alam naman natin ang pagbabasa bukod sa mga bagong salita na natututunan natin sa mga libro. Alam nyo ba na ito rin ay tumutulong sa atin, ano, para dalhin tayo sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Eh, paano naman yun, Teacher Cha? Eh, syempre, dahil sa imagination natin, habang binabasa natin yung mga libro na ating hawak, feeling natin nandun din tayo mismo, ano, sa lugar kung saan yung setting ng ating binabasa. Reading brings you to places you've never been. At totoo talaga yan. Kaya kung gusto ninyong mapuntahan yung mga lugar na gusto ninyong mapuntahan, magbasa kayo ng mga libro na related doon. Para nang sa ganon, lumalawak yung inyong imahinasyon, may bago kayo natututunan. At itong mga natututunan ninyo na ito ay pwede nyo rin ibahagi sa klase o sa inyong mga kaibigan. So, unang paraan pa lang yan. At ang pangalawang paraan natin na tayo ay matututo din kahit wala tayo sa loob ng classroom, ang panonood ng mga educational shows. Naalala ko nung bata ako, ewan ko kung ngayon may mga bata pa bang nanonood ng National Geographic, pero isa yon sa mga palabas na pinapanood talaga namin nung mga elementary, high school days. Hindi mo naman sasabihin na ano kapag ka, nung time kasi na yun ang uso, 'di ba, cable, 'di ba? Ngayon hindi na, meron na tayong mga subscription. Mas madali na nga ngayon ma-access yung mga educational show kumpara dati. Pero dati kasi sa mga regular network, TV network, talaga nagpapalabas sila ng mga educational show. Ngayon naman sa mga subscription natin sa TV, pwede nyo sabihin kina Mommy and Daddy, Mommy, Daddy, baka pwede naman tayo mag-subscribe sa Nat Geo. Gusto ko mapanood yung buhay ng mga wild animals. Makarating sa Africa kahit nanonood lang ako ng TV. O matutunan yung nature, ano, kahit nandun ka lang sa bahay at pinapanood mo lang yung mga visuals na talaga namang na tumutulong din sa iyo, ano, para lumawak yung imagination. So yan, katulad ng mga bata sa screen natin ngayon, hindi sila nakontento sa panonood. Sa sobrang ganda ng pinapanood nila, dino-document pa nila sa kanilang mga cellphone. Yan ang kagandahan ng technology na meron tayo ngayon, mga bata. Kaya huwag niyong palalampasin yung mga oportunidad na matuto sa paraan na kahit nasa bahay lang kayo. At ang pinakahuli sa lahat, pwedeng-pwede ka rin matuto sa pamagitan ng pag-observe sa paligid mo. Lalo na kapag ka may mga road trip kasama sina Mommy and Daddy, nakikita mo yung kapaligiran, ano? Kung ano ba yung mga matataas na mga building, mga sasakyan sa paligid, mga puno, mga bundok. Doon pa lang, alam mo na kung ano yung mga bagay na pwede mong obserbahan at kapulutan mo ng bagong aral. Kaya mga bata, huwag niyong idadahilan na kapag ka walang pasok, walang matututunan dahil maraming paraan para matuto kayo. Alam niyo kung anong kailangan niyo lang gawin? Ang kailangan niyo lang gawin ay magsimula, no? Dapat meron kayong initiative na matuto. At lahat ng mga bagay na yan ay pwede ninyong gawin, ano, even sa bahay lang kapag wala kayong ginagawa. Sabi nga nila, no, may studies na mas maganda talaga na ang bata daw ay nakakaranas ng boredom. Ang ibig sabihin, yung pagkainip. Kasi ang bata daw, kapag ka naiinip, mas marami siyang natututunan. Kasi wala siyang ginagawa, eh. At naghahanap siya ng gagawin. Kaya mas maganda talaga na bored daw ang bata para matuto. At ang boredom, hindi dapat ang kapalit ay gadget. So, hayaan nyo lang yung bata na ma-board. At pag na-board siya, mas lalo siya mag-i-initiate na magbasa, magsulat, tumingin sa paligid at matuto. Mga bata, yan ang unang bahagi pa lamang na ating lessons of the day. Kaya naman lahat kayo ay hinihikayat ko na laging mag-aral. May pasok man o wala, kahit Sabado, kahit Linggo, kahit bakasyon, meron at merong paraan para matuto. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
4: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
1: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
4: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
1: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: We're back. Dito pa rin sa School on the Air. Kasama nyo pa rin ako, Teacher Cha. Sa lahat ng mga kabubukas ng kanilang mga radyo, ayan, makaka-open nyo lang ng radyo ninyo at nakikinig kayo dito sa School on the Air sa Radyo Magazine. At ngayon, it's math time! Ayan, mathematics tayo ngayon, mga bata. O, di ba, para nakakahilo yung mga numbers. Kahit ako, pagka nakita ko yan, parang medyo mahihilo ako, ano? Parang gusto ko na lang tulugan, pero masama yun, ha? Wag ganun, ha? Pagka math, eh, dapat mas energetic tayo. Sabi nga nila, masaya naman talaga ang math. Ang kailangan mo lang talaga ay mahabang oras para mas maunawaan ang mga numero. So ngayong mathematics ang ating pag-uusapan, ang ating topic of the day. Pag-uusapan natin, ano ba yung... Ayan na. Umuyok na si Teacher Cha. Ano ba yung mga different parts of addition? When I say addition, ito yung pagdagdag ng mga numbers. At sa mga nakaraan nating pag-uusap patungkol dito sa topic na addition, eh, naituro ko na rin naman sa inyo, ano, when it comes to addition, ang ibig sabihin pagdadagdag ng numero. Pero alam nyo ba na may dalawang bahagi ang addition? Ang tawag dito, mga bata, ay addends at sum. Sabay-sabay nga nating sabihin, addends at sum. So ito ang dalawang bahagi ng addition. Ano ba yung addends at ano ba yung sum? Kaya may set of examples tayo na nasa screen natin ngayon. Nasa blackboard pala. Nasa blackboard natin ang set of examples, ang first example natin. Sabay-sabay nating i-add at dito ay ka-classify din natin ano ba yung addends at ano ba yung sum. Ang example natin, 15 plus 20. Ayan. 15 plus 20. At ang tamang sagot, syempre, ay 35. Ayan. 15 plus 20 equals 35. At yung numbers 15 at 20, mga bata, yung dalawang numero na ating pinag-a-add, ang tawag dito ay addends. So yan ang tatandaan ninyo, ano? Kung ano yung mga numero na pinag-a-add natin, ito ang addends. So sa pagkakataong ito, 15 plus 20, ang numbers 15 at 20, ito ang addends natin. At kung ano ang sagot dito, ang tawag naman ay sum. Kaya sa pagkakataong ito, ang sum ay ang 35, dahil ang 35 ang sagot sa 15 plus 20. So, mas naunawaan na natin ngayon. Sabi ko naman sa inyo, mas madaling tandaan kapag ka talagang nauunawaan at nakikinig lang. So, sa second set of example naman natin, may mga numbers ulit tayo sa screen. So, sa pagkakataong ito, sasagutan natin at ika-classify natin kung ano yung addends at kung ano yung sum. 12 plus 8. Equals, ano ang sagot? So, magbilang tayo ngayon, 12 plus 8. 12, dagdagan mo ng 8, ang tamang sagot ay 20. So, ang 20, ito yung ating sum, at ang 12 at 8, ito naman ang addends. Tandaan, ang 12 at 8 ang addends dahil ito yung mga numbers na ina-add natin o pinagdadagdag natin. At ang sum naman, ito yung sagot sa ating addition. Yun ay nakasulat ng horizontal. Ano? Kapag ka-vertical naman yung formula na ating gagamitin, katulad ng last set of example natin, 9 plus 8 equals... 9 plus 8 equals ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay 17. 9 plus 8 equals 17. So kahit na ito ay naka-iba yung paraan ng pagkakasulat ng formula o ng mga numero natin, ganun pa din, mga bata. Ang 9 plus 8, ito pa rin yung ating addends at yung sagot sa 9 plus 8, which is 17, ito yung ating sum. So, mas madaling tandaan, hindi ba? So, kahit sa paanong paraan, ito man ay nakasulat sa Kagaya ng mga first example natin o kaya naman yung last example natin, basta ang lagi nyo lang tatandaan kung ano yung mga numbers na pinag-a-add o pinagdadagdag, ito ang addends. At ang sagot dito ay sum. Ito ang dalawang bahagi ng addition. So, meron kasi tayong four fundamental operations, di ba? Addition, subtraction, multiplication, at division. So, ngayon, ang pag-aaralan at pinag-usapan muna natin ay ang patungkol sa addition. Kapag alam nyo kasi yung mga parts ng mga formulas na ito or fundamental operations na ito, mas madali nyo masasagot yung formula o yung tanong. Mas madali nyo mahanap. Ayan mga bata, may bago na naman tayong natutunan. At kapag mag-a-add kayo every time na sasabihin ni teacher sa school, let's practice addition. Hindi ka lang marunong mag-add. Alam mo na rin kung paano i-classify ang iba't ibang bahagi ng formula na binibigay ni teacher. Mga bata, huwag kayong aalis dahil sa pagbabalik natin, ipapakilala ko na ang ating special guests. O, di ba? Plural. May S. Kasi hindi lang isa, dalawa sila. Papakilala ko na yung ating special guests for today. Dito pa rin sa ating programa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
12: I love it when you call me Senorita.
13: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
11: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
14: Pauso.
11: Street words or

0: May Pasok Ba Bukas? At yan ang isasalaysay ni Miss Lindy Rose Escano. Let's go, Miss Lindy!
1: Hello po, muli magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, bago po ako mag-umpisa ng aking kwento, tatanungin ko po muna kayo. Kapag ba naranasan nyo or nagising kayo bigla na mayroong malakas na ulan, napapatanong din ba kayo na may pasok ba sa paaralan bukas? Dahil dyan, ito po ang ating kwento ngayong araw na ito. Ito po ay kwento ni Genaro Gojo Cruz at guhit naman ni Pepot Atienza at published by Lampara Books. Nay, may pasok po ba bukas? Hindi ko pa alam. Hihintayin pa natin ang anunsyo sa radyo bukas ng umaga. Paano kung hindi tumigil ang ulan hanggang mamayang gabi? Kung di man baha sa ating lalakaran, ihahatid kita sa paaralan. Naku, ang bait ng nanay niya, no? Dahil ihahatid pa rin siya sa paaralan kahit umuulan na ng malakas. Paano naman po kung hindi tumigil ang ulan hanggang mamayang umaga? Isusuot mo ang iyong bagong bota at kapote. Papayungan kita para hindi ka mabasa papasok sa paaralan. Naku, gumagawa talaga ng paraan ng nanay niya para makapasok siya sa paaralan. Paano naman po kapag tumaas ang baha sa ating lalakaran? Pwede tayong sumakay sa pedicab ni Mang Ruben para ihatid tayo sa paaralan. Naku, sasakay daw pala sila sa pedicab ni Mang Ruben. Hindi talaga siya makakatakas, makakapasok talaga siya. Paano naman po kapag lubog na ang pedicab dahil sa taas ng baha? Pwede tayong sumakay sa jeep patungong paaralan. Naku, may paraan talaga yung nanay niya para makapasok siya sa paaralan. Paano naman po kung lubog na ang jeep dahil sa taas ng baha? Pwede tayong sumakay ng bangka ni Mang Noel hanggang sa labasan. Naku, from pedicab to jeep. Tapos sasakay naman sila ng bangka para makapasok sa paaralan. Paano naman po kung di tayo kasya sa bangka dahil sa dami ng sakay? Pwede nating hintayin bumaba ang baha bago kita ihatid sa paaralan. Paano naman po kung di na bumaba ang baha? Tiyak na wala na kayong pasok sa paaralan, anak. Naku, yan yung gustong-gusto ng mga estudyante, yung wala nang pasok dahil sa sobrang lakas ng ulan. Pero ano kayang pwede nilang gawin sa bahay kung wala nang pasok? Tingnan natin. Nay, paano kung may pasok bukas kasi wala namang baha sa paaralan? Maaga kong bubuksan ng radyo bukas ng umaga para hintayin ang anunsyo. Naku, gigising si nanay ng maaga para malaman kung meron ba silang pasok bukas. Paano kung nakapasok na ako sa kasinabing wala nang pasok? Tapos, tumaas ang baha. Naku, napakaraming tanong ng batang ito, ano? Aba, ipagdadala kita ng tuyong damit? Aarkilahin ko ang pedicab ni Mang Ruben o ang jeep, ang bangka ni Mang Noel para sunduin kita sa paaralan? Naku, napakabait naman ng nanay niya, no? Kahit anong mangyari, susunduin pa rin siya sa paaralan. Sabi niya, talaga, nay? Oo, anak. Ano naman ang gagawin mo bukas kung walang pasok? Iguguhit ko ang baha, ang pedicab na salbabida ang gulong, ang jeep na may pangalawang palapag para makasakay ang maraming tao, at ang malaking bangka na may malaking payong. Nako, nagguhit nga siya, oh. Tingnan nyo. Ikaw, inay, ano naman po ang gagawin mo bukas kung walang pasok? Aba eh, ipagluluto kita ng masarap na champurado. Hala, thank you nanay, paboritong paborito ko po yung luto niyo pong champurado. Nako, kayo din ba? Paborito niyo din ba ang champurado? O paborito niyo ang sopas? Nako, mamili kayo ha. Eh, paano kung may pasok bukas? Edi, ipagbabaon kita sa paaralan. Ilalagay ko sa iyong bagong baonan. Salamat nanay! Sana may pasok po kami bukas! At dyan po, nagtatapos ang aking kwento ngayong araw na ito na pinamagatang, may pasok ba sa paaralan bukas?
0: Ayun, ano, napakaganda. At ako, habang nag-storytell o nagsasalaysay si Miss Lindy, kami ni Miss Janet, talagang nakikinig lang din at naaaliw sa kung paano tumatakbo yung istorya. Sinabi, binanggit ni Miss Lindy yung champurado. Kahapon ko pa yan gustong kainin. Sabi ko, parang gusto ko magluto ng champurado. Malamig kasi ang panahon. Eh, binanggit ni Miss Lindy, I think it's a sign. Napakakain talaga tayo ng champurado mamaya. Maraming maraming salamat, Miss Lindy. At yun ay napakagandang kwento. No? Kung may aral din siguro tayo na gustong ibahagi yung kwento na ito. Muli ito ay mula sa panulat ni Sir
1: Genaro Gojo Cruz po at guhit ni Pepot Achensa. And okay, published by Lamparo
0: Books. Mm-hmm. Si Miss Genaro, no? Kung nakikinig at nanonood ngayon, eh, nakita ko po na shinare niya yung episode natin today at nakita ko rin nag-comment siya. Talagang gusto ko siya talagang maimbitahan dito. Sir Genaro, kung nakikinig po kayo, eh sana maimbitahan po namin kayo dito sa School on the Air dahil hindi ko na rin po mabilang kung ilang librong pambata na mula sa inyong panulat ang shinare ko at shinare ng mga guest po natin mula sa Quezon City Public Library. Yan, nanawagan na tayo on air. So I think mapagbibigyan na tayo ni Sir Genaro one of these days. Sabi niya kasi last, nung nakaraan, busy daw. So baka ngayon, yan, Sir Genaro! Samantala, thank you so much, Miss Lindy. Yung aral, siguro na gusto ibahagi ng ating kwentong pambata ngayon. Kahit nang bumabagyo, ano? Eh, syempre, hindi yung dahilan para maantala yung ating pag-aaral. Meron at merong paraan at yan ay laging gagawa ng paraan ni Mommy, ni Daddy, di ba?
1: Yes, tama po.
0: At kung naman talagang walang pasok, eh huwag kayong malulungkot dahil meron at meron kayong pwede mapaglibangan sa loob ng inyong mga bahay. Yun yung isa rin, ano, sa mga natutunan natin at nakuha natin mula doon sa kwento na yun. Kaya kapag ka masungit talaga ang panahon, katulad ngayon, medyo napapadalas yung pag-ulan, lagi dapat kayo naka-alerto sa balita para alam ninyo kung may pasok ba bukas. Samantala mga bata, medyo magbibigay lang tayo ng konting paalala at sa pagbabalik natin, may panayam tayo mula pa rin sa District 6 QCPL. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Mga ma'am, sabay-sabay nating sabihin ang
2: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Nagbabalik tayo at gusto nating batiin ng magandang umaga, no? Syempre, yung mga kaibigan natin mula sa QCPL, Miss Berna, o Q-Men, good morning. Nakikinig din si Miss Rose Olan, watching from QCPL Escopa 2 branch, at si Miss Noemi Laum from Talipapa branch. Nakikinig din naman from Masambong branch, Miss Sweden Babylonia. Maraming salamat. Ayan, kanina napakinggan natin yung napakagandang kwento. May pasok ba sa paaralan bukas? Panulat ni Mr. Genaro Cruz. At ngayon, gusto natin syempreng malaman kung ano ba yung mga asahan natin once na tayo ay bumisita sa QCPL District 6. At para sagutin ang ating mga tanong, nandito si Miss Janet. Miss Janet, Miss Janet again, good morning.
10: Good morning, Teacher Chat.
0: Ayan, good morning.
10: Mga listeners at sa mga nanonood po.
0: Miss Janet, ito na nga, no, yung pagbisita nyo dito. Muli, maraming salamat kahit napakaaga. Binisita nyo po kami dito sa School on the Air sa Radio Magazine. Miss Janet, sa District 6, ano, ilan po ba yung facilities na meron tayo?
10: Okay, so sa District 6 po,
11: in safety,
10: po tayong 6 na mga branches po na nakapaloob po doon. So, unang-una po, nandiyan po yung Pasong Tamo branch. Meron din po tayo sa Casanova branch and sa Ganahong 1 branch.
0: Samantala, Miss Janet, medyo puputulin lang natin. Ano? Medyo nagkakaroon lang po tayo ng technical problem. Magbabalik tayo para mas maging makabuluhan yung ating panayam kay Miss Janet. Dito pa rin yan sa School on the Air.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.
12: Mas pinalakas, pinalawak,
13: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
14: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. Sa isang himpila,
15: pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
14: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 impormasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
25: 738.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Magazine 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
36: The AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 Collab.
41: Collab.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Pasensya na, no? Medyo naputo lang tayo. Ay, ganun talaga sa School on the Air. Tagang bibitinin namin kayo. At kanina, si Miss Janet ay nasagot niya na halos yung katanungan natin. Pero for the second time, ulitin natin, Miss Janet. Doon po sa District 6, ano, ilan po yung mga facilities na meron tayo na handang tumugon sa mga estudyante natin? Go ahead po.
10: Yes, Teacher Chan, no? Meron po tayong 6 na branches po na nakapaloob po sa District 6. So, we have unang-una po dyan yung ating Pasong Tamo branch, Sagana Homes 1 branch, Casanova branch, Talipapa, Tandang Sora, mm-hmm. and Bililia Digital Hub.
0: Mm-hmm. So napakadami ano, kaya kung gusto po ninyong bumisita dito sa District 6, lalo na yung mga estudyante, naghahanap kayo ng place ano na pwede kayo makapag-aral, makapag-focus kayo sa school ninyo. Ayan, bumisita po kayo doon sa mga branches na binanggit ni Miss Janet. At ano naman yung mga madalas na libro or pwede po nilang makita sa mga facilities ninyo?
10: Okay. So yung mga libro no na kadalasan na meron po tayo, meron po tayo mga children's books, circulation and then fiction books. Marami po like social sciences na mga books po.
0: Mm-hmm. So meron din no na hindi lang basta yung mga stories or mga literature books.
10: Yes.
0: Pwede rin yung mga pwede nilang magamit sa school.
10: Apo.
0: At kung daw nagkakamali kasi nung bumisita ako sa QCPL main branch, may mga professionals din, hindi lang estudyante no na pumupunta po sa inyong facility, yung iba nagte-take up ng law. At doon sila talaga nagpo-focus ng kanilang mga review o ng kanilang pag-aaral.
10: Tama po, Teacher Cha.
0: Mm-mm. Ilan naman po yung average ng mga estudyante na bumibisita sa inyo, Miss Janet?
10: So sa District 6 po, yung average sa District 6 po, yung average users po natin ay 200 hanggang 500 po per month po.
0: 200 hanggang 500, ano? Napakadaming bilang na yon. At dito kami sa School on the Air, kapag nalalaman namin yung ganyang kataas na bilang, natutuwa kami. Dahil marami pa rin mga kabataan ngayon talaga ang hinahanap-hanap ay ang pagbabasa, ang libro pa rin. Paano nyo naman po yung assessment ninyo ano, habang itong ating mga estudyante, mga users natin ay bumibisita sa facilities ninyo? Kamusta naman po yung assessment ng QCPL?
10: So, nakakatuwa po, Teacher Chano, itong pagpasok po ng school, marami po talaga tayong mga client na mga estudyante. In fact, yung first quarter po, mas kaunti po yung statistics, but this time po, napakarami po. At nakatulong din po yung ating library orientation sa mga schools. Last week po nagkaroon po tayo ng room to room orientation at kadalasan din po ginaganap din po natin kapag may plug ceremony sa barangay. So nagbibigay din po tayo ng flyers for distribution po dun sa ating mga community para makita po nila yung ating mga services na meron po ang library.
0: Maganda 'yun ano, yung information dissemination.
10: Yes,
0: kasi hindi naman din nila malalaman yung tungkol dito kapag walang nagpapaalam sa kanila. So maganda po yung efforts ninyo na talagang kayo mismo yung nag-i-introduce ng facility ninyo. At ito naman ay libre din,
10: yes,
0: 'di ba?
10: Libre po.
0: Libre ito
10: eh.
0: Ang kailangan lang nila Miss Janet ay IDs po ba? Ano ba ang kailangan nila kapag sila ay gagamit ng mga libro ninyo?
10: Okay. So maganda po yung question niyo, Teacher Chano. So unang-una po, meron po tayong QCID.
0: Mm-hmm.
10: QCID po, ano, yung isa sa mga requirements. Pero kung wala naman po silang QCID, lalong-lalo na po yung mga 14 years old below, so nag-i-issue po tayo ng library pass at ibinibigay po natin ito sa kanila para sa ganon, kapag pumasok po sila, i-scan po iyon. At pwede na po nilang i-avail kung ano po yung mga services na meron po ang branch library po natin.
0: So, napaka-convenient talagang yung ID lang or even siguro yung library pass na binanggit niya Miss Janet ang pwede ninyong ipakita para magamit nyo na yun. Also, mahiram yung mga libro. Tama po ba?
10: Yes, tama po. Mm-hmm. Yun po yung isa sa mga benepisyo kapag meron po tayong QCID.
0: Mm-hmm. At kayo rin ay tumatanggap ng donasyon. Tama po ba?
10: Yes po. Tumatanggap po kami ng mga book donation.
0: Mm-hmm.
10: At pwede po nilang ipadala po iyon sa mga library kung saan po sila malapit.
0: Mm-hmm.
10: At handa pong tanggapin ng ating mga library staff, mga librarian, yung mga libro po na idodonate.
0: Mm-hmm.
10: So may assessment din po. At kapag pasok po ito sa aming criteria, so nandoon na po yung mga libro na dinonate po ng ating mga generous donors.
0: Mm-hmm. Kasi karamihan, kalimitan, every school year, lalo na yung sa mga private school, di ba ang mga private school nagbibigay talaga yan ng libro?
10: Yes.
0: Textbooks itong mga libro na ito. At syempre, every end of the school year, hindi naman nagagamitin yung libro. Dahil for the next school year, iba naman yung librong gagamitin. Yung mga textbooks po ba, pwede rin i-donate sa inyo?
10: Ah, yes po. Pwede rin.
0: Oo. Kasi para nang sa gano'n, napapakinabangan natin, hindi lang nakatambak sa bahay. Kasi from my own experience din, ang daming textbook, nandun lang din, hindi nagagamitin ng bata. So, pwede natin i-donate sa mga library. Yan yung isa sa mga ina-encourage natin, ano, especially yung mga bata na nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Kasi lagi silang merong libro every end of the school year. At tanong na lang din natin, ano, Miss Janet, yung mga programa ho ba sa District 6, ano yung mga nakalatag ni, may mga proyekto din po ba kayo na para sa mga estudyante, para sa kabataan, na pwede nilang i-avail at opportunity para sila ay matuto?
10: Ay, opo. Marami pong mga nakalatag na mga programa ang District 6 Libraries po. So, recently lang po, no, katatapos lang po nung aming reading tutorial program.
0: Mm-hmm.
10: And then, meron din po tayong mga storytelling sessions na ginaganap. Meron din po tayong film showing.
0: Film showing?
10: Yes, opo. And meron din po tayong MIL, yung Media Information Literacy po.
0: Media Information Literacy. Iba, baka pwede tayo maging bahagi niyan.
10: Yes, opo. Diba? Welcome po kayo.
0: Baka pwede tayo maging bahagi niyan para nang sa ganun, eh, makatulong din tayo sa mga bata. Hayaan niyo, Miss Janet, ano, pwede niyo rin kami maimbitahan dito sa Radyo Magazine kapag meron kayong Media Information Literacy para makatulong tayo sa mga kabataan na gusto rin nila, no, na pumasok sa media. At baka ito rin yung oportunidad para mabigyan natin sila ng inspirasyon. Yeah.
10: Tama po.
0: Maraming salamat. Gusto ko pa sanang extend yung kwentuhan pero kukulangin na po tayo sa oras. Pero okay lang yun dahil marami pang pagkakataon ng QCPL. Sabi ko nga sa inyo, every week ay kasama naman natin dito sa School on the Air. Miss Lindy and Miss Janet, baka may gusto na lamang kayong batiin at pasalamatan. Go ahead po. At yung location ninyo, number na pwede nilang tawagan para mabisita nila ang mga facilities sa District 6. Go ahead po.
10: Okay. So, in-encourage po namin yung lahat ng mga listeners, mga nakikinig po sa programa ni Teacher Cha, School on the Air. So, bisitahin po ninyo yung mga malapit na mga public libraries na meron po ang District 6. Sama-sama po nating tuklasin yung lahat ng oportunidad para matuto, umunlad, at magtagumpay.
0: Tama. At may nais na lamang po ba kayong pasalamatan, Miss Lindy?
1: Ayan. Gusto ko lamang din pong i-promote. Sana po i-like and share niyo po yung aming official Facebook page po. I-search nyo lang po ang Quezon City Public Library. Everyday po, meron pong mga updates po doon ng aming mga activities from different branches. Kasi po, all over Quezon City, meron na po tayong 30 plus or almost 40 plus na 30 plus na branches po. Kaya naman po, kapag ka meron pong malapit po sa inyong area na mga libraries, ayan, pwede nyo pong i-visit doon kung ano po yung mga activities na ino-offer po nila.
0: Totoo, hanapin nyo lamang ano, sa Facebook page nila, Quezon City Public Library, at talagang everyday meron po silang mga post at ang daming proyekto talaga at programa para sa kabataan, lalo na para sa mga estudyante. Kaya huwag natin palalampasin. And again, hindi lang naman ito para sa Quezon City citizens. Even po yung mga nakatira sa iba't ibang lugar, ay pwede nyo rin naman silang, pwede nyo rin ma-avail yung mga opportunities na kanilang hatid para sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo ng Quezon City Public Library. Thank you so much again, Miss Janet Alday and Miss Lindy Rose. Maraming salamat po, Miss Lindy Rose Escano. At batiin natin yung kasama natin nasa labas ng studio.
10: Yes. Salamat, Sir Kim and Ma'am Janet Balaoro. Nandito po, kasama po namin sila.
0: Kaya nga, maraming salamat po. And thank you so much sa ating Master Control, Miss Mary Scholl. Maraming salamat. Miss Camille, thank you. Miss Rona, thank you po. At kay Miss Yen, Miss Julian Calces, maraming salamat. Bukas muli mga bata, sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan, sabay-sabay natin sabihin mga mam, kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa
2: School on the Air.
0: Thank you so much.
10: Thank you po.
5: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
13: Suave.
14: Learning from home, may ni Moring.
15: Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit
24: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
26: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
10: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Pero bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, isearch nyo lamang po ang username na At Radyo Magazine. At para naman po, ano, sa mga may gustong ipadalang mensahe, liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, maaari po itong isend sa radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages, ayan, ano, palagi kong paanyaya sa mga kumare at kumpare natin, ano, na i-download na ang PBS Receiver. Ano ba ang PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan, ano, lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS. This includes our flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and of course, gain din po ang Radyo Pilipinas Sports o ang RP2 Sports Radio. And syempre, tayo po, ano, ang Radyo Magazine 1278 kHz, and gain din mapapakinggan dito sa PBS Receiver ang Radyo Pilipinas World Service para sa mga balita abroad, ano? And gain din po ang ating FM 1 and FM 2 stations. Ayan, ano? So, ito po ay downloadable for free. Libre lamang, mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. So, kasabayan po tayong napapakinggan ngayon, ano? Bukod sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, ano? Ay tayo rin po ay napapakinggan sa PBS Receiver. And of course, aside from those, ay tayo rin po ay live na live sa Facebook and YouTube live streaming. So, once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Uy, mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: pare, ano, medyo sensitibo ang ating talakayan. So, our topic for today is about sexual education. So, pagdating po dito sa usaping ito, hati yung pananaw ng publiko, ano, lalo na nga po pagdating sa pagtuturo ng sex ed sa mga estudyante. So, may mga pabor po dito at naniniwalang makatutulong ito para nga po mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa kanilang unang-una, number one, katawan, ano? And syempre, kalusugan at ang isa sa pinakamahalaga po ay yung responsibilidad. Pero sa kabilang banda, mga mare, mga pare, may mga tumututol rin po dito, ano? Kasi nga po may mga paniniwalang hindi angkop, ano? Na yung iba, they would think ang bata-bata pa para malaman nila yung mga bagay na yan. Kumbaga, murang edad pa, ayan ang sinasabi ng iba, ano? So, salungat din po, bukod po doon, yung iba, salungat naman sa kanilang reliyon o kultural na paniniwala. So, I think those two answers are valid. Kung ikaw man ay isang ayon or kung ikaw man ay hindi isang ayon, those answers are valid. Ano? Pero, para nga po, mas lubusan nating maunawaan itong ating talakayan this morning. Ano? Meron po tayong makakasama, meron po tayong makakapanayam. At hindi ko na nga po patatagalin pa, siya po ay isang guidance counselor mula po sa Bulacan State University San Rafael Campus sa Mr. Christian E. Jordan. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Mesa Kamare. Si Maring Jolie po ito.
1: Okay, so magandang umaga, Maring Jolie, and magandang umaga din sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng Radyo Pilipinas 1278. At masaya akong nandito sa programang ito.
0: Ayan, ako rin po, sir. Ano, una-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagpapa-unlock nito nga panayam natin this morning. And with that, siguro bilang panimula na lang din po, maaari po ba kayong magpakilala sa ating mga listeners at viewers this morning?
1: Okay, so ako po si Christian E. Jordan. Ako po ay isang registered guidance counselor sa Bulacan State University. I've been in this profession for almost a decade, and masaya ako na nandito ako sa Radyo Pilipinas para magbigay ng aking opinion tungo sa isang napaka-sensitibong topic, which is yung sex education.
0: Ayan, ano, sir. I think one of the reasons din ay kaya po, yun nga po, we know na yung insight ninyo ay malaking tulong ukol nga po dito sa usaping tulad nito. And siguro, yun nga, sir, since nabanggit mo na nga po, ano, to give your opinion regarding this matter. So siguro, ano po ang masasabi ninyo sa panukalang gawing mas sistematiko at mas bukas ang pagtuturo ng sex education sa mga paaralan?
1: O siguro, Maring Jolly, no, meron na ako ibibigay na tatlong punto, no, para mas maipaliwanag natin yung paano ka lang gawing mas sistematiko yung sex education sa mga schools or sa mga paaralan. Number one, yung kahalagahan ng progressive education. So makabuluhang hakbang ito, no, sa isang progresibong edukasyon sa ating bansa. Kasi dapat tayo ay pasulong, hindi tayo paurong. So, ang pangalawang punto ay yung tinatawag na, yung kaalaman ay protection, no? Mas naiintindihan natin, mas naiintindihan ng ating mga kabataan, mas matalinong desisyon yung magiging output o yung magiging karanasan kapag meron tayong kaalaman. Kaya nga, di ba, may word tayo sa English na responsibility. So, ang ibig sabihin nun, we have this ability to respond. Kaya napakahalaga nung kaalaman, kasi yung kaalaman natin, iyon ay ating protection, no? Yung kaalaman nila, iyon ay kanilang protection. At pangatlo, yung gender sensitive at inclusive. Maaari na rin kasi isama at sa pagtalakay yung sa sex education, yung gender identity, yung consent, yung kahalagahan ng respeto sa iba't ibang orientasyon, no? So magiging mas makatao, mas mapagmalasakit yung lipunan nating ginagalawan. Pero kahit na may tatlo tayong punto na binigay, doon sa tatlong punto na yon, may hamon din dapat tayong isinaalang-alang. Number one, yung pag-angkop sa kultura at pananampalataya. di ba? Mahalaga na makipag-dialogo tayo, no, sa mga sektor na ito. Pangalawa, yung kakayahan ng mga guro. No, kaya kailangan bigyan ng pansin yung pagsasanay or yung training ng mga teachers or nung yung mga personal na magtuturo, kasi sensitive na topic ang sex education. Kaya dapat ma-deliver siya sa isang maayos, scientifico at ethical na pamamaraan. At pangatlo, yung age appropriate dapat. No, dapat iayon sa edad at antas ng pag-unawa. No, dapat developmental ang approach natin. Yung principle of readiness, yung mga kahandaan.
0: Ayan, ano, napakaganda nitong mga binanggit mo, sir. And yung three points mo nga na binanggit is yung progressive education, ang kaalaman ay protection, and of course, yung gender sensitivity and inclusivity. So I think, sir, napakahalaga nito. Tulad nga po ng nabanggit mo. Actually, sir, yung mga nabanggit mo, systematiko na siya, ano. Kasi totoo, napaka-sensitibo nitong topic na ito, na sexual education, na hati nga po magpahanggang ngayon na ang opinion na ng marami sa atin, especially the parents, ano? So magkakaiba po sila ng sagot when it comes to this question, kung pabor ba sila sa pag implement, ano? Or ituturo yung sexual education sa mga paaralan. So maraming salamat, sir, dito po sa inyong paliwanag. And sa inyo pong karanasan kaya, sir, ano po ang karaniwang pananaw ng mga kabataan sa sex education? So nahihirapan po ba sila nga pag-usapan ito? Or kasi may iba naman sinasabi, ay hindi, very open na ang mga bata ngayon. Pero based on your experience po?
1: Oo, siguro, simulan natin yung tinatawag nating collectivistic culture. Kasi dito sa Pilipinas, tayo ay belong sa isang collectivistic culture. Ano ba yung collectivistic culture? Yung collectivistic culture, pinapahalagahan natin kasi yung opinion ng iba, no? Opinion ng magulang, opinion ng kaibigan, opinion ng katrabaho. So para tayo makapag-decide or para tayo igawa ng isang action na ating mga gagawin, hinihingi natin yung opinion ng mas ng ibang tao, no? At dahil diyan, nakasanayan natin sa kultura natin na kung ano yung sinabi ng matatanda, kung ano sinabi ng ibang tao, yun yung dapat sundin. Kaya kapag sinabing huwag pag-usapan ang sex dahil bastos, yun na yun, no? Yun na yung nasa isip natin, na bawal itong pag-usapan. So, developmentally, so magpasok lang ako ng isang konsepto ni Erik Erikson sa kanyang psychosocial stage na adolescence, yung mga tao nasa between 12 to 18 years old, normal dito yung nagbibuild ng identity. No? Part ng pagbibuild ng identity ay yung pakipag-socialize sa kapwa-kabataan nila. At sa pakikipag-socialize na yun, part ng socialization na yun, yung pagiging curious, no, yung curiosity. So sa aking karanasan bilang counselor, dahil hindi masyadong napapag-usapan yung ganitong mga bagay, sumasabay yung pagiging curious. So ngayon, hirap ngayon silang express ng maayos yung ganitong mga topics, no? At wala silang way to express themselves, no? So sa pagiging curious, hindi nila alam ngayon kung ano yung mga ginagawa nila. Nagli-lead yun para magkaroon ng mga tinatawag na impulsive decision yung pabigla-biglang decision. So nauuwi sa mga early sexual activity na doon lumalabas ngayon yung mga confusion at yung iba't ibang mga mental health problems pa.
0: No?
1: Magsisimula talaga yung sa culture natin, eh.
0: I agree with you, sir, ano, 100%. Kasi totoo, tayong mga Pilipino, parang kung ano yung kinagisnan noon na nadadala pa rin hanggang ngayon ay sinusunod natin. Kasi parang may thinking or siguro may mindset na ay pag hindi ko sinunod yung mga matatanda ay hindi ako mabuting tao. Ano? Parang may ganun thinking. So I agree with you, sir. And totoo po, lalo na siguro sa ating developmental stage nga po ano, yung curious tayo sa maraming bagay, which leads to siguro minsan sa hindi magandang resulta kasi nga po hindi napapag-usapan na openly ng lahat. And speaking of sir, na dito nga po sa hindi na pag-uusapan openly ng lahat, sa inyo po kaya nga palagi sir, paano po makatutulong kung halimbawang pag-usapan itong sex education ano? Una-una, ito nga po ilan sa mga siguro hindi magandang nagiging resulta. Una-una, yung maagang pagbubuntis, yung mga sexually transmitted infections, at iba pang issue na kaugnay nito. So, paano po kaya makakatulong yung sexual education?
1: Oo, parang yung sinabi ko kanina, nung sa opening question mo, Maring Jolly, ang kaalaman ay protection. No? Yung kaalaman ay protection. Mas malalaman natin, mas maiintindihan, mas magiging matalino yung desisyon. Pero syempre, hindi naman totally mawawala agad yung ganitong mga concerns. No? Madali siyang sabihin, pero hindi siya totally mawawala ka. Yan. It takes time pa rin. Pero uulitin ko, may mga hamon pa rin kasi sa atin, sa lipunan natin. So para mas makita natin ang magiging effect nito, mas kailangan nating pag-aralan mabuti, patuloy ang pagdadialogo sa iba't ibang mga sektor na maaring makatulong at maaring mapakinggan yung kanilang mga sides, no? Para maiwasan yung mga ganitong mga suliranin. At hindi ito gawain lang ng isang ahensya, kaya hindi ito gawain lang ng gobyerno. Gawain natin ito lahat. Kasi nga, pumapaloob to sa kultura natin eh. Pumapaloob siya sa kultura.
0: Ayan, very well said, ano, Sir Christian. Kasi totoo po, may mga pagkakataon na tulad nga po nitong usaping nito, hindi lang siya pang individual ano, na suliranin. Mm-hmm. Well, hindi naman siya totally suliranin. Ano? Kumbaga, isang issue na dapat pag-usapan ng marami. So we have to work on it collectively. So lahat tayo kailangan pong magtrabaho para nga po matutunan natin itong bagay na ito. And gusto ko lang din pong ipunto, sir. Yun nga po, napakaganda nung sinabi nyo kanina na hindi lang siya basta-basta dapat i-implement. Dapat pag-aralan and at the same time, dapat pakinggan natin yung ibang sektor. Ano? Tulad nga po, yung culturally speaking or maybe religiously speaking, ano? May iba't ibang pananaw, may iba't ibang thinking ang bawat sektor ukol dito. And isa rin po, so gusto kong ipunto, sir, yung binanggit mo kanina, napakaganda rin po, yung kumaga training ano, para sa mga guro or maybe sa mga health workers kasi hindi po basta-basta ano kasi una yun nga po paano mo ituturo sa isang bata ano yung sexual education ng dapat in an ethical way of course ano number one so dapat maayos po talaga so maraming salamat sir ano dito po sa inyong kasagutan and siguro sir another question lalo na kayo bilang isang counselor ano gaano po kaya kahalaga yung papel ng mga guro and of course, kayo tulad ninyo, guidance counselors, and of course, yung mga mental health professionals sa pagtuturo po ng sex education.
1: Oo, napakahalaga, no? Napakalaki ng gagampanan ng mga guro or ng mga, pati ng mga mental health professionals tulad naming mga guidance counselors na nasa school. Kasi kami or sila yung magsisilbing mga moral compass, no? Sila yung magiging conductor ng lesson eh. Kaya sabi ko rin kanina, yung appropriate trainings na mga guro at mga mental health professionals ay dapat in place. Kasi dapat scientific ang basis ng pag-discuss. Ang problema kasi minsan, kapag naging experiential yung pag-discuss ng sex education, medyo hindi nagiging maganda yung tunog sa pandinig ng mga nakakakinig no sa mga mag-aaral. So dapat scientific yung basis niya. Dapat malinaw ang pagkaka-deliver at dapat ethical ang pagpapaliwanag. Eh sa totoo lang Maring Jolly no, dito pa naman sa atin no sa lipunan natin kapag napapag-usapan yung sex, kapag napapag-usapan yung pagtatalik, siguradong hindi mawawala yung pagtawa, siguradong hindi mawawala yung tuksuhan, yung pagjo-joke. Kaya imbis na maintindihan yung aral no, na dapat mapulot doon sa salitang sex, sa pagtatalik, ang nare-retain sa isip yung pagtawa, ang nare-retain sa isip yung pagjo-joke. No? Kaya hindi naseseryoso. No, pero sa totoo lang, napaka-delicate at sensitive ng topic na ito.
0: Ayan, ano, totoo sir, ano, yun nga po, kasi pagka-usapang sex, ang nagiging ending po, nagiging katatawanan, ano, hindi sineseryoso ng marami sa atin. Kasi yun nga po, siguro, unang-una, number one, paano mo nga naman i-explain sa isang bata, ano, yung pakipagtalik, for example, or maybe kung ano ba yung tamang paraan, ano, para maproteksyonan yung sarili mo, yung katawan mo, bilang, hindi lang isang babae, kung kahit bilang isang lalaki, ano? So hopefully, ayan sir, ano, hopefully dumating yung panahon na magkaroon tayo ng mas maayos na paraan. Yun nga po, gusto ko yung sinabi mo sir, ano, scientifically, but not only scientifically but also ethically, ano? So dalawang bagay po ito na napakahalaga na pin lang, dalawang two words, pero very important on how we can relate, ano, or relay sexual education sa mga kabataan. And isa rin sa mga gusto kong sinabi mo, sir, ang mga guro, or kayong mga counselors, ano, and of course, yung mga mental health professionals natin, ang moral compass. Totoo, sir, kasi kayo yung daan, ano, sa inyo kami dadaan para nga mas matuto pa sa mga bagay na tulad nito. And siguro, sir, ayan, ano, ang billion dollar question natin. Pero ito naman sir, sa inyong opinion lang, ano, sa inyong palagay, paano po dapat isinasama sa curriculum itong sex education? At kung sakali, saan ito dapat magsimula? Kanina sinabi niyo, binanggit ninyo na yung age appropriate dapat, ano? So dapat po ba sa elementary pa lang o sa high school o dapat pagtungtong na ng kolehiyo?
1: Ako ang take ko dito kasi I'm no expert, no, pagdating sa curriculum design, no, pero in my point of view, mas maganda kasi developmental ang approach ng sex education, since sabi nga natin kanina yung sex education ay age appropriate, so mas malalaman natin yung readiness ng mga students. So maganda, progressive yung pagdi-discuss nito, no, walang dapat sa elementary lang, wala dapat sa high school or senior high school lang. For example, no, kung sinasabi nating developmental approach, sa elementary level, dapat paibtingin yung tinatawag nating GMRC o yung kagandahang asal. Mm-hmm. Yung mga simpleng kagandahang asal at pag-ugali. Kasi dito nagsisimula ang lahat. Sa level nila, sa age nila, mas simpleng pag-aralan yung kagandahang asal. Mas madaling maintindihan ng mga bata. Like po at opo, paano nila po protektahan yung sarili nila, proper hygiene. So, gano'n, no, lahat sa kagandahang asal at pag-uugali. Pagdating naman ng high school, syempre, medyo ibang level na. High school at senior high school na yan. So, dapat ang focus na dyan ay self-awareness. Dapat ang focus na dyan ay personal responsibility, dahil bumubuo na sila ng identity, di ba sabi natin kanina, at kaakibat ng pagbubuo ng identity na ito, yung pagiging curious nila. So dapat paiktingin dito ngayon yung identity building. Ito ngayon yung dapat yung core ng discussion ng sex education, no? Paano sila makabuo ng maayos at malinaw na identity? Kasi mas malinaw ang tingin sa sarili, mas alam nila yung gagawin, no? Mm-hmm. At malelesen yung mga hindi appropriate, no? Hindi ko sinabing ma-eradicate, pero malelesen or mababawasan yung mga hindi appropriate na mga actions. Mm-hmm. Kasi nagkakaroon ng self-care. At pagtungtong naman ng college, dahil nasa maturity level na halos ang marami sa nating mga estudyante, dito nga natin ngayon mas paiigtingin ang pagdi-discuss ng mga konsepto na may kinalaman sa sex education. No, maaaring ginagawa na natin 'to sa curriculum natin, no? Yung mga nabanggit ko, pero mas magandang bigyan diin talaga yung developmental approach na ito, na pagdating sa sex education, hindi naman kailangan makita kagad na sex education, eh, no? Basta makita na yung approach ay towards the self, how to take care of the self, no, how to protect the self, yung gano'n. Hanggang sa unti-unti pagdating sa college level, nandoon na yung appropriate terms, nandoon na yung appropriate terminology para mas maunawaan na ng bawat isa ano ba talaga yung sex education.
0: Ayan, napakaganda sir, napakaganda nitong idea na nabanggit mo, ano, totoo, progressive dapat or developmental. I think sir, ano, kasi yun nga po, siguro base lang din po, kasi I've had an interview din sir, pero ano po yun, man on the street naman. So I have interviewed people sa daanan and iba-iba nga po sila ng tanong. Kaso yun nga sir, sabi mo tulad, napakaganda, that's why I 100% agree with you sir, na sa panimula, maybe elementary, ay meron pa lang doon pa lang nagsisimula yung siguro yung mga bagay kung paano nila mapoproteksyonan yung sarili nila hanggang sa dumating sa high school and college, na dandun na mismo yung terminologies na mas na maiintindihan nila. Kasi po ang thinking ng iba, I remember sir one time isang nanay na na-interview ako, ano, so sabi niya, ay hindi, college pa lang yung elementary pa lang yung anak ko, so ba't niyo ituturo yung pakikipagtalik sa niya. So ganoon po ang iniisip ng ibang magulang, ano. So napakaganda nitong idea mo sir, na unti-unti lang, ano, hindi siya dapat or hindi siya agad-agad na ipapasok mo agad sa isip ng bata yung usaping very sensitive na yon sa murang edad pa lang. So I think napakaganda nitong idea mo sir, and siguro based lang din sir sa understanding ko sa mga sinabi mo, siguro sa kung ikukumpara natin sa mas madaling paraan, ano, parang yung mga usual subjects ng natin sir, di ho ba? Yung English, Filipino, math, na simula elementary hanggang college, included pa rin sa curriculum natin. So I think ganun lang din po siya, ano? Magandang idea po ito. So maraming salamat sir. And ito po, dadako na tayo sir sa susunod na katanungan. Paano naman po kaya nakaka-apekto, ano, sa emotional well-being, unang-una, and of course sa mental health ng mga kabataan, yung kawalan po ng sapat na kaalaman tungkol nga po dito. Number one, sa pakikipagtali, karelasyon, and of course, ayan, napakahalaga po itong katawan natin bilang tao.
1: Oh, actually, Maring Jolly, no, maraming indirect tsaka direct effect yung kawalan ng kaalaman pagdating sa sex education. Number one, yung confusion, yung fear, at yung pagkahiya, no, yung pagkahiya, yung shame, nandiyan lagi. Kasi kapag walang malinaw na impormasyon, maaaring yung mga kabataan ay lumaki. No? Lumalaki sila ng may maling pananaw or maling paniniwala o takot sa usaping sex or sexualidad, no, sexuality. No? Ang mga normal na pagbabago sa katawan, dahil hindi nila nalalaman bakit, di ba sa puberty,

0: magkaroon sila ng maging pregnant sila at sa isang malalim-lalim na talakayan o malalim-lalim na na pagkakataon eh baka mag-lead pa sa mga ibang mga mental disorders like depression lalo na kung walang support system. Nandiyan din yung mga emotional struggle sa mga unhealthy relationships. No, kasi hindi nila alam, hindi alam ng mga kabataan ang konsepto ng consent, ng healthy boundaries, no, emotional responsibility, no, kaya mataas ang chance ang mapasok sila sa mga abusive or toxic relationships. No, makakaranas sila ng mga tinatawag na emotional manipulation or peer pressure. No, malito sa tunay na kahulugan ng ano ba itong nararamdaman ko? Pagmamahal, pagrespeto, o ano? Diba? At kung ano, bang mga mental health issues na hindi agad natutugunan, na pwedeng magkaroon ng effect sa kanilang self-esteem, magkaroon sila ng social isolation, at mga iba't iba pang mga risky behaviors. Kaya nga, napakadaming direct at indirect effect nito kapag hindi talaga informed yung mga kabataan natin.
1: Oh, ayan, ano? So, ang dami pala talagang epekto, sir, ano, nitong siguro very sensitive na topic nito. Lalo na nga, sir, ano, yung mga kabataan. Kasi dito nga nagsisimula, siguro babalikan ko yung sinabi mo kanina na curiosity, ano? So, syempre, bilang isang batang curious, iniisip mo, what if may mga ganyang katanungan? What if, ano? Hanggang nga, sayon nga po, mag-lead na sa ibang bagay, ano? So, gusto ko, sir, ito nga, binanggit mo, gusto ko lang pong ipunto na maaari silang ma-confuse sa kung ano bang nararamdaman nila. And another thing is yung peer pressure nga po, ano? Kasi maaari nga napapag-usapan ng barkada, tapos ikaw bilang halimbawa, wala kang experience, nandun eh, di ba? Darating yung pressure sa'yo. Or kung meron ka mga experience, tapos the other way around, yung mga barkada mo naman ay wala pa at all, ano? Minsan, ang nangyayari naman, kinakantsawan ka, ano? So, ganun po. So, I think napakaganda nitong mga binanggit mo, sir, ano, na maaaring maging epekto na ukol nga po sa usaping tulad nito kung hindi mapapag-usapan ng maayos. And then, napakabilis ng oras, sir. Ano, siguro, panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Bakit po kaya mahalagang mapag-usapan ang sexual education? Hindi bilang bawal, kundi bilang bahagi ng kabuuang kalusugan ng isang kabataan.
0: Okay, so magandang tanong to, no? Kasi ito yung talagang, for me, ito yung mga hinihintay kong question, no? Ang sex education po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga tagasubaybay, ang sex education po ay hindi po ito tungkol sa paghihikayat o paghikayat sa kabataan na makipagtalik, kundi tungkol po ito sa pagbibigay ng tamang kaalaman o impormasyon tungkol sa kanilang katawan. Kasi po, sabi ko nga po kanina, ang kaalaman ay ating protection. Mas naiintindihan natin yung mga bagay-bagay. Actually, hindi lang siya sa sex education eh. Maintindihan natin yung isang bagay, mas magkakaroon tayo ng mas matalinong desisyon. Kaya, kapag ginagawang bawal ang usaping sex, hindi po ito pinipigilan ang mga kabataan sa pagiging curious. Mas lalo po silang itinutulak. No, mas lalo silang itinutulak sa isang sitwasyon na lalo nilang alamin at baka ang pinakamaling mangyari ay mapunta sila doon sa maling gawain. Kaya po, ang sex education ay kadugtong din po iyan ng karapatang pantao. No? At yun po yung huli kong sasabihin. Yung karapatan po ng bawat isa sa ating mga kabataan na malaman kung paano ba gumagana ang sariling katawan. Paano natin o paano nila kailangan protektahan yung kanilang sarili. At paano magkaroon ng malusog na ugnayan o relasyon o relationship sa iba. Kaya po, the moment na pagbabawalan natin sila na pag-usapan yung mga ganitong bagay, lalo na yung sex education, medyo binabawalan din natin o pinipigil din po natin sa kanila yung tinatawag na karapatang pantalan.

0: kasi it's their right din po to know yung mga information na ganito. Hindi dahil pinupush natin sila makipagtalik, pero dahil gusto natin maintindihan nila kung paano nila po protektahan yung kanilang sarili.
1: Ayan, napakaganda, napakaganda sir nito nga sinabi mo. Ano, I think sa mga kumari at kumpare natin out there na nakikinig ngayon, hopefully mas nalinawan tayo ano sa kung ano ba talaga ano ang layunin kung bakit dapat pag-usapan itong sex education ano sa mga paaralan at siguro ibahagi sa mga mag-aaral, sa mga estudyante ano. Again, ang ganda, napakaganda nung sinabi ni sir, itong sex education hindi pa para ano, i-push ang mga kabataan na makipagtalik. Ito ay para malaman nila kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga sarili. And gusto ko lang ulit din i-share, sir, kasi ngayon, now, of course, we're chronically online. Ano? So, ang dami ko nakikita sa FB, for example, sa Facebook, ano? Pero sa ibang bansa naman po ito. So, I think I saw one video na parang mga elementary students pa lang sila, sir. Pero, yung ang ginagawa ng teacher nila, kung bakanta sila, sir, pero ang laman ng kanta is how to protect their body. Parang kung halimbawa, kapag kami nag-touch sa'yo, hindi pwedeng i-touch ano, yung mga bahagi ng katawan mo na privado. Ano? So, ganun sir yung daan nila para, of course, dahil bata pa ngayon, ginawa nilang kanta. And with matching movements pa sir, ano? So kung ano lang yung mga pwedeng i-touch at ano yung mga bawal i-touch. So I think napakaganda nung ganung konsepto kasi nga po, I think sa murang edad pa lang, malalaman na agad nila and hanggang sa lumaki ng lumaki, ano, magkaroon pa ng kaalaman ukol po sa usaping ito. So, thank you so much. And siguro, sir, bago kita bitawan, ayan, ano, last na lang din po para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontakt? And kung meron po kayong social media pages, pwede nyo rin po silang anayahan na i-like or i-follow ito.
0: Simpleng mamamayan lang naman ako. No, sa FB page, yung Christian Jordan, tapos yung 10... reach me out po sa aking email, christian.jordan@bulso.edu.ph. Pero help is always available po, no? Hindi lang ito. Kaya nga nagpapasalamat ako na gantong, may mga ganitong panayam para, syempre, hindi lang yung mga kabataan ang ma-educate natin, but most especially yung mga grown-ups, no? Kasi sabi ko nga sa collectivistic culture, sa kanila tayo humihingi ng opinion. So, nandiyan din po yung ating mga mental health organizations like yung Philippine Guidance and Counseling Association and Psychological Association of the Philippines, na sila yung mga tumatayong mga organisasyon para paigtingin at labanan yung mga ganitong concern, no, para mas maintindihan ng lipunan natin yung kahalagahan ng mental health na may kaugnayan sa sex education.
1: Alright, ayan, ano, maraming salamat sir. Even ako, natuto po ako ano, this morning sa naging panayam natin. So maraming salamat po. Muli, mga mare, mga pare, nakasama natin ang guidance counselor mula po sa Bulacan State University San Rafael Campus, si Mr. Christian E. Jordan. Maraming salamat po sir and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po.
1: Alright, ayan mga mare, mga pare, sa ating pagbabalik, atin na pong alamin ang resulta ng ating poll question sa Facebook. But for now, ay bigyang daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
12: Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG
15: Radyo Magazine 1278.
16: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
17: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
18: Sa Radyo Magazine 1278.

0: At tayo pa nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. At kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. And as we continue, ayan mga mare, mga pare, dadako na nga po tayo ano, sa isa sa mga segmento ano, ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan nga po ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, sang-ayon ka bang ituro ang sex education sa mga paaralan? At base po ano sa resulta na mayroon tayo ngayon, ano, meron pong pagpipilian ng like para sa oo, sad react para sa hindi, at yung care react para sa depende. And as of now, ayan, ang resulta po natin ay may pinakamababang boto para sa care react o depende. Samantalang majority o yung highest number of vote naman po ano, ay yung like react o yung oo. Samantalang wala pong bumoto dito sa hindi. So, ibig sabihin, mga mare, mga pare, ano, ang community natin ay marami ang pumapabor o sumasang-ayon ano, sa pagtuturo nga po ng sex education sa mga paaralan. So, ayan po ano, ang resulta ng ating poll of the day. Pero syempre, may opinion din dyan or say ang mga kumare at kumpare natin. Unang-una na nga po si paring Sean Kyle Flores. According to him, of course, they should practice safe sex properly to prevent pregnancy and HIV before it's too late. Safety begins with discipline. Ayan, ano ang opinion sa atin ni paring Sean Kyle. Totoo nga naman, ano, kasi yun po eh, ang napag-usapan nga natin kanina, diba, with Sir Christian, ang nangyayari ay nagkakaroon ng hindi magandang resulta. Kasi nga, lack of awareness, di ba? Hindi alam ng isang bata kung ano ba ang usaping sex, di ba? Kasi ang nangyayari nga sa atin, di ba? Well, wag na tayong lumayo pa sa ating mga Pinoy. When we talk about sex, ang nangyayari kasi nagiging katatawanan, nagkakantsawan, nagtutuksuhan, which I think should change. Ano? Well, wala naman masama doon. Kasi siguro nga, nakakatawa kasi somehow bilang isang bata, di ba? Hindi mo pa lubusang naunawaan kasi nga nagsisimula ka palang alamin yung mga bagay na tulad nun. Pero kung sakali nga na magkaroon ka ng awareness, di ba? Hindi lang siya awareness eh. Hindi lang siya all about pakikipagtali. Kasi yun nga po, sana magbago yung mindset ng marami sa atin. And sana mas maging open tayo ano sa mga sensitibong issue na tulad nito. Hindi lang po siya about sa pakikipagtali. Di ba? Napakaganda na sinabi ni Sir Christian sa atin kanina, itong sex education makatutulong po para malaman ng isang bata kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili. Una-una, number one, yun nga, diba? Kung elementary level, napakadali nang ituro niyan sa isang bata, eh, diba? Ano ba yung mga parte ng katawan mo na maaaring hawakan ng ibang tao? At ano yung mga parte ng katawan mo na hindi dapat ipinahahawakan, no? Sa kung sino-sino lang, diba? Yung mga ganyang klaseng bagay, small things maybe, pero napakalaking tulong yan para ayun nga po maiwasan natin yung hindi magagandang resulta ano, ng lack of awareness ukol nga po sa usaping ito. So maraming nga salamat paring Sean ano, dito sa iyong opinion. And sumunod naman po, ayan, ano, meron naman tayong komento mula naman ito kay paring Romel Livid. Sabi niya, para sa akin, medyo complicated po ito eh. Una, pag narinig yung salitang sex, agad naiisip ng iba ay yung something physical. Isa pa, seems too risky na talakayin saan man, especially sa tahanan at sa school. Almost sarado ang isipan natin rito. Pero iba na po kasi ang panahon ngayon dahil nakikita na ng lahat ang yung issues na konektado riyan, especially teenage pregnancy at mga sex-related illnesses. At yung resulta niyan sa lipunan, dagdag ko lang yung nabasa ko online, lahat tayo damay sa topic. Sa ibang bansa, for example, na-normalize kasi noon ang usapan dahil involved ang science. Hanggang sa pumasok na sa eksena yung culture and religion na minimize tuloy. About sa kung anong age dapat mag-umpisa, elementary, supposed to be about sa basics, sa hygiene at sa pag-iwas sa sakit. Secondary naman, dahil teenager ay nag-uumpisang lumawak ang kamalayan at curiosity sa mga bagay-bagay. Napansin ko po noong mga panahon namin, yes, may sex ed, kaso as a little part lang ng specific subjects. Marami pa ang need isama at palawakin sa curriculum at isa dapat yun. Kung ako po, between sang-ayon dahil sa issues at depende sa layunin, sa setting at sa edad. Ayan, ano, napakahaba ng sagot ni paring Romel David, pero napakamalaman din. Ano? Marami siyang magandang ipinunto dito sa kanyang sinabi. Ano? Totoo, yun nga, di ba? Paulit-ulit kanina na tinatalakay or pinupunto ni Sir Christian na ating nakapanayam kanina na isang counselor, ang dapat yung pagtuturo nga dito, hindi lang siya scientifically, ethically din dapat, di ba? Kasi nga po tayo ay para mas maintindihan natin kung ano ba yung tama, di ba? Hindi lang tama, kung ano yung mabuti, di ba? Kasi magkarugtong yan eh. Hindi lang siya tama all the time, tama at mabuti. Ayan, ano? And gusto ko lang din idagdag itong sinabi ni paring Romel, ano? Sabi niya nga noong panahon daw nila may sex education, pero very pahapyaw lang. Actually, I would agree with you, paring Romel, ano? Ako rin, siguro kung naalala ko noong kapanahunang nag-aaral pa ako, ano? Ang sex education is very pahapyaw lang talaga rin sa amin, eh. Kumbaga, part lang siya ng subject na science, ano? Base pa nga sa pagkakatanda ko nung topic namin is reproductive health. Diba? Yung yun lang part na yon. Tapos after that, wala na. Hindi ko na uli nabalikan pa. Diba? Ibang part of science naman. Kasi nariyan yung biology, diba? Chemistry, at marami pang ibang sangay ng agham, diba? Ng science. So I think that's one thing, eh. Kasi nga sa ngayon, kailangan din talaga ng mabusising pag-aaral. Hindi lang siya basta-basta dapat i-implement. Kasi gusto ng marami. O di naman kaya dapat i-implement kasi yun yung dapat, diba? So, hindi po siya ganun. Tulad nga ng sinabi sa atin kanina ni Sir Christian, diba? Maraming dapat i-consider, ano? Unang-una, culturally and religiously speaking, dapat alam natin kung ano ba din yung say ng ibang sektor. Ano? Hindi lang ng pamahalaan, ngayon din siguro ng simbahan, even ng sa siyensya, diba? About science, dapat alam natin para we know how we can implement it. And of course, yun nga, trainings, ba diba, para sa mga guro. Kasi unang-una ang hirap, eh. Mahirap in a way na, example na lang, mga pare, yung elementary level, secondary level, at yung college level na, ba diba, iba't iba yung way mo, iba't iba yung atake mo kung paano mo ituturo yung usaping tulad nito. Kasi una-una sa elementary, yun nga, diba, hindi mo naman agad-agad ituturo ano ba yung pakikipagtalik, diba? Sabi nga, ang ganda ng example kanina na Sir Christian, diba? Pwede ka magsimula with the basics. Yun nga, paano mo poprotektahan ang sarili mo? I think I've mentioned this for the I don't know how many times already, pero yun, unang-una, diba, nag-example ako yung sa ibang bansa na napanood ko, kumakanta sila elementary students. Yung kanta nila, ang meaning, ano, or nilagyan nila ng mga words is how to protect your body. So, hindi dapat i-touch, ano, yung maselang bahagi ng katawan mo, ng kung sino lang, diba? And of course, yung consent, napakalaga rin. Pag hinawakan ka, you have to give your consent. Okay lang ba? Hawakan kita, diba? Mapabraso man yan, mapasiko man, diba? Kahit saan, parte ng katawan, napakalaga ng consent. Kasi hindi naman basta-basta lang dapat hinahawakan ang katawan natin. Alright, Ayan, maraming salamat po ano dito sa inyong opinion, sa inyong say and thoughts, mga mare, mga pare. Thank you po sa pakipag siguro join ano palagi dito sa ating talakayan ano, and of course sa pagsagot, pagboto sa ating poll questions. And with that, ay biging daan lamang po natin muli ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie dito nga po sa Musta Ka Mare. Eh, napakabilis ng oras. Ayan, ano, kaya unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagtutok, ano, dito nga po sa ating programa. And of course, gusto ko rin po magpasalamat, ano, again, sa nakapanayam natin kanina, ang guidance counselor mula nga po sa Bulacan State University San Rafael Campus, si Mr. Christian E. Jordan. And thank you rin syempre sa mga taga-subaybay natin, ano, na walang asawang sumusuporta dito po sa ating programa. Gusto ko rin pasalamatan syempre ang mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na si Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. And ganyan din ang producer natin, ano, na si Miss Ashley Jane Merene. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolie Mar Acuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo simula Lunes hanggang Biyernes 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel? Lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabot
9: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
11: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
2: Suave.
1: Learning from home, may be boring.
4: Radyo
1: Magazine.
2: 1278 AM.
0: Servisyong kailangan.
2: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
17: Ang oras natin ay eksaktong alas 10 ng umaga.
18: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsagawa ng aerial inspection sa Malampaya gas field. Progreso ng ginagawang Phase 4 project in inspection. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report.
2: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malampaya gas field kung saan ay inalam nito ang progreso ng Phase 4 project dito. Ayon sa Pangulo, papalawigin ang nasabing proyekto ang domestic natural gas supply at magpapahaba sa buhay ng gas field. Sinabi ng punong ekutibo na mahalagang hakbang ito para hindi nagaanong umasa pa ang bansa sa pag-aangkat ng liquefied natural gas. Bukod pa dito, dagdag ng Pangulo ay matitiyak ang mas maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya para sa milyong sambayan ng Pilipino. Ang Malampaya gas field ang pangunahing pinagkukuna ng natural gas na ginagamit ng mga gas-fired power plant na nagsusupply ng malaking bahagi ng pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, prosekusyon hihingi ng linaw sa Senate Impeachment Court ukol sa pagtatanong ng mga senator judge. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine Report.
3: Posibleng humingi ng opisyal na gabay o paglilinaw ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kung pinahihintulutan ba ang mga abogado ng magkabilang panig na magtanong para maglinaw sa mga pahayag o katanungan ng mga senator judges. Ito ang inihayag ni House Prosecutor Terry Ridon ng Bicol Soro Party List kasunod ng naging palitan ng sa pagitan ni na Senator Judge Robin Padilla at House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa pagdinig noong Miyerkules. Isinigawa ni Padilla ang pahayag na wala umanong karapatan ang mga abogado na magtanong sa mga senator judges matapos subukan ni Luistro na linawin ang komento ng senador hinggil sa mga huwes na may nakabinbing kaso. Binigyan din ni Ridon na ang layunin ng prosecution ay makuha lamang ang tamang interpretasyon sa pamamalakad ng korte at hindi upang hamunin ang otoridad ng mga senador. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
4: I think very important po moving forward na baka kailangan humingi po ng paglilinaw yung pong prosecution team. Ito nga ho ba yung patakaran sa Senate Impeachment Court na hindi po pwedeng magtanong ng paglilinaw ang either party, no, whether defense or prosecution. Kasi mahalaga po yun, lalo tikit kung halimbawa hindi naman ho namin ganoon naunawaan yung pong mga tanong. I think respectfully, maganda ho nga makapagtanong ng paglilinaw yung pong either party, whether defense at prosecution.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, listahan ng mga isasarang kalsada sa araw ng SONA isinasapinal na. Isa sa pinal ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw ang listahan ng mga kalsada na pansamantalang isasara para bigyang daan ang SONA sa July 27. Sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na muli silang makikipagpulong sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno ukol dito. Una nang pinayuhan ng pulisya ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe sa harap ng gagawing malaking aktibidad sa Lunes. Samantala, sa iba pang balita, DOE minamadali ang midterm solution sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng Middle East conflict. Minamadali ng Pilipinas ang mga agarang solusyon sa gitna ng patuloy na oil price hike bunsod ng Middle East. Sa programang Bangon Bayong Bayang Mahal, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa mga solusyon ang isang energy project sa Cebu na inaasahan sa Agosto. Tiniyak din ito ang long-term solutions ng bansa na posibleng ilarga sa 2028. Giit pa ni Garin, minamadali ng Pilipinas ang oil stockpiling para matiyak ang reserba ng langis, hindi lang sa pribadong sektor kundi mismo ang pamahalaan. Para sa iba pang balita, PhilHealth patuloy sa pagpapalawak ng mga programa sa ilalim ng YAKAP program. Patuloy ang PhilHealth sa pagbibigay ng dekalidad ng serbisyo at pag-aalaga sa mga Pilipino pagdating sa primary healthcare needs and services base din sa kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panayam ng programang Boses kay PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado. Sinabi nitong pinalalawak pa ngayon ng PhilHealth ang mga serbisyo sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan o YAKA program, kung saan target ngayong taon na marami pa ang accredited YAKA clinic sa buong bansa sa bilang na 5,000. Paglilinaw ni Dr. Mercado na ang serbisyo ng YAKAP ay hindi lang para sa mga may malubhang sakit, kundi target talaga nito ang preventive healthcare at matiyak na maagapan ang anumang sakit. Kabilang sa mga maaaring ma-avail dito ang konsultasyon sa primary care doctors, 13 hanggang 14 na laboratory procedures na kinabibilangan na ng cancer screening at libreng gamot na papalo sa halagang 20,000 pesos kada taon para sa bawat Pilipino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Inflex na yan.
12: Radyo Magazine,
1: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 9 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
20: Pasyal Pinas.
21: Pasyal. Pasyal
20: Pinas.
21: Pasyal Pinas.
20: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
21: Are you ready to dive in?
20: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
21: Pasyal Pinas.
20: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
11: Love the Philippines.
20: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Biyernes. Thank God it's Friday, July 24, 2026. Alas 10 na naman, mga beshi, kaya tara 10 sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
20: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Biyernes, mga beshies? Kasama rin po natin sa Master Control ang ating nag-iisang sound engineer for today, Ronabel Esperanza. Of course, nandyan din po sina Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Camille Lumali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, ipadala niyo lamang po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre po yan, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies dahil meron na rin po kaming sariling website. Pwede nyo pong mabasa ang ating mga daily Radyo Magazine content sa website na radyopilipinas.ph/radyomagazine. Suportahan nyo po yung mga fini-feature natin at yung mga na-i-interview natin dito sa ating programa at yan po ay mababasa rin ninyo sa ating website. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
20: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Friday, mga beshies! Kamusta po kayo ngayong umagang ito? Naku, medyo maulan dito sa Metro Manila. Nagwo-worry nga ako kanina kasi wala akong dalang payong. Oo, commutera tayo today. Kaya nung umuulan-ulan ako, sabi ko na nga ba? Alam nyo kung bakit naulan? Kasi nga po, meron tayong binabantayang bagyo. At mag-ingat po ang ating mga kababayan sa Northern Luzon dahil ayon po sa PAGASA, kaninang alas 7 ng umaga, huling namataan ang Tropical Storm Quiapo sa layong 260 kilometers east of Apari, Cagayan. At kanina, ayon po sa PAGASA, lumalawak na rin yung nasasakop nitong bagyong ito. Kaya marami pong bahagi ng ating bansa ang nakakaranas po ng mga pag-ulan. May lakas po itong hangin, aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 80 kilometers per hour. Ngayon po, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang mga lugar sa Luzon, kabilang po ang Batanes at ang northern portion of mainland Cagayan. Kasama po dyan ang mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugi, Kamalanigan, Apari, Ballesteros, Abulug, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria at Santa Prasedes. Kasama rin po ang Babuyan Island at ang Pagudpud sa Ilocos Norte. Nakataas naman po ang signal number 1 sa ilang pong or nandito bahagi po ng mainland Cagayan, gayon din po sa Isabela, Nueva Vizcaya, sa Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at natitirang bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union and northern and central portions of Aurora. Kasama na po dyan ang mga bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalung at Dipakulaw. Kaya yung mga beshies natin sa mga nabanggit ho na mga lugar ay mag-ingat po tayo at lagi pong nakatutok doon sa update na ibinibigay ng PAGASA. Lalo na po yung mga heavy rainfall warning kasi yan po yung very frequent na inilalabas ng PAGASA. Kasi itong mga weather update na ito, mga weather bulletin na tinatawag, may mga oras lang na nagbibigay po sila ng update. Kapag may bagyo, ayan, medyo dumadalas-dalas. Kagaya kanina, alas 5, tapos alas 8 ng umaga, and then later on, 11 AM, tapos magkakaroon po ulit alas 2, and then alas 5 na ng hapon. Pero pag walang bagyo, usually, alas 5 ng umaga, tapos 11, or baka nga minsan wala pa, depende ho sa lagay ng panahon. Kaya mas maganda po yung heavy rainfall warning na nilalabas din po ng PAGASA. Pinopost po nila yan sa kanilang Facebook page para inyo pong makita kung yung yung mga lugar ninyo ba ay uulanin for the next 2 hours o sa loob ng 2 oras. Kaya yan ha, antabayanan nyo po yan sa Facebook page ng DOST Pag-asa. Samantala mga beshies, magdadala rin po ng malakas na hangin ang naturang tropical storm. Ito pong bagyong Quiapo. Gayon din po yung paghila niya sa southwest monsoon. Kaya ilan po sa mga lugar sa ating bansa ang makakaranas nga po ng malakas na hangin. Today, ngayong araw po na ito, halos lahat po, yung most of the country, ay nakakaranas po ng hangin. At tomorrow naman po, karamihan sa mga lugar sa Luzon at Visayas. Meron din po sa Zamboanga del Norte at Davao Oriental. On Sunday naman, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Calayaan Islands po yung makakaranas ng mga malalakas na hangin. Dahil po dito, meron din pong gale warning na in effect, especially sa northern seaboard of northern Luzon. At may inilabas na rin pong gale warning ang Pag-asa as of 5 a.m. today. Kabilang po dyan, mataas po ang alon up to 5.5 meters sa seaboards of Batanes and Babuyan Islands, up to 4.5 meters naman po sa northern seaboards of mainland Cagayan and Ilocos Norte. Kaya risky ayon sa Pag-asa ang sea travel sa lahat po ng uri ng vessels. Kaya po make sure ano mga beshies na iniintay po ninyo yung advisory mula po dun sa mga sasakyan ho ninyo, no? Sasakyang pandagat. Kung kinakailangan nyo pong tumawid dagat sa mga lugar na ating nabanggit. Samantala, para naman po sa tatahakin nitong bagyong Quiapo, ayon po sa Pag-asa, ito po ay magdadala again ng heavy rainfall and malakas na hangin sa iba't iba pa pong mga lugar sa ating bansa. Kahit po nasa labas na po ito ng landfall point. At ang Quiapo po ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward hanggang bukas po yan, malapit sa Luzon Strait bago po ito magtungo o baybayin ang northwestward to northward patungo naman po sa iba pang bahagi ng ating bansa. Ayon po sa Pag-asa, maaari po itong dumaan sa northeastern portion of mainland Cagayan ngayong umaga hanggang mamayang hapon. And then very closely ay maaari din po itong dumaan at mag-landfall sa vicinity of Babuyan Island between this afternoon and evening. Yan po yung ina-expect ng Pag-asa. At inaasahan din po na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo tomorrow morning. Ngayon pa man mga beshies, patuloy pong lalakas ang bagyong ito at babaybayin ang extreme northern Luzon at posible pong maging severe tropical storm after po nitong lagpasan ang Babuyan Islands. Ayan, ayan po yung update mula sa DOST Pag-asa. Again, mamayang 11 a.m. po, magkakaroon po ulit sila ng press conference on bagyong or tropical storm Quiapo at yan po ay inyong antabayanan para sa iba pang mga updates patungkol po sa lagay ng ating panahon. Very important mga beshies kasi sadly nananalasa ang bagyong Quiapo ano sa northern part ng ating bansa, eh baka meron ho kayong pasyal sa mga lugar na nabanggit natin. So mas maganda siguro mga beshi pagpaliban niyo muna no para naman matiyak din ang inyong kaligtasan bilang mga turista. Samantala, para sa iba pang balita mga beshies, nako po, patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng Department of Tourism sa ating pribadong sektor, especially yung mga nasa creative industries, dahil patuloy po ang kanilang panawagan para po sa mga creative agencies natin na magpasa ano ng bidding ito ha para sa production ng kanilang regional content library. Ayan. no? Para po sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, naka-flash po ngayon sa ating screen yung kanilang promotion ano at paanyaya para sa ating mga magagaling na photographers, videographers mula po sa iba't ibang rehiyon sa bansa na mag-join dito. Dahil nga mga beshies, ano, ito po ay pagkakataon para yung DOT ay magkaroon po ng nationwide creative asset bank, showcasing of course yung mga destination natin sa ating bansa, yung ating mga tourism products and yung mga experiences na pwede nating i-offer sa ating mga turista. Alam niyo naman ang labanan na ngayon talaga mga beshies ay social media eh, 'di ba? So ito pong mga ganitong uri ng content ay mahalaga po para sa turismo natin, para ma-share din dun sa mga potential na mga clients natin na locally and internationally. Initially, July 27 yung deadline, pero ito po ay in-extend ng Department of Tourism at nagpa-flash din po ngayon sa ating screen yung QR code kung saan na maaari po ninyong i-scan para makasubmit po kayo ng inyong mga bids. Ayan. O kaya naman mga beshies, pwede nyo pong bisitahin ang Tourism Philippines Facebook page kasi nandun po yung QR code na yan. Napakaraming mga talented na mga videographers and mga photographers na mga Pilipino. At minsan ginagawa pa nila ito out of love lang para sa ating bansa. Diba? Talagang sinishare nila to online and sadly merong mga hindi nagkikredit. Diba? Naku, yan po ay medyo flag po yan. Red flag po yan dahil pinaghirapan ito ng ating mga artists. So, ito pong pagkakataon para una, para ho kayo ay mabayaran sa inyong works, ba? Diba? Sa inyong pinaghirapan. And at the same time, para po mas ma-share pa ninyo yung inyong mga regional tourism experiences sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayan ha, i-share nyo po yan. Or pwede po kayong magpunta sa website na tinyurl.com/regionalcontentlibrarybid. Yan po yung website. Or again, pwede nyo pong iscan yung QR code na magfa-flash maya-maya lamang sa ating screen dito sa video na yan ng Tourism Philippines. Alright mga beshi, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan natin itong teaser ng Department of Tourism sa susunod. Tama, patanong. Sa susunod nga ba ng mga tourism ambassadors na gusto pa nilang maka-collab, maka-partner para lalo pang i-promote ang ating bansa. Ito naman ay haka-haka ko lamang bilang isang tagahanga at bilang follower ng Tourism Philippines Facebook page. And of course, yan din yung mga sentimiento naman sa comment section. Kung ano po yan, malalaman po natin sa pagbabalik ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:22 ng umaga.
20: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: World class na tanawin! Explore na natin!
14: Love the Philippines!
22: Likhang sining na proudly Pinoy!
23: Influence na yan!
24: Radyo Magazine,
25: 12:78.
26: Radyo Pilipinas!
27: Radyo Publiko!
28: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
22: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influence na yan.
22: Radyo Magazine
10: 1278.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
20: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal
4: Pinas.
20: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

Itong mga goat na ito ay inililink po ng ating mga netizens sa P-POP group na SB19. Ayan. Bukod ho sa mayroon na itong limang miyembro, ay meron din po kasi silang bagong album na ilalabas at tatawagin po itong album na ito, mga beshies, na Lawless. Ayan. And ayan din ang kwan, ayan din ang cover photo. Kambing din. Puti nga lang. Kasi yung nasa photo naman ng Tourism Philippines, ano eh, kulay brown. Pero ito pong inilabas naman ng SB19 ay puting kambing na nasa loob po ng isang kotse at may nakasulat po na Lawless. At ito po yata ay ipapalabas on July 31st at isa po ito dun sa mga inaabangan ng mga 18. 18 kasi yung tawag doon sa mga fans na SB19. So dahil po dyan, bagamat walang official na announcement mula po sa dalawang kampo, ang management ng SB19 at ang Department of Tourism, iniuugnay po ito ng ating mga netizens. Isa po sa nagsabi dito sa comment section, gusto daw niya yung ganitong klase ng marketing strategy, hindi raw ina-announce pero may panggugulat, iba raw ang pasabog. Ayon po yan kay Sheshe Pendon. Ayan. Ayon naman sa iba pa nating mga netizens. Uy, may limang kambing. Ayon sa kanila yan, ha? At isa pa, the goats, ilang araw na lang Lollapalooza na. Kasi parang magpe-perform yata yung SB19 sa Lollapalooza. Sino daw ang manana goat? Bakit palaging sold out yung mga concert tickets sa concert ng SB19? Quiet lang, 18. Yan yung mga comment po sa comment section ng Tourism Philippines patungkol po dito sa kanilang apat na goat na pinost. Alam nyo po, nung bumisita tayo noong nakaraang buwan, nang inanunsyo nga po ng Department of Tourism yung pagkuha nila sa grupong Bini bilang bagong tourism ambassadors, kanila rin binanggit doon kung gaano kahalaga itong pakikipag-ugnayan sa mga artist natin, mga talentong Pinoy, hindi lang mga Filipino music artist, ha, maging yung mga athletes natin kagaya ni na Alex Ayala at yung mga sikat na mga atleta natin para po i-promote ang turismo ng ating bansa. Kanilang binanggit ano yung coordination at pakikipagtulungan sa iba't ibang mga P-pop groups and P-pop artist. Kaya naman lalo pong umiigting yung ano yung spekulasyon ng ating mga kababayan na baka nga itong limang goat na ito ay may kinalaman sa grupong SB19 na kamakailan ay nag-post nga po ng kanilang bagong single or album na Lawless na meron din pong goat sa kanyang cover photo. Kaya yan, ano lang, hanggang ngayon ganyan pa lang. Wala pa confirmation, mga beshies. Bayaan nyo at babalitaan ko kayo kapag may confirmation na po ang Department of Tourism kung ano bang ibig sabihin nitong limang kambing or goat na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba SB19 na to? Ako, to be honest, feeling ko, kasi sobrang random naman no, na yung Tourism Philippines Facebook page na punong-puno po ng mga marketing videos, promotional videos ng ating napakagandang Pilipinas, yung ating mga tourism destination. Yan po yung laman niyan eh, even yung mga fiesta natin o kaya yung iba't ibang mga underrated destinations na meron tayo, eh bigla-bigla akong magpo-post ng limang goat unless na-hack siya, ano? Unless na-hack yung Facebook page. But I don't think so. Kasi after this post, ay nagkaroon pa siya ng iba pang mga activities sa naturang Facebook page. So abangan po natin ang susunod na kabanata kung ano nga bang ibig sabihin nitong limang kambing na post ng Tourism Philippines.
enough of that, mga beshies. Nako, baka hindi ho tayo makatulog, ano.

0: doon sa pag-iisip kung ano ba ang ibig sabihin niyan. Pero speaking of Department of Philippines, patuloy din ang pakikipag-ugnayan po nila sa iba pang mga bansa, kabilang po ang bansang Japan. And recently po, ano, ay tumulong po ang naturang bansa sa pagbibigay ng essential household items para sa ating mga kababayan sa Mindanao na naapektuhan po ng nagdaang lindol. Umabot po sa 37.5 million assistance ang ibinigay ng kumpanyang Nitori para po sa ating mga quick hit na mga kababayan sa Mindanao region. Meron din po silang mga ibinigay, ano, na of course inspirasyon para sa kanila, ano, para magpatuloy sa ika nga ay pagbangon matapos po ang trahedya na ito. Nag-donate po sila ng 8,000 household essentials, kabilang po dyan yung mga beddings, yung mga blankets, pillow sheets, meron din po mga plasticware na nagkakahalaga po ng 7.5 million pesos para po matulungan yung mga apektadong pamilya na makapagsimula po muli, ano, with dignity and comfort. Alam nyo, many times na ho tayo, lalo na ho nung tayo ay dati pang Radyo Pilipinas Stress Alert, ano, tayo po ay nakakapunta sa mga evacuation area. At bukod po sa pagkain at gamot na kanilang kailangan, isa po talaga sa hinahanap ng mga kababayan natin na apektado po ng mga kalamidad, let's say bagyo, o kaya kagaya po nito ay isa pong earthquake o lindol, ay yung mga maayos na tulugan, beddings, kumot. Minsan gusto rin nila ng kulambo, oo, kasi medyo malamok sa mga lugar na kanila pong tinutuluyan. So yan ho talaga yung mga hinahanap ng ating mga kababayan. So napakalaking bagay po nitong shinare ng Japanese company na Nitori para sa ating mga kababayan sa Mindanao. Sa pamamagitan po ng Nitori, ang Office of the First Lady Luisa Araneta Marcos at Department of Tourism, katuwang po ang pribadong sektor, ay nagkaroon po ng collaborative effort, ano, kung paano nga ba dapat nagtutulungan ang pampubliko at pribadong sektor para tulungan yung ating mga apektadong local communities. Meron din pong iba't iba pang mga recovery projects sa naturang rehiyon, kagaya po ng patuloy na pagbibigay sa kanila ng livelihood at para matulungan pa sila, no, at talagang ma-encourage sila na bumangon muli sa pamamagitan naman po ng pag-employ sa kanila sa industriya ng turismo. So hopefully ang ating mga kababayan patuloy po sa pagbangon, ano, sa kabila nga po ng naranasang dagok na ito sa Mindanao noong nakaraan. And tayo po ay nagpapasalamat sa mga pribadong sektor kagaya po ng Nitori, isang Japanese company, sa patuloy po nilang pagtulong, ano, sa ating mga kababayan. Since pinag-uusapan na natin ang public and private partnership, dito po sa Radyo Magazine, yan din po ang ating mandato at gustong isinasakatuparan sa ating istasyon. At sa katunayan nga po kahapon ay nagkaroon na nga po ng Memorandum of Agreement. Pirmahan po ito, ha, ng partnership sa pagitan po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamamagitan po ng Radyo Magazine at ng programang Plaka at Harana ng Puso. Naku, meron na naman yung aabangan ng ating mga kababayan para, ano, para patuloy yung makarinig ng mga luma pero mga magagandang Filipino music. Kahapon po nilagdaan ang kasunduan ni Mr. Michael M. Coroza. Siya po ang magiging host ng Plaka at Harana ng Puso. Kasama po, of course, ang officer in charge ng PBS-BBS, Sir Alan Alyanige, at ang ating butihing station manager, Ms. Marinella Texon. Ang programang Plaka, mapapakinggan po yan tuwing una, ikalawa at ikatlong linggo ng buwan. So, weekly for the first 3 weeks ng buwan ay mapapakinggan po ang Plaka. Habang ang Harana ng Puso naman, mapapakinggan po tuwing huling linggo ng buwan. At time slot, nako mga Bershi, mapapanood at mapapakinggan ito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa lahat po ng ating mga social media platforms. Very exciting dahil bukod po sa mayamang kultura nating mga Pilipino, kanila pong tatalakayin dito ang napakagandang musika at sining natin. Ayan. So yan po yung aabangan po ninyo ano, sa mga susunod. Sa susunod na buwan, actually, on August na po itong magsa-start, ang mga programang Plaka at Harana ng Puso. Alam nyo, very small world. Kasi si Sir Michael Corozza, na siya pong magiging host nitong dalawang programa na ito, dalawang bagong programa na ito, ay isa pong professor sa Ateneo de Manila University. At dati rin po siyang, ewan ko kung dati or hanggang ngayon ay nakikipagtulungan, collaborate with NCCA. At kanyang na, tinanong niya kasi kami kahapon kung saan kami mga graduate na school. So of course, binanggit namin kami ni Green Mindset Manuel Francisco ay graduate po ng Polytechnic University of the Philippines. Nabagin niya, marami daw siyang mga kaibigan sa PUP, ano, ng mga professor. And one of our professors ay kaibigan ni Sir Michael. Shoutout sa aming panitikan sa wikang Filipino professor, Sir Rom Peña. Ayan mga Beshisa, antabayanan nyo po yan. Starting this August, first, second, and third Sunday, inyo pong mapapakinggan ang programang Plaka. Sa ika-apat naman na Sunday ng buwan ay mapapakinggan ninyo ang Harana ng Puso, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Mas marami pa pong collaborations, mas maganda at mas maraming mapakikinggan dito sa Radyo Magazine, mas maganda, di ba? Alright mga Beshi, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang isa ho sa pinakabagong attraction ngayon sa Pasay City, specifically sa isang pinakamalaking mall sa naturang lugar, ang Mall of Asia. Ito pong Museo del Galion. Ano nga ba yung makikita dito? Paano pumunta dito at magkano yung entrance fee sa pagbisita po sa Museo del Galion? Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin 10:40 ng umaga.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Servisyong kailangan.
14: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Yung pinag-uusapan natin kanina, ito pong bagong atraksyon sa SM Mall of Asia Complex sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Ano nga ba ito? Alam niyo mga beshies, ang ganda ng itsura eh. Oo, napakaganda at may mga malalaking barko ho kayong makikita dyan. So talagang very exciting, especially para sa mga bata, ano? Ako ang matanda. Ako ang matanda na na-excite pa eh, no? What more yung mga bata? Lalo na ho kung mahilig sila sa mga ano, sa mga barko-barko. Yan ako, talagang mae-enjoy po 'yan ng mga kabataan. Isa po itong immersive and interactive museum na nagbibigay buhay sa kwento ng Manila Acapulco Galleon Trade. Ito po inong taong 1565 and 1815 para doon sa mga beshies natin, ano, na magaling sa history, alam na alam nyo yan. At ang mahigit 250 years na rutang pangkalakalan na nagdugpong-tungpo sa Pilipinas, Mexico at iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Dito rin natin makikita kung paano naging relevant or naging mahalagang sentro ang Pilipinas sa global trade. Hindi lang sa mga kalapit lang nating mga bansa, even as far as Mexico, mga beshies. Ganon din po yung cultural exchange noong panahon ng Espanyol. At alam nyo, hindi to very typical lang na museo or museum kasi ito po'y halong-halong history, technology, multimedia, and storytelling. Kaya yung mga bata, mag-e-enjoy talaga sila sa pagbisita po nila dyan sa Museo del Galleon. Para po sa mga beshies natin, ano nga ba yung aasahan nating makikita sa loob na ito? Nakikita nyo na po sa ating live streaming ngayon, yung mga fina-flash nating ilan sa mga photos. Kabilang po dyan yung life-size galleon ship. Yan ang gusto ko makita in person. Highlight yan ng museum, syempre. Isa yan sa pinaka-highlight. Makikita mo kung gaano talaga kalaki yung mga barkong ginamit noon sa pagtawid po ng Pacific Ocean at kung paano ito nagsilbing floating bridge ng kalakalan sa loob po ng mahigit 2 siglo. Meron din pong immersive digital galleries. Kaya ang gaganda rin ng mga ilaw, in all fairness naman mga beshies. Meron pong tinatawag na projection mapping, sound effects, at digital installations po na parang isinasakay ka mismo sa loob ng or sa isang galleon voyage. Kaya talagang feel na feel mo mga beshies na akala mo ay bahagi ka nung expedition. Mas magiging buhay po yung paglalakbay sa kasaysayan dahil hindi lang puro pagbabasa ang inyo pong gagawin dito sa loob po mismo ng Museo del Galleon. Kasi minsan, kaya boring para sa mga kabataan ang museums. Kasi most of the time, wala hong interactive na activities. Kasi nga, of course, pinangangalagaan yung mga artifacts na nandun. Pero yun nga, mostly magbabasa ka lang. Yung mga bata naman, they don't stop just to read, di ba? So, gusto nila visually maganda at naririnig nila at naiintindihan nila. So, ganun po yung atake nitong Museo del Galleon. Kaya mas enticing din siya for kids, ano? Or kids at heart na gusto pong malaman ang tungkol dito. Pero dahil po historical and cultural landmark pa rin po ito, meron pa rin mga historical artifacts and replica. Ayan o, yung pinapakita po ngayon sa ating screen. Makikita po dito yung mga lumang mapa, mga navigation tools, ceramics, porcelana, tela, spices, coins at iba pang trade goods. Usually, yan yung mga ipinapalit, ikinakalakal mga beshies eh, nung iba't ibang mga bansa nung panahon noon. Oo, para magkaroon sila ng iba't ibang mga resources. Ipinapakita rin po dito kung ano-anong mga products yung ipinapalit ng Asia, Pilipinas at Americas noong unang panahon. Of course, meron din pong interactive exhibits dahil ang mga museums natin ay very modern na po ngayon. May touch screen at hands-on activities, kaya mas enjoyable po ang learning. Perfect yan para sa mga kids, students, and kahit po yung mga adults na mas gusto ay modern yung museums, di ba? Sa totoo lang kasi may mga museum na natatakot kang kumilos-kilos, no? Kasi feeling mo makakabasag ka, feeling mo dinumuro yung iyong step, di ba? Kasi baka pagalitan ka ng mga nagbabantay. Pero ito po sa Museo del Galleon, ini-encourage na makipag-interact tayo doon sa mga kagaya nito. Meron po silang mga touchscreen, meron din silang iba't ibang mga immersive digital gallery. So pwede ho natin yung subukan. And last but not the least, mga beshies, dahil ang isang museo ay kumbaga nagpipreserba ng ating identity, ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino, malalaman nyo rin po ang mga istorya at kasaysayan sa likod po ng mga pangangalakal at trade na atin pong ginawa noon. Hindi lang ito tungkol doon sa barko na malalaki, ha? Hindi lang ito tungkol doon sa mga replicas at mga produkto. Makikilala nyo po ninyo yung mga mandaragat natin, yung mga mangangalakal natin, misyonero at ordinaryong Pilipino na naging bahagi nitong Manila-Acapulco trade. And dahil po dyan, matututuhan din natin, mga beshies, kung paano nga ba yung naging koneksyon ng ating bansa sa Asia, sa Amerika, sa Europa, sa pamamagitan ng galleon trade. Bakit nga ba isa ang Maynila sa pinakamahalagang trading ports sa Asia noong panahon ng Espanyol, at paano ito naka-impluensya yung trading, yung pakikipagkalakalan doon sa kung ano tayo ngayon, kung sino tayo mga Pilipino ngayon, kung ano yung kultura natin ngayon at yung tradisyon natin ngayon, even mga beshies, yung sining at relihiyon natin. And dito rin po ninyo ma-appreciate ano yung sakripisyo ng ating mga kababayan, especially yung mga mandaragat natin habang sila po ay bumabiyahe. Kasi kinikwento rin po dyan yung mga bagyo, yung mga sakit, at yung piracy na kanila pong nalagpasan para po maging successful yung pakikipagkalakalan sa iba't ibang mga bansa. Kung hindi pa kayo convinced, mga beshies, nako, narito pa ho ang ilang dahilan bakit worth visiting ang Museo del Galleon. Hindi lang po kasi ito very educational, ito po ay very immersive and visually impressive, na very important din ho ngayon. For example, sa social media, di ba? Hindi po tumatabo sa social media kapag puro text lang. Kailangan video yan para mas ma-appreciate ng mga viewers natin. Magandang destination po ito para sa iba't ibang uri ng family members. Kung ikaw man ay student, history lovers, o turista lang, pwedeng-pwede po ninyo itong puntahan. And kung mahilig din po kayong mag-explore ng mga museums and gumawa ng mga travel content, pwedeng-pwede raw kasi Instagram-worthy ang mga interactive activities dito sa Museo del Galleon. Gaano ba katagal yung dapat ninyong ilaan sa pagbisita dito? Ayun po, sa mga nakabisita na, ha, ang kanilang suggestion, isa't kalahating oras hanggang 2 oras para ma-enjoy nyo yung buong experience. But don't worry, mga beshies, dahil fully air-conditioned at komportable ang museum para po sa lahat ng visitors. Pero yun nga lang, self-guided po ito, ha. Hindi kagaya ng ibang museo na meron hong mga tour guides. Pero again, dahil immersive at talagang kompleto po ang Museo del Galleon, hindi nyo na ho kinakailangan ng mga tour guides dahil meron na hong mga pagkakataon para malaman nyo ang history na yan. Mas okay daw bumisita dyan, ha, kapag weekday mornings o early afternoon para maiwasan daw yung dami ng tao. Kasi po ito'y nakapuesto sa MOA Complex. Pwede mo rin itong isabay dun sa iba mong mga activities sa naturang mall. Pwede kayong mag-food trip sa iba't ibang mga restaurants dyan. O kaya naman mag-sunset walk kayo sa MOA Seaside. Oo, pwede nyong gawin yun. O kaya naman ay pwede rin yung i-try yung mga ano, yung mga rides dyan. Tips na mga beshies, magsuot ho kayo ng komportableng sapatos kasi may konting lakarin sa iba't ibang mga galleries. I-check din ang official social media page or website ng Museo del Galleon. Meron silang Facebook page mga beshi para po updated kayo sa operating hours, ticket prices, and special activities bago kayo bumisita. And last but not the least, huwag ho ninyong madaliin ang tour. Maglaan talaga kayo ng oras para masigurado mga beshies na may matutuhan ko kayo sa pagbisita nyo dito sa Museo del Galleon.

0: Hinahanap ko mga beshies yung ano eh, yung ticket price kung magkano. Wait lang ha. Ayan, nagkakahalaga po ito 275 to 675 pesos. Yan po yung general admission rates. Para sa adults 675, pero para naman po sa children below 18 years old or above 2 feet ay 375. Meron din pong mga student and teacher rates. Kapag ho kayo licensed teacher, 275 na lang po. Kung kayo naman ay private school student, 375. Public school student, 275. At yan po ay kinder to university ha. Hindi yan hanggang high school lang. Of course, may mga discount din po para sa ating mga senior citizens, PWDs. Kailangan lang pong dalhin yung kanilang valid IDs. Kung kayo po ay student, of course, kailangan ninyong i-present ang inyong student ID, teacher ID, senior and PWD IDs for discount. Bukas, ang Museo del Galion, Wednesdays to Sundays from 10 a.m. to 7 p.m. Ayan, mga beshies. Bisitahin niyo po yung kanilang Facebook page, ha? Alright, sa pamamagitan po niyan, ay magpapaalam na rin po tayo para sa ating Friday edition ng programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang sa Master Control, ng ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Sam Reyes, Sir Julius Unga, Berishol Malimban, Camille Umali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli sa Lunes. Ganitong oras pa rin. Ay, hindi pala, kasi sa Lunes ay SONA. Oo, State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At tayo po ay magkakarinigan sa araw ng Martes. Yeah. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Friday!
1: Pasyal Pinas. Pasyal. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Ms. Muyatang nagkakabit?
7: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
26: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: York Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
29: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nagkakabot
7: po. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
29: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
30: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
18: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang
0: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
30: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasalukuyang nasa Pampanga para daluhan ang iba't ibang aktibidad.
0: Headlines.
1: Mahigit 22 billion peso sa savings ang gobyerno gagamitin para tulungan ang mga naapektuhan ng Middle East crisis. Nasa 2.9 million households nabigyan na ng uplift assistance.
0: Headlines.
30: DSWD nakabantay sa sitwasyon ng mga komunidad na apektado ng bagyong Quiapo. Agar ang pagtugon ng kagawaran, tiniyak.
0: Headlines.
1: Senado, target ang napapanahong pagpasa sa 2027 national budget.
0: Headlines.
30: High-level investment forum isasagawa ng Oman at Pilipinas sa July 26.
0: Headlines.
1: At Pangulong Marcos, isa sa pinal na ang talumpati sa kanyang sona sa Lunes. Mga tagumpay ng administrasyon, ilalahad.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
30: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
30: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Pampanga Food Security Complex sa Barangay Santa Catalina, Lubao. Ang bagong tayong Food Security Complex ay bahagi ng pagsisikap ng pamahala na palakasin ang seguridad sa pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nagkakahalaga ang rice processing facility na 465.76 million pesos na itinasenyo upang magsilbi sa buong post-harvest value chain. Inaasahang makikinabang dito ang 30,995 na mga magsasaka mula sa lalawigan ng palay na nagsasaka sa 42,994 na hektarya ng mga palayan sa buong Pampanga. Pakinggan natin si Agriculture Secretary Francis Tiu Laurel.
9: Basically, complete facility na ito para kaya tumanggap ng wet na palay o dry na palay at i-process na rito at isago, no, at makaibak.
3: Nagulat mula sa lalawigan ng Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pulito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye mula sa ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Raquel? Raquel, go ahead. Okay, balikan na lang
10: natin. Yes, sir. Magandang lang dito ngayon sa Cloud Pampanga para sa inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Hospital na ang pasisimulaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Go ahead, Raquel. Raquel, balikan na lang natin ang report na yan ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
30: Tinukoy ng Department of Budget and Management ang 22.79 billion pesos na ipon ng pamahalaan na gagamitin para tulungan ang mga sektor na naaapektuhan ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gagamitin muna ang government savings para palawakin ang Uplift Assistance Program na aalalay sa mga magsasaka, manggagawa, biyahero, OFW at pamilyang naapektuhan ng global oil crisis. Ang pondo sa pinalawak na 12.375 billion pesos na uplift package para sa 7.5 na milyong poor at non-poor Filipino families ay mula sa savings ng gobyerno.
11: Yung mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions. Most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
30: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng pagpapalawig at pagdaragdag sa presyo o di kaya sa itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahe ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo punsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Kung madaragdagan kasi ang discount price o di kay mas marami na ang litro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman ito ang inihinging dagdag kita ng mga tsuper at operator.
13: And 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hiningi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount o mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin. At least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
1: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Minamadali ng Pilipinas ang mga agarang solusyon sa gitna ng patuloy na oil price hike bunsod ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa mga solusyon ang isang energy project sa Cebu na inaasahan sa Agosto. Tiniyak din niya ang long-term solutions ng bansa na posibleng ilarga sa 2028. Gayunpa ni Garin, minamadali ng Pilipinas ang oil stockpiling para matiyak ang reserba ng langis, hindi lang sa pribadong sektor kundi mismo ang pamahalaan.
14: Kausap na yung Maharlika, Philippine National Oil Company, tsaka yung DOE po, ay nahanapan natin ng paraan para mapabilis po na immediate rush natin. Mag-stockpiling tayo, magtayo tayo ng sarili nating tangke.
12: Ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang pagbigyan ang hiling nilang moratorium sa interest payments ng in-avail na loans ng transport operators sa pagbili ng modern jeepneys. Nakaangkla pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapatupad ng mga hakbang upang salagin ang epekto ng nararamdamang price uncertainty sa petroleum products. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang bigyan ng economic relief ang mga tsuper at operator ng jeepney sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa rin ito sa mga nakikita nilang paraan upang hindi na maipasa sa commuter ang inihiling na dagdag pasahe sa jeepney.
13: Susulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium dun sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging kumaga mababawasan ang kanilang iniisip itong pagtaas ng oil. It's very fluid kasi volatile ang ating oil prices ngayon. Taas, bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest ng pagbabayad nila sa mga yung mga lumahok sa PUPM program natin.
1: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo si AJ Ignacio sa balita.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, John, magkakaroon na ng panibagong malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito'y batay sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas ng 6 na piso sa kada litro ng diesel habang 5 pesos and 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang sa kerosene naman posibleng pumalo sa 44 pesos and 30 centavos ang kada litro nito. Ayon sa world market, posible na ito ang magiging kalabasan ng presyo na opisyal na iaanunsyo ng Department of Energy sa darating na Lunes ng umaga. At ipatutupad ng mga kumpanya ng langis alas 6 ng Martes ng umaga. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Transport strike ng grupong Manibela naging maayos sa pangkahalatan ayon sa Philippine National Police. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Wala masyadong nakikita ng epekto ang Philippine National Police sa unang dalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico, lubhang nakapakalayo kasi ng bilang ng mga sumama sa rally sa 100,000 pagtayang inihayag ng Manibela hanggang kahapon. Aabot lamang sa 147 mga miyembro ng grupo na monitor na sumama sa mga ikinasang programa sa Metro Manila. Kabilang na riyan ang 3 magkakaiwalay na programa sa Pasig, isa sa Las Piñas, isa sa Muntinlupa at isa sa Paranaque. Nasa 6,000 pulis naman ang ipinakalat para alalayan ng mga commuter, gayon din ay tiyakin ang peace and order sakaling kailanganin. Ngayong araw, binabala ng Manibela ang extension ng ilang protesta para ipanawagan ang bawas presyo sa petrolyo o taas pasahe na matagal na nilang inihingi buhat ng sumiklab ang gulo sa Gulf Region. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
30: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
30: Raquel, medyo mahina yung audio na galing sa'yo, Raquel. Okay, malabo yung linya natin kay Raquel Bayan. Susubukan nating kumonekta ulit sa kanya maya-maya po. Sa iba nating balita, sumampanas sa 2.9 milyong households ang nakatanggap ng tig 2 pisong cash assistance sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na credit na sa land bank accounts at e-wallets ng 2.8 na milyong pantawid pamilyang Pilipino program o 4-piece beneficiaries ang kanilang one-time financial assistance, habang nakatanggap na rin ng ayuda ang mahigit 13,000 beneficiaryo ng walang gutom program. Bukod pa rito, nasa 95,000 na poor at near-poor households sa ilalim ng Group 2 ang nabigyan ng kanilang cash assistance sa pamamagitan ng manual payout. Samantala, sinabi ni Dumlao na posible ngayong linggo na rin simulan ng Social Security System o SSS ang pag-credit ng uplift assistance para sa Group 3 beneficiaries na binubuo ng kwalipikadong low-income earners.
17: 2.8 million fourth pamilya at higit 13,000 na beneficiary ng walang gutom program. Sila po yung kabilang sa Group 1 ng uplift assistance. Sila na po yung nakatanggap ng kanilang tulong financial para matugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. At nasa mahigit 95,000 poor and near poor ang nakatanggap na po ng uplift assistance para maiiwas sila na bumaba o mapunta doon sa poverty trap.
30: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
30: Alas 11:16 ang ating oras. Magpapatuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
30: Alas 11:17 oras natin Pilipinas. Sa iba nating mga balita, binabantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado sa pananalasa ng bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Unang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito ng koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices habang 24/7 na babantayan ng ahensya ang mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang pagkilos ng quick response teams, habang activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda naman ang food and non-food items sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ang ahensya sa mga regional office ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons o IDPs, lalo na kung may kailangang ilikas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DENR-MGB ang libu-libong barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pag-uho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na dulot ng bagyong Quiapo na nagpapalakas din sa hanging Amihan. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng 6,947 barangays ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa, lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at hanging Amihan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
30: Itinaas ng PAGASA sa Signal No. 2 ang ilang lugar sa bansa matapos lumakas ang bagyong Quiapo bilang isang tropical storm. Nakataas po ngayon ang Signal No. 2 sa Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal No. 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa punsod ng epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga sumusunod na lugar: General Trias, Cavite, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, Cebuco, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat, Pagudpo de Ilocos Norte, Silay City at Isabela, Negros Occidental at Libmanan, Camarines Sur. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na abangan ang update kaugnay ng suspensyon ng mga klase at patuloy na mag-ingat sa mga pag-ulan at posibleng pagbaha.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
30: Kasado na ang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan na itinuturing na hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Kaya naman, nagbibigay ang DA ng dobleng suporta sa mga lugar na may natitirang water water source at reservoir para mas mapataas ang kanilang produksyon, sapat para mapunan ang mga lupaing ikinokonsidera ng may agricultural drought. Ilan sa mga suportang ibinibigay ay binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ang regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
7: Other areas naman na mas marami tubig than usual, doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinakamalaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung mga ibang areas are okay naman.
30: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Senate President Sherwin Gatchalian target ang napapanahong pagpasa ng 2017 National Budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Iniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagsisikapan ng Senado ang maagap na pagpasan ng panukalang 2027 National Budget para maiwasan ang pag-andala ng implementasyon ng mga programa ng pamahalaan at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Gatchalian na bagamat magiging hamon ang schedule dahil kasabay nito ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makikipagtulungan siya kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito para maayos na maiplano ang pagtalakay sa panukalang budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at ang mga pagdinig ng Senate Committee on Finance sa sandaling maisumite ng Malacanang ang National Expenditure Program o NEP. Isa rin sa mga opsyong pinag-aaralan ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa PICC para maidaos ang budget hearings habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Binigyan din ng Senate President na mahalagang maiwasang ang naranasang apat na araw na re-enacted budget noong unang bahagi nitong 2026 dahil maaari itong makaapekto sa pagpapatupad ng mga proyekto at sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa niya, nananatiling prioridad ng Senado ang pagpapatuloy ng gawaing lehistatibo at ang pagtiyak na hindi maantala ang mahalagang pagdinig ng mga komite sa kabila ng sabay na isinasagawang impeachment proceedings. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ning Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
30: Ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa isang pulong balitaan na kinumpirma ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign ministers sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon para isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito ay may mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimithi nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at dialogue partners nito. Ipinagmalaki ni Lazaro ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklod at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty, dahilan para maging laman ng mga balita sa buong mundo ang bansa ngayong Linggo.
19: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers. And its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for many of our, for the Philippines, of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
30: Yan ang pahayag ng DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Isasagawa sa Pilipinas ang Oman-Philippine Three Strategic Majlis sa July 26. Magitipon-tipon sa High Level Investment Forum ang decision makers at entrepreneurs mula Oman at Pilipinas para tingnan ang mga bagong oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at strategic cooperation. Magsisilbing guest speakers aktibidad si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Inaasahang dadalo rin ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng Filipino business community. Magugunitang naging matagumpay ang inaugural Oman Cebu Investment Forum sa Cebu noong 2025 at second run sa Muscat noong February 2026.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
30: Itinuturing na brain gain ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang PAC Silica Initiative ng Estados Unidos na inaasahang magbibigay ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, nasa 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs ang maaring malikha nito, habang 500,000 hanggang 800,000 na indirect at induced jobs. Batay sa pag-aaral, posible ring pumalo sa $40 billion hanggang $70 billion ang pamumuhunan sa sandaling kanap na ma-develop ang konstruksyon ng PAC Silica sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Samantala, titiyakin naman ng gobyerno na masusunod ang mga regulasyon para hindi makompromiso ang kalikasan.
20: Sila rin ang unang titingin ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang strictong environmental regulation. At sinisiguro natin na magko-comply tayo dyan.
30: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magtatayo ang PAC Silica Tech Hub sa Tarlac ng sarili nitong energy infrastructure para tugunan ang pangangailangan na 3 gigawatt daily energy requirement. Inaasahang sisimula ng pagtatayo sa Tech Hub sa

0: Engineer Joshua Bingkang, may panukalang surface water harvesting system bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Sa ilalim nito ay kokolekta at mag-iimbak ng tubig ulan sa halip na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa.
1: PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then kung left on top ay babalik sa dagat. So ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So upunoyin natin ang mga yan para yan ang magamit.
0: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:30 na po ng umaga. Magbabalik ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
4: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
3: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
2: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Mabuti na yan, napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman at temporary shelter, tapos mo kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
6: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
7: Ito ang Presidential Broadcast. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang talumpati sa ikalamang State of the Nation Address sa Lunes, Hulyo 27. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismo ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA speech. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang mga paksa na tatalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati.
8: Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. Antayan na lang po natin kung ano ang sasabihin ng Pangulo. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishment ng

0: Administrasyon.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigpit ang pagtutok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa online threats kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakatutok sila sa namamonitor nilang open threats at ipang online threats at nakikipag-ugnay na rin sa kanilang law enforcement partners para sa validation at kung kailangan ng enforcement measures. Tinututukan na rin ng CICC ang mga online content na nagpapalaganap ng maling impormasyon na may kaugnayan sa SONA.
3: Tinitingnan ho natin na maging proactive yung search at saka pagbabantay sa SONA ng ating malapangulo sa Lunes. Yung PMC ho natin na doon nakatukon, binabantayan natin yung pagpapalaganap ng misinformation to disrupt the SONA. Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binabalidate natin how credible these threats are. Yung mga nakikita na tayo ng mga threats na pinapalaganap online, although nakikita natin mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga empty threats lang yan. Pero hindi ko nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
0: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Isa sa pinal ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw ang listahan ng mga kalsada na pansamantalang isasara para bagyang daan ang SONA sa July 27. Sa programang Boses, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na muli silang makikipagpulong sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Una nang pinayuhan ng pulisya ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe sa harap ng gagawing malakihang aktibidad sa Lunes.
4: Yung pong eksakto mga lugar or mga daan na isasara para sa araw ng Lunes ay i-finalize po natin ngayong araw since meron pa po tayong last coordinating meeting kasama po yung LGUs, MMDA at iba pa pang agencies para po ma-update na rin po sila sa mga grupo po na nabigyan po ng permit kung saan po sila magsiset up para sa kanilang mga program sa Monday.
1: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: ASEAN at China, target tapusin ng South China Sea Code of Conduct ngayong taon. Ang report atin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Target ng ASEAN at China na matapos bago ang taon o bago matapos ang taon ang negosasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, matapos ang 59 ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila. Sa press conference, sinabi ni Lazaro na nakikita na ang pag-usad ng mga pag-uusap kabilang ang lumalawak na pagkakasundo sa ilang mahalagang usapin tulad ng kahulugan ng self-restraint at iba pang provisyon ng kasunduan. Aniya nagsasagawa na ng buwan ng negosasyon ng ASEAN at China na aniya ay nagpapakita ng political will ng magkabilang panig upang maisipinal ang Code of Conduct ngayong taon. Ating paiga ng bahagi na naging pahayag ukol dito ni DFA Secretary Lazaro.
6: What was given attention is the Code of Conduct that ASEAN now and China is geared towards the conclusion, hopefully the conclusion of the Code of Conduct by the end of this year. And this seems to be the focus of many of the countries, and I can see some political will from all the countries involved.
5: Binigyang din ng kalihim na ang kasunduan ay dapat nakaayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi dapat mabawasan ang karapatan ng third parties at magsisilbing gabay sa maayos na asal at pamamahala sa South China Sea. Nilinaw rin ni Lazaro na walang provision sa umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China na nagbabawal sa pagkukumpuni o konstruksyon sa BRP Sierra Madre habang nagpapatuloy ang diplomatic efforts para sa mapayapang pamamahala sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang mariing sagot dito ni DFA Secretary Lazaro.
7: Chinese ambassador claimed that there was construction at the BRP Sierra Madre and that allegedly is a violation of the provisional understanding. Once and for all, ma'am, is that really part of the provisional understanding
6: no,
7: that we have with China?
6: There is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
5: Mula dito sa International Media Center sa Planyaki City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, una nang napag-usapan ni Pangulong Marcos Jr. at Chinese Ambassador Shuang o Wang Xilianong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ang palasyo na ibahagi ang detalye sa nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacanang kung may kasunduan makaraang sabihin ng Chinese Ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
8: Kung masasabi kung meron na, hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yan yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muli nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng water cannon ng Chinese Coast Guard o CCG ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Napatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula sa Zambales nang sundan nito na isang barko ng CCG. Nang nasa 30 nautical miles na lamang ang mga barko ng Pilipinas mula sa Baho de Masinloc, dito sila gumamit ng water cannon na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagbubuga ng tubig ng CCG. Sa kabila ng insidente, natapos ang BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino doon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Diretsahang sinagot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag na sinasabi ng China na provisional understanding sa Yungin Shoal. Saksi aniya, hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtaliba sa rules-based order. Kaya naman, bakit sila paniniwalaan na may nilabag ang Pilipinas? Pinas gayong sila mismo ang gumagawa nito. Naging maanghang din ang sunod na binitawang salita ni Teodoro dahil sinabi nitong hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy, kundi dapat aniya ay hayaan na lang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
9: It violated several provisional understandings and Duangi himself was quoted in 1995 as mischievous being a temporary refuge for fishermen and now it's a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials at hindi tayo umuwi ng mga umuwi. Umuwi niya yung iba po tayo.
1: Yan po ang pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairan ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Yungin Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyan din niya sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakaasaan niya ang Pilipinas na laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at pagganahin ng MDT sakaling mas lumala pa ang agresyon ng China. Ani Rubio, seryoso ang Washington at tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty, lalo pat isa ang Pilipinas sa mga itinuturing nitong pinakamatagal na kaalyado at defense partner.
10: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
0: Si U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Impeachment Advisor Robert Ace Barbers iginiit ang pagdami ng panawagan sa pananagutan ni Vice President Sara Duterte ayon sa SWS survey. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sa kabila ng mataas na popularity rating ni VP Sara Duterte, nananatiling mataas ang panawagan ng publiko para sa kanyang pananagutan sa sa batas. Ito ang binigyan diin ni Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers sa ugnay ng pinakahuling survey ng Social Weather Station, OSWS, kung saan 70% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ng pangalawang pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers na dating pinuno ng House Squad Committee at Committee on Dangerous Drugs, natutunayan ang resulta ng survey na marunong maghiwalay ang publiko sa pagitan ng popularidad ng isang opisyal at ng usapin ng pananagutan sa bayan. Binigyan din niya na lumabas ang resulta ito kasunod ng hiwalay ng SWS survey noong June 20 hanggang 29 kung saan nakakuha pa rin si Duterte ng good net satisfaction rating. Anya, deserve ng mga Pilipino na makita ang mga ebidensya at katotohanan. Dahil dito tiniyak ng trial spokesperson na mananatiling nakatutok ang prosecution sa pagharap ng mga matitibay na ebidensya at sa pagpapalutang ng katotohanan sa loob ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pito sa bawat 10 Pilipino gustong batay sa batas at ebidensya ang desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research Survey. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na dapat batay sa batas at ebidensya ang magiging desisyon ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon yan sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta Research Group. Sa natutong survey, 71% ng respondents ang nagsabing dapat ang batas at mga ebidensya ang magdikta sa pasya ng mga senador, habang 21% naman ang nagsabing dapat na manaig ang political considerations ng mga ito. Ayon sa Okta, ipinapakita ng survey na mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa due process at inaasahan na gagampanan ng mga senador ang kanilang konstitusyonal na tungkulin. Makita rin sa survey na sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, mas pinipili ng mga respondent na batas at ebidensya ang maging batayan ng desisyon. Pinakamataas ang porsyenso sa NCR na sinundan ng Balance Luzon, habang 60% naman sa Visayas at 62% sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 kasabay ng pagsimula ng impeachment proceedings sa Senado. Nilino naman ng Okta na hindi sinusukat ng survey kung pabor ang publiko sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bilyon-bilyong tax evasion case isinampa ng BIR laban sa Sunwest Incorporated. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Lawrence, go ahead. Lawrence.
13: John, naghahain ng reklamong kriminal ang Bureau of Internal Revenue, BIR, sa Department of Justice o DOJ laban sa Sunwest Incorporated at mga opisyal nito dahil sa umano 22.71 billion pesos na tax evasion. Kabilang sa mga inireklamo si Sunwest Incorporated President Aderma Angeli Descarga Alcazar at Treasurer na si Cesar Zacarias Buenaventura. Batay sa investigasyon ng BIR.
1: Lawrence?
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, mahirap na laban sa Asian Games sa gihintay sa Alas, Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Hindi magiging madali ang laban para sa Alas, Pilipinas sa darating na 20th Asian Games Volleyball Tournament sa September dahil makakatapat nito ang ilan sa mga pinakamagagaling sa mundo. Makakaharap ng world number 61 Alas Women, ang number 7 at defending champion China at number 39 Kazakhstan sa Pool B ng Women's Division. Maglalaro muna sa dalawang legs ng Southeast Asia V-Cup sa Vietnam at Thailand ang national female spikers bago sumalang sa Asian Games. Samantala, makakasagupa ng world number 96 Alas Men ang number 26 Korea at number 35 at 2023 runner-up China, gayon din ang number 60 Chinese Taipei sa pool D ng men's division. Nasa Indonesia ngayon ang nationals para sa second leg ng CV Cup na nagsisilbing paghahanda rin nila para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 12 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: araw si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:51 ang ating oras. Mga balita dito sa Luzon, ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Mula Radyo Pilipinas Tuguegrao, narito ang ulat ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ngayon nakataas na ang signal number 2 sa extreme northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo. May ilang bayan na nagdeklara na walang pasok. Buong lalawigan, walang pasok sa kinder level. Ang bayan ng Clavería, Gonzaga, Santa Ana, Camalanyugan, Santa Teresita at Bugay ay nagkansela na napasok mula kindergarten hanggang junior high school. Samantala sa Calayan, Sanchez Mira, Alcala, Bulug, Ballesteros, Pamplona, Santa Praxedes at Bagao ay lahat ng antas ay idineklarang walang pasok. Ang deklarasyon ng walang pasok ay sa kagustuhang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo at nakakaranas sa katamtaman hanggang sa malakas ang buhos na ulan na may kasamang paghangin sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato W. Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik na tayo sa ating kilos gampaning pampanguluhan mula sa Pampanga. Nakatutok doon ating kasamang si Raquel Bayan. Ito ay patungkol sa inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
19: Last year, patungo na ito ang Batis Junior ngayon.
20: Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat. 3 years ago, in July of 2023, we gathered together here in Clark to mark the beginning of what was then an ambitious vision called the Clark Multi-Specialty Medical Center. On what was once an empty lot, We built something for our children that can help them grow into healthy adults strong enough to carry our country forward. In 2020, only half of Filipinos could access primary health care within 30 minutes, a reminder of the gaps that remained in our health care system. It was more challenging for patients requiring specialized medical treatment, often available only in the metropolitan areas and many times only in the national capital region. Parents, for example, had to find money for food, for travel, for lodging. They had to leave work to be away from their families, endure the fear and uncertainty that every parent knows when a child is ill. That's why I have directed the establishment of regional specialty hospitals across the country to improve the overall healthcare system nationwide. I also directed the relevant agencies to ensure the timely completion of the Clark Multispecialty Medical Center. Today, we have progressed towards that vision with the completion of the first phase of the Clark Multispecialty Medical Center. This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multispecialty Medical Center complex, such as the Renal Center, the Cardiovascular Center, and the Cancer Center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the zero balance billing program will certainly continue.

0: Okay.
1: Pansamantala lang naputol yung ating connection, pero inyo pong pinapakinggan ano kani-kanina lang yung talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga. Balikan natin.

0: Okay, balikan na lang natin ang talumpati na yan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ang oras po natin, 4 na minuto bago alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Nananatiling beneficial ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo sa mga pananim ng mga mag-asaka sa Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Ang report mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas sa Lawag. Narito ako ngayon sa may Barangay San Marcelino dito sa bayan ng Dingras, Ilocos Norte, at kung saan ay nakakaranas ng katamtamang pag-ulan dito sa mismong barangay. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa mga pananim ng mga magsasaka, pananim na palay ng mga magsasaka dito sa naturang barangay, dahil sakto lang yung pag-ulan sa ngayon at kaninang umaga na mas malakas ay hindi rin nakaapekto sa mga bukirin dito sa Barangay San Marcelino. Ganon din naman sa mga main roads dito sa mismong barangay, dahil mula sa bayan ng Sulsona, Ilocos Norte hanggang dito sa aking kinatatayuan ay wala namang matinding pagbaha na naranasan dito sa mismong lugar sa mga kalsada. At tuloy din yung klase ng mga...
3: Okay, putuloy natin ang ulat na yan ni Rani Durilag. Balikan natin itong talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Amat mo, mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Thank you, Mr. President. May we now request the President to be joined by the First Lady to kindly grant us a photo opportunity on stage.
3: Okay, para sa wrap-up ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nandiyan ang kasama nating si Raquel Bayan. Raquel?
6: Proyekto na ito kahit paano magdadaraan niya, nagpapalataga ng loob para sa mga magulang, lalo na yung mga anak, yung mga nailangan ng espesyal na atensyong medikal. Sabi ng Pangulo, libre at high quality care yung matatamasan ng ating mga pasyente dito sa ospital na ito, na magpapakinabangan din ng mga pasyente mula sa Region 1, Region 2 at mga kalapit na rehiyon dito sa Pampanga. Simula pa lamang ito sa ating Pangulo Mark. Lalit mas mayami pa na Shopping Hospital, yung inaasahan ng pamahalaan na itatayo dito sa pagkot ng hospital na ito. At maibaba sa mga probinsya yung iba't ibang specialty hospital. Sa ganito paraan, mas may papalapit yung access sa publiko sa Dekalidad Health Services, na balibat na rin ang bayad na bilyon mo program ng administrasyon, at magiging ganap itong operational sa buwan ng Agosto. Mayroon itong 120 bed capacity, isang state-of-the-art facility, at mayroong mga bagong equipment para sa patient care. Magdadang lang tayo kung magpapaambush interview pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yun ang kinikula mula dito sa Pampanga, Rakalban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 24, 2026. Ang ating oras, alas 12 na po ng tanghali. Ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Flash. Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ang taong bayan na yung ating financial statements, yung mga ginagawa ng kagawaran ng transportasyon ay naaayon sa regulasyon ng COA. No? Meron pong pagpapat na at, accountable po tayo sa ating mga proyekto na tayo po'y sumusunod talaga sa kung ano man yung regulasyon pagdating sa paggastos ng ating mga pera. So again, if I may emphasize, talaga nagpapasalamat po tayo sa mga kawani ng DOTR. At ang sinabi ko nga po, while this is much appreciated po sa amin dito sa DOTR, ay dapat po we have to work better for next year. Kasi po kami lang po ay tagapangasiwa ng pondo ng taong bayan. And this is the least that we can do to the people. Mm-hmm.
11: So, Sec, almost 90 billion pesos naman yung na-remit ng mga GOCC under DOTR sa national government in the past 10 years. Paano po ito makatutulong sa ating mga kababayan?
10: Yes, alam niyo po ang kagawaran ng transportation, ito po isa sa mga pinakamalaking departamento sa atin. At napakarami po nito mga attached agencies. So, for the last 10 years po, no, ang ating mga sinasabi nating GOCC, ito pong PPA, NAIA, NIAA, then we have CAAP, no, pati kasama na rin ang CPA, yung mga iba't iba pa, eh tayo po ay nakapag-remit sa ating gobyerno ng mga 90 billion, last year lang po, 2025, at least 15.3 billion ang naibigay natin. At ito po'y karagdagang pondo, hindi lang po sa infrastructure ng ating gobyerno, pero magagamit din po ito sa social programs po natin. As a matter of fact, tatlo po ang ating mga attached agencies, ang PPA, ang MIAA, kasama na rin po ang CAAP, nasama po ito sa Billionaires Club po ng ating GOCC.
12: Mm-hmm. And Sec, nitong nakaraang taon ay nagpatuloy po ang rehabilitation at maintenance ng MRT3 na nagresulta sa mas maayos na biyahe at mas mataas na average train speed. Paano niyo po mapapanatili ang ganitong serbisyo sa mga susunod pang taon?
10: Ang kagandahan po dito ngayon, ang nagme-maintain po sa ating riles at bagon dito sa MRT3 ay ang Sumitomo po. Isa pong talupasang korporasyon na talaga naman po na masasabi natin na kayang-kaya nilang ayusin, kumpunin at maintain ang ating MRT3. Tuloy-tuloy pa rin po ang rehabilitation ng ating MRT3. Ang ginagawa po natin ngayon, kapag mapapansin ninyo, pinapaganda din po natin ang mga istasyon po natin. Then every year po, meron tayo sinasabi na Holy Week maintenance period. Yun po isang from Holy Thursday until Easter Sunday po, usually talagang chine-check natin. No? That's a preventive maintenance inspection ng MRT3. Upang sa ganun, manatili ang ating MRT3 na talagang main means of transportation din ng ating mga kababayan pagdating dito sa Kabaan ng EDSA. Mm.
11: So dito naman sa MRT7, target daw po yung partial operations nito sa mga susunod na yugto. Ano po yung pinakahuling update sa proyekto at kailan inaasahang makakasakay ang publiko sa unang operational segment nito? Makakabawas po ba yan sa bulto ng mga pasahero na
10: yes,
11: sabay-sabay na bumabiyahe?
10: Definitely, Asya Kweng, no? By next year, second quarter of 2027, tuloy na po yung sinasabi nating partial revenue operations ng 12 stations po ng MRT7 natin. Ang MRT7 natin, meron tayong 14 stations, no? Mula San Jose del Monte all the way to North Avenue. By second quarter of next year po, maasahan natin yung 12 stations mula Sacred Heart all the way pagdating sa North Avenue. And for first year, that is 2027, we're expecting na ang gagamit po dito is around 300,000 passengers, 350,000 passengers for the first year. Daily po yun, ha? Ganun po karami. Ngayon po, parati ko nga po ginagawang ehemplo. Kung ang sasakyan merong 5 pasahero sa Kabaan ng Commonwealth na lang po, kapag ang gumagamit po ng MRT7 natin, by next year, aabot ng 300. Sabi na, conservative po ang bilang natin. 60,000 po ang matatanggal nating sasakyan. If we just divide it by 5, 60,000 po ang hindi kailangan gumamit na sasakyan at yan ay makakatulong po dito sa ating Commonwealth. At hindi lang po yun, ang buong biyahe po yun from San Jose del Monte all the way to North Avenue, abot po yan ng mga 2 o 3 oras. That is on a good day po. Pag natapos na po itong MRT7 natin, in just 35 minutes po from San Jose, makakarating na po kayo sa North Avenue. So makakatipid tayo ng oras at makakatipid din tayo ng gastos.
12: At maaari din po ito makatulong din kahit sa umabot ng EDSA, sa traffic sa EDSA.
10: Tama po.
12: Yung sa volume ng sasakyan, mabawasan.
10: Tama po. Ang isang parating sinasabi nga ng ating Pangulo is na connectivity and mobility. Yes. Kaya po, pag natapos yung itong MRT7, sinisikap natin matapos na rin po yung common station natin. Upang sa ganun, yung mga galing San Jose del Monte at papunta ng Makati, no? Pwede na silang tumawid sa ating common station at pwede na rin silang sumakay sa MRT3.
11: Oh, tsaka maganda dyan, araw-araw na sila pwede magbiyahe. Kasi yung iba na galing ng Bulacan, mag-rent doon sa kanilang yes, trabaho na mas malapit. So at least ito, makakasama pa nila yung pamilya nila araw-araw.
12: Makakatipid pa. That's too sad. Pero with this being said, Secretary, ano-ano po yung mga hamong kinaharap ng MRT7 sa mga nakalipas sa taon? At ano po yung mga naging hakbang ng DOTR tungkol po dito para po matiyak na matapos itong proyekto?
10: Parati po pagdating sa mga ganitong malalaking proyekto, ang perennial problem ng sinasabi natin is the right-of-way issue. Kaya po tumagal itong MRT7 din natin. Actually, I think this is a 2 dekada ito na pinano at ngayon lang talagang umusad. No? So, una po, kailangan talagang tutukan din ang ating private concessionaire yan, which is SMC. Then on the part of the government, kami po kasi ang may obligasyon na mag-deliver. Government has the obligation to deliver the right-of-way and site acquisition. So, kailangan lang talagang tutukan araw-araw. At ang kagandahan naman po dito, under this administration, naglabas tayo ng bagong batas sa right of way, yung sinasabi nating Arrow Act. At napakalaking tulong po yan para mapabilis ang ating mga right of way acquisition, sapagkat yung issue pagdating sa just compensation, naayos na po kahit papaano, no? Nagiging mas reasonable na. At kumbaga sinasabi nga natin, yung presyong inaalok natin sa ating mga private owners, private land owners, mas makatotohanan na po.
11: So mula sa MRT 7, pumunta naman tayo dito sa LRT 1, matapos naman yung Cavite Extension Phase 1, ano po yung susunod na yugto ng proyekto at kailan ito inaasahang makukumpleto?
10: Tama po, itong LRT 1 Cavite Extension natin, ito din ay isang PPP project. Katuwang natin dyan ng LRMC. Ngayon po nag-utos ang ating Pangulo na kailangan tapusin na yung issue pagdating dito sa phase 2 natin, itong Las Piñas at sa Pote Station, all the way ito sa Nyog at sa Kasabacoon. So ngayon po, no, tinututukan na rin ng LRMC yan, at kami naman kailangan ituloy ang proyektong yan. At sabi nga namin, kung natapos yan, at least for that segment, biruin nyo po ang madadagdag na makikinabang ng pasahero dito is halos mga 300,000 daily passengers. At yung biyahe mula po ay sa dulo ng estasyon ngayon, bago itong Zapote at Las Piñas, ay hanggang Bacore, umaabot po yan ng mga isang oras kalahati po. Kapag yan po natapos at natuloy natin, at yan na lang po ay around 30 minutes. Again, malaking kaginawaan. It saves time and saves expenses po.
12: And Secretary, hingi din po kami ng update dito sa pagpapalawak naman o sa plano po ng pagpapalawak ng LRT2. Kumusta po ito, at are we expecting the same numbers na passengers na matatagdagan, like around 300,000 as well?
10: Hopefully po. Ngayon po ang LRT2 natin, nasama po yung sinasabi nating LRT2 sa so market sounding po natin sa ibang bansa. Ang plano po dyan is, again, it will be under PPP also. And hopefully we can invite reputable companies to join the PPP O&M. Gayunpaman, while waiting for the PPP, kami ay, ang LRTA natin ay busy po sa pagre-retrofit ng ating LRT2 natin. Mm-hmm. Kasama na rin po dyan yung, sabi natin, pagbili ng mga bagong bagon. Mm-hmm. Konti na lang po ang mga train sets natin sa LRT2, at kailangan natin mga bagong bagon sapagkat that will help dun sa sinasabi nating headway, yung pag-aantay ng mga pasahero bago dumating yung next na train sets. Mm-hmm. Eh, pag natuloy ang ating PPP pagdating sa LRT2 natin, may plano po tayo na pagdating sa West Extension, ngayon po hanggang Recto lang yan. No, so the plan is to extend it until Tutuban and until Pier. That's the West Extension po. Pagdating naman dito sa extension natin, nahinto po yan sa Masinag, may plano po tayo na extend din yan sa Cogio at Antipolo.
11: So mula sa LRT tsaka MRT, pumunta tayo sa subway. Itinuturing ito ng Project of the Century. Ano po yung kasalukuyang estado ng construction at alin sa mga estasyon yung pinakamalapit ng matapos? At least makikita po natin.
10: Yes, the overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status, no? Pero po yung ating sinasabing construction progress, no, is mga siguro 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028, bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po, ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations lang, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyahing mga trend po dyan. At hindi na po drawing lang itong ating subway. Itong Valenzuela hanggang Quirino Station natin, that's more or less around 1.5 kilometers po. Yung tunnel natin dyan, northbound and southbound, tapos na po yan. 100% na po yan. Hindi lang po dyan. Meron, ganun din po ang sitwasyon natin sa North Avenue all the way sa Tandang Sora. 100% na rin po yung tunnel natin, yung northbound and southbound. So, anong ibig sabihin dito? Binibigyan po talaga ng halaga at importansya ng administrasyon na pabilisin ang mga ganito malalaking proyekto.
12: Okay. And the Secretary, pakipaliwanag din po sa amin kung paano naman mababago nito ng Metro Manila Subway ang travel time ng mga commuter kapag ito po ay ganap na naging operational.
10: Usually po ngayon, kapag wala pong subway, kapag galing ka ng Valenzuela, papunta ka sa Terminal 3. Kapag hindi ka yata ng traffic, swerte ka na po yata ng 2 oras.
12: Yes.
10: No? At yun, gastusin, mahalang gasolina, lahat-lahat. Ngayon po, pag natapos po ang ating subway, from point to point, from Valenzuela all the way po sa ating Terminal 3 sa NAIA, ayan ay abot na lang po ng 35 to 40 minutes. Wow. Imagine that. Ang laking tipid sa oras, ang laking tipid sa gastusin po.
11: Hmm. Sir, maraming proyekto yung naapektuhan nitong right-of-way acquisition. Kumusta na po yung pag-resolve ng DOTR? So, usapin naman ang Metro Manila Subway Project.
10: Tulad po ng mga una ko pong sinabi po, no, pagdating dito sa right-of-way natin, as of now po, June 2026, yun po yung latest update natin, 90% na po ang right-of-way issue natin, ang na-acquire natin dito sa subway. Bakit po parati nating binibigyang halaga? Why we keep on stressing the point of right-of-way? Kasi po yan po yung talagang malaking rason kung bakit naantala yung mga proyekto. Kung wala kayong right-of-way, wala pong magagawang construction at lumalaki pa ang gastusin. Kasi pati na po yung loan. No? Kasi mga contractor natin, they are entitled to charge mga prolongation costs because again, the government has to deliver the right-of-way and site acquisition.
12: Okay. And the Secretary, isa rin po sa pinakamalaking rail projects ng bansa, ang North-South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark hanggang Calamba. Ano na po ang progreso nito at kailan po inaasahan magsisimula ang operasyon ng mga unang segment?
10: Itong North-South Commuter Railway po natin, ito nga po yung pinakamahabang riles natin ngayon. Na today, this is 147 kilometers with 35 stations po. Tulad ng mga una po nating commitment po, yung sinasabi nating Valenzuela to Malolos na segment, ayan po ay talagang kakayanin natin yung revenue operations by December of 2027. Tinatarget pa rin po namin yan at sana po magawa po talaga namin. Yung pangalawang segment po na from Malolos naman papuntang Clark, eh sana po ay maging magkaroon tayo ng revenue operations by 2028 bago matapos ang termino ng ating Pangulo. Pero ang importante po dito kasi kapag natapos natin yung kahabaan ng Clark all the way to Calamba, Laguna, ang biyahe po niyan kapag gumamit tayo ng sasakyan ay 4 oras po. Dito po kapag yan natapos na itong buong proyektong to from Calamba all the way to Clark, 2 oras na lang po. At ang makikinabang po dito ay daily, higit ko muna ng 800,000 passengers po.
11: So sir, mula sa mga nasa railways, pumunta tayo sa airport. Patuloy yung modernization nitong Ninoy Aquino International Airport at iba pang regional airports. Ano na po yung mga pagbabago na agad naranasan ng mga pasahero ngayong taon?
10: Simulan natin dito sa ating NAIA. No? Alam naman po natin na napakalaki na po ang improvement ng ating NAIA from terminal expansion, tapos nakita na natin ngayon, meron na tayo mga self-check-in kiosk, bag drop, pati yung mga e-gates. No? At hindi lang po yun, habang patuloy ang improvement, mga infrastructure ng NNIC, na private concessionaire dito sa NAIA, ay nakapagbigay rin po sila ng around 70 billion nakapag-remit sila sa national coffer nila. That's part of the concession agreement nila as of September po yan of 2026. So ganito din po yung ginagawa natin sa mga iba't ibang regional airports po natin. Ngayon po on process yung PPP natin pagdating sa sinasabi nating Davao Bundle, which is Davao Airport, Siargao and Bicol. Tapos may mga ibang mga project pa tayo na mga paliparan na talaga masasama sa PPP. Nandales po ang unang instruction natin sa CAAP, sa lahat mga airport authorities natin. Ang prioridad po natin ngayon, sa mga bagong airport, dapat mahaba na yung runway. Dapat 2,100. That should be the standard of the runway. Bago pa namin ayusin yung mga terminal. Kapag hindi naman sira yung ating terminal. Bakit po ganito ang kailangan maging standard? For the simple reason na dapat yung runway handa na tumanggap na mas malalaking aeroplano. Ang bakit mas malalaking aeroplano? Kasi that would help in the lowering of the fare. Kapag mas malalaking aeroplano, mas madaming pasahero at talaga namang bababa ang pressure ng ating mga pamasahe. Yun po yung mga patakaran natin pagdating sa mga bagong airport. Ngayon, mga existing airport naman, we're trying to extend and expand also the runway para umabot ng at least 2,100. Ngayon, kapag hindi pa natin na-acquire yung mga additional lots, no, o kumbaga yung mga ibang paliparan because of the natural topography, yung limitations na hindi naman mapapalapad, hindi naman mapapahaba, ang ginagawa naman namin ngayon is night rating. No, lalagyan natin ng mga ilaw. Bakit kailangan ng night rating? para po dumami yung mga flights available for that area. Kapag mas madaming flights, mas bababa po ang presyo din ng pamasahe.
13: Okay.
11: Tayo mas diretso kasi may mga flights sa dito lang sa Pilipinas na may stopover pa sa isang bayan. So like yung nakita ko, yung from Manila to Siargao, mag-stop talaga lahat sa Cebu eh.
10: Yes,
11: so,
10: may mga ganun. Because the issue there, ma'am, is that they have a smaller smaller runway. So at least yung cost benefit analysis din ng ating mga airlines, mas nakakamura sila kapag ganun. So ang ginagawa talaga namin ngayon is kapag may night rating na mapahaba na natin yung mga runway, ay wala na po masyadong rason ang ating mga airlines na magtaas pa ng ating mga pamasahe.
13: Okay. And Secretary, puntahan naman natin to maritime sector. Isa po sa mga prioridad ng DOTR ang pagpapalawak ng mga pantalan at roll-on at roll-off ports. Ano na po ang pinakamahalagang port projects na natapos o kasalukuyang ginagawa ngayon po?
10: Opo, pagdating naman sa ating maritime sector, alam naman po natin na ang Pilipinas is archipelago, no? At karamihan ng ating mga kababayan, ang main means of transportation nila is maritime, through ports. So ang parating utos sa atin ng Pangulo na while we maintain the airports, kailangan din equally important is to address the issues of our pantalan. So lately po, no, since last year, na inayos na po natin yung Port of Banago, inayos din yung Balingongan, tapos kailan lang po yung Port of Benoni, no?
13: Yes.
10: Na inaugurate na po yan. Last week, in-inspect na rin po ng Pangulo yung Port of Lucena. No? Importante po itong pantalan kasi nga po, tulad ng sinabi ko, ito lang yung pamamaraan ng ating mga kababayan, minsan for means of transportation. But more importantly, nakakatulong din po kasi ito sa ating mga cargos. Kapag meron tayong efficient, modern na mga pantalan, ibig sabihin po hindi mahihirapan yung pagbiyahe ng ating mga kargamento at yan ay makakatulong eventually sa pagbaba din ng presyo o stabilize ng presyo ng ating mga produkto.
13: Sir, matanong lang po namin, so kung sa mga runways, may mga, yun ang common challenge, maliliit yung runway, sa mga pantalan po ba, ano po yung mga common issues or challenges na kinakaharap?
10: It's more of ano po, sa pantalan natin, it's not more of the infrastructure.
13: Okay.
10: Pero yung kaakibat ng pantalan, yung mga available na barko.
13: Okay.
10: Diba? Kasi ngayon po, sa laki ng investment, ng isang, while it's deregulated po, ang ating maritime industry, pagdating sa mga ship owners, and everything, kailangan po talaga ng mas malawak na government intervention. Kasi nga po, kukunti lang po ang mga players dito. No? So dapat, if we can invest more there, sa shipbuilding at sa doon sa mga sinasabi natin, mga barko, mga maliliit na barko, ay mas maganda po yun, at least, para sa ating mga kababayan.
11: Sir, may tanong lang ako doon yung support sa Batangas, ano? Kasi nung minsan nandun kami, parang haba ng pila papunta sa loob, na na-resolve na po ba yung issue nito?
10: Yes, tayo po yan nakipag-ugnayan dito sa ating private concessionaire dyan. I think that's ATI po. Na dapat hindi po ganun ang maging issue, yung mga mahabang pila. At kinausap natin ang PPA dyan. That's why PPA, last year, launched this digital program nila, yung sinasabi nating ORAS, no? Online Reservation Assistance System. Kasi po, ang kaugalian minsan po ng ating mga kababayan, hindi po nila, though may mga online ticketing, mas nagugustuhan lang pumunta na sa pantalan. Tapos doon na nila i-check kapag mayroong ticket, may available na barko. So kaya po mahaba ang pila at nagiging, sorry for using it, nagiging tambayan na rin po yung pantalan kasi nag-aantay sila. So kami nakikiusap din sa ating mga kababayan na meron tayong maganitong programa. I-check nyo muna, may online reservation assistance system, ang PPA. I-check nyo rin sa mga ship owner kung meron talaga silang biyahe. Para hindi naman po kayo, hindi masayang yung oras at andun lang kayo sa pantalan at tumaba po yung mga pila natin.
11: Pila ng tao at saka mga sasakyan doon sa labas.
10: Tama po. At isa din po ang ginagawa ng marina ngayon, pinag-utos natin. Isa rin pong rason dito is that you should always be predictability of schedule. Ang nangyayari po kasi ngayon, no, hindi rin natin masisi ating mga kababayan kasi itong mga ship owner, wala silang definite schedule. No, parang ang inaantay na lang nila. Kapag mapuno, doon na lang sila. Hindi ho pwede yan. There should always be predictability of schedule. Para alam ng kababayan natin na tumatangkilik ng mga ganito, ng mga pantalan, ng mga barko, kanong oras ba sila na dapat nasaan pantalan natin?
11: Sir, patuloy din isinusulong ng DOTR yung active transport program sa pamamagitan ng bike lanes at pedestrian-friendly infrastructure. Kumusta na po yung implementasyon nito at ano yung mga susunod na proyekto?
10: To date po, meron tayong masasabi natin na at least 1,037 kilometers na po ang bike lanes natin. This is spread over 46 cities and municipalities. Pero ngayon po ang mas lalo natin pinapatutukan, hindi lang yung simple bike lanes. Ang gusto na po natin ngayon ay parating meron po tayong end-of-trip facilities. Ano ba itong end-of-trip facilities? Ito po isang pasilidad kung saan yung mga nagbibisikleta natin mga kababayan, meron silang maasahan na lugar kung saan sila pwede mag-shower, magpalit, kasi alam naman natin iba ang klima dito sa Pilipinas. At that's one of the reasons why also na mas kokonti po yung gustong talaman kasi ang init po. So, sabi natin, maglagay na rin tayo ng end-of-trip facilities para at least kapag nakarating sila sa kanilang mga trabaho, fresh po sila pumasok at hindi amoy araw.
14: Yeah. Pero Secretary, how are we gonna make sure na hindi po ito ma-underutilized or overutilized as well, na may gagamit na hindi naman nagbisikleta ay makikiligo dun sa mga end-of-trip facilities na ito?
10: It's more of araw-araw na ano po, na inspection. Dapat may tatao talaga. Yun naman po talaga yung ang kumbaga, gusto kong sabihin na that should be the enough reason para mabantayan natin yung mga ganitong pasilidad.
11: No? Kasi yung mga nakatira sa kalsada, baka pwede sila makiligo dun.
10: Kami naman po, walang problema kung makikiligo sila dun. At least po gusto nila maligo.
14: Basta mapanatili malinis. Pero ano po ang pinakamalaking transport projects na prioridad naman ng DOTR para po sa taon 2027 at paano po nito mababago ang mobility ng mga Pilipino sa mga susunod pang taon?
10: Parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa atin po ng pagdating sa transportasyon. Dalawang bagay lang po. Una, dapat ligtas ang ating mga commuters. Pangalawa, dapat mas maginhawa ang kanilang pagbabiyahe. So, yun po yung ating ginagawang goal ngayon, layunin po natin, at least for 2026, meron pa tayong mga matatapos dito sa latter part. By next month, ito nga po, we're going to inaugurate yung Port of Lucena, yung in-inspection ng ating Pangulo. By December of 2026 also, ito yung sinasabi natin, Bukidnon Airport. Malaki.

0: Ang biyahe po ngayon niyan from Chaung at saka sa Santo Tomas, umaabot po ng 2 oras. Kapag natapos na po natin itong TR4 natin na ito, eh, 35 minutes na lang po wow. yan. Mm-hmm. At in the entire package of TR4, kapag natapos natin yung phase 3, which is from Santo Tomas hanggang Sulucena naman, yung biyaheng usually 4 hours, mm-hmm. kasama na po yung traffic dyan, ma'am, mm-hmm. eh, abot na lang po ng less than an hour. So, and we're targeting this naman, mga second quarter of 2027 also.
1: So parang katulad nung biyahe ko nung Tuesday. From yes. Lucena to Quezon City, mahigit 3 oras. Eh. Opo, so ngayon, kung sakali, matuloy po yun, mga ilang oras na lang ang biyahe doon.
0: Abot na lang po ng less than an hour. Abot na lang po ng less than an hour. Meron din po tayo dito sa EDSA busway natin. This year, we're expecting 3 additional stations po na matatapos. Itong stasyon sa Bagong Barrio, Balintawak, and I think Guadalupe. By next year naman, may another 3 stations tayo dito sa busway na matatapos. Ito naman sa lugar ng Magallanes, Cubao, and the PITX itself. Mm-hmm. So, yun po yung mga tinututukan natin na mas alam natin na mas matatapos at sigurado tayo magagamit ng ating taong bayan.
1: Okay, sir. Actually, malawak ang inyong ahensya. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pero kulang tayo sa oras. So, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Sa ating mga kababayan po, no, parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa kagawaran ng transportasyon na siguraduhin po ligtas ang inyong pagbabiyahe at mas maginhawa. At makakaasa po kayo na patuloy pong magsusumikap ang kagawaran ng transportasyon upang gawin ang mga ganitong makabuluhan, modernong mga proyekto. At hindi lang po itong mga ganitong proyekto, may kasama na rin po yung sinasabi namin mga low-hanging fruits tulad po ng digitalization, mga cashless payment, upang sa ganun naman po hindi po masayang inyong oras sa traffic at yung mga matitipid yung oras ay mas maganda na pong makasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Ganun na rin po pagdating sa mga gastusin po ninyo. Sana po makatulong kami makatipid din po.
1: Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon at sa inyong oras. Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Thank you, sir.
2: Salamat, Sec.
0: Okay na.
2: Bayan, maraming pambalita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: PBBM at Work. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batasang Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama nating tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa iyong People's Television. For our next food crawl, tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
1: Wow! Isa pa.
0: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Ang sarap!
3: Ang sarap!
0: Dito lang sa PTV.

Ang State of the Nation Address ay tradisyonal na ginaganap tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo ng bawat taon. Alinsunod sa itinakdan ng ating saligang batas. Bago ito, ilang beses ring nagbago ang petsa ng sona ng Pangulo sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1938. Itinakda ang paglalahad ng sona tuwing ika-apat na Lunes ng taon. Mula 1973 hanggang 1977, isinagawa naman ang sona tuwing ika-21 ng Setyembre, ang opisyal na anibersaryo ng Batas Militar. Ang sona ay isang obligasyong konstitusyonal na inaabangan ng taong bayan upang malaman ang mga plano ng Pangulo para sa bansa. Abangan ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng National Irrigation Administration kasama si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, naibag nga madam.
0: Sir, isa po sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security. So bilang administrator po ng NIA, paano po ninyo nakikita ang papel ng irigasyon sa paggamit ng layunin ito?
1: Well, alam niyo naman po, ang irigasyon ang pundasyon po ng food security. At kung may irigasyon po, mas mataas ang productivity ng ating mga magsasaka, mas mataas ang kanilang kita, at bumababa po ang presyo ng mga bilihin.
2: And Admin, ano po ang pinakamahalagang mga hakbang na ginawa ng NIA sa nakalipas na mga taon para tumatulungan ang ating mga magsasaka na mapalakas ang kanilang produksyon ng pagkain dito sa ating bansa?
1: Well, una po, of course, yung pinapalawak po natin ang irigasyon po sa buong bansa. Sinisiguro po natin yung sapat na supply ng patubig sa ating mga magsasaka po. At isa po rito yung dito po sa climate change resiliency ng ating mga irrigation facilities at mga farmers na rin po natin. So, binabago po natin yung cropping calendar ng ating pong mga farmers para maitama po natin doon sa may pag nagsisimula ng magtanim, may tubig pa at hindi naman inaabutan po ng bagyo. Ano po? Hindi lang yan, marami po tayong itinatayong mga solar pump irrigation project sa buong bansa. Meron din tayong tinayong sa central office natin, yung advanced weather forecasting system natin. At pati po yung mga asosasyon ng ating mga farmers, yung Irrigators Association po nila, ay binubuo natin din pong kooperatiba para po mas patatag po sila dito po sa production po ng pagkain. At gaya po ng laging sinasabi po ng ating Pangulo, pangarap din po natin at yung pangarap nga na sana at the end of the day, makabahagi rin yung ating mga farmers doon sa value, yung whole value chain po ba ng rice production para mas tataas po ang kita nila.
0: So ano naman po yung mga konkretong pagbabago na nararamdaman ngayon ng ating mga magsasaka sa mga lugar na mayroong maayos na irigasyon? Kasi napakadami na po nung inyong nabuksan mula Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Well, una po sa lahat, ramdam po kaagad yung pagtaas ng kanilang productivity. Ano po? At gaya po na nabanggit po kanina, kapag may patubig po kasi, you know, mas tataas yung kanilang ani, ano po, mas bababa yung gastos sa pagsasaka, mas tataas yung kanilang kita. At hindi lamang po yun, may mga added benefits pa po yung ating mga naitayong mga dams, kagaya po ng pinuntahan namin ang ating Pangulo kahapon, yung kanyang inaugurate, ano po, mga multipurpose dams po yun eh. Hindi lamang po yung patubig ang ating pakinabang doon, kundi pati na rin po, meron siyang flood control component, may aquaculture, may hydropower, may tourism potential din po siya. At, you know, marami pong mga programa ang ating ikinakabit sa ating mga dams, ano? Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang national government agencies, kagaya po ng DSWD, yung kanilang Project Lawa at Binhi, ano po? Naglalagay po tayo sa aquaculture, nagtatarim po tayo ng mga high-value crops sa gilid po ng irrigation canal. Alam niyo po, napakalaki na po ng added po na pakinabang ng ating mga farmers sa ating mga irrigasyon. Hindi lamang po yung pagtatarim na kasi ng palay ang kanilang inasikaso, na isasabay na rin po yung pagtatarim nila ng gulay ng high-value crops. Katunayan nga po, sa tala po ng NIA as of June 2025, ay meron lang kaming total of 1.6 billion po na nabenta ng ating mga Irrigators Association dito pa lamang po sa partnership natin with DSWD. So, ibig ko lang kong sabihin, ito yung utos ng ating Pangulo, makipagtulungan sa iba't ibang national government agencies para makabuo ng isang mas magandang project po sa ating mga magsasaka.
2: Okay. Arin, balikan ko po yung nabanggit kanina doon sa climate change resiliency kung saan nabanggit po yung pagbabago ng cropping season, yung tamang panahon ng pagtatanim. Kumusta po yung response ng ating mga magsasaka at paano nyo po sinusukat yung efficiency o yung pagiging epektibo nito?
1: Ngayon, natutuwa po yung ating mga farmers, ano po, kagaya, example na lang po natin dito sa may Pantabangan area, ano po. Dati-rati dyan, ang taniman namin yan, kasi alam nyo naman, wet and dry ang tawag yan, ano, kalim ka ng December, and then mag-ani ka ng April, March, tatalim ka na naman ng July, June-July, ano po. Pero binago namin yung cropping calendar dyan, ginawa namin sa October. Eh, napansin po namin na pagka-October, siyempre, naulan pa eh. Mm-hmm. Kaya ang malaki pong gastos ng niya dyan sa pagpapatubig, yung land soaking po na tinatawag. So, nung nakaraang October, hindi ka natin nabuksan yung ating dam, ano po, para magpatubig. So, mas patipid po ang pagpapatubig natin. Mm-hmm. So, ani sila ng February, ibig sabihin, off-season cropping po yan eh. Marami pong matawa dahil mas mataas po yung kanila na pagbentahan ng kanilang palay. So, mas madali po natin napapasunod sa ganoong mga paraan dahil yung tinatawag natin na peer-to-peer na advertisement o pag-uusap, sabihin nila, mas maganda pala yung ganitong sistema, mas marami na po tayo napapasunod ngayon sa buong bansa.
2: Alright. And Admin, marami pong malalaking irrigation projects ang ipinatutupad sa buong bansa, bukod po sa patubig. Ano-ano pa pong benepisyo ang naidudulot ng mga proyektong ito? Hindi lang sa ating mga magsasaka, kundi maging sa mga komunidad.
1: Well, gagaya po ng nabanggit ko po kanina, pagka mga dams po kasi natin ay multi-purpose projects po yung mga yan. Ano? Bukod po doon sa, you know, obviously itong irrigasyon, yan ang mga number one purpose po niyan. Nagkakaroon pa po ng hydropower production po dyan eh. Ano po? At yung mga ibang dams po natin ngayon, may mga aquaculture pa po tayo dyan na ginagawa. May tourism destination na rin po yung ibang dams natin. At obviously, kagaya po ng dam na pinuntahan namin ni Presidente kahapon, 3 million kubiko po ang laman ng dam eh. So napakaganda po as a flood control project po yan. Marami po ang naibibigay na kabutihan po, hindi lamang po sa ating mga magsasaka, ang ating mga dams, kundi sa buong yung area po na kung saan nakatayo yung ating dams. Ano po? At sabi nga ng Pangulo, itong magandang project dahil kahapon yung mga farmers, ano po, mayroon pang umiiyak na nagpapasalamat po sa kanya dahil sabi nila matagal na nilang hinihintay yung proyekto. Eh sabi ng proyekto, ng Pangulo natin, ganito mga proyekto pa dapat ang ating dagdagan sa buong bansa dahil nga ho malaki ang pakinabang ng ating mga mamamayan.
0: So sir, paano naman po tinidiyak ng NIA na yung bawat proyekto ang pinatutupad ay natatapos ng maayos, legalidad at syempre napapakinabangan agad ng ating mga magsasaka?
1: Very simple lamang po yan sa NIA. Meron kami pinapatupad po na yung right project, you know, right price, right quality. Sa right project pa lang po yan eh, dapat makomply mo yung tao. Dapat may request ba? Gusto ba ng mga tao? Lupa. Meron bang gaano ba kalaki yung lupang papatubigan? Yung tubig. Meron bang source ng tubig? So, right project po yun, ano? Sa right price naman po, siyempre, bawat area, iba pong unit cost dyan. So, inaaral po maigi ng NIA yan kung ano po ang karapat-dapat na unit price doon sa mga quantities natin, sa mga bill quantities natin sa per project. At pinaka-importante po dyan yung right quality po na tinatawag natin. Katuwang din namin kasi dyan ang ating Irrigators Association sa pag-monitor po ng mga project. In fact, hindi lamang po doon sa pag-identify ng project sila kasama, doon po sa bidding kasama sila. Sa pagpirma po ng kontrata, kasama rin po sila. At dapat po, meron kaming pre-construction conference na ginagawa na kung saan ina-explain natin sa ating mga stakeholders yung deliverables ng project. Naniniwala po kasi kami na kapag kasama natin ang ating mga Irrigators Association, meron silang sense of ownership po eh doon sa project, sila po ang talagang magmamalasakit po sa quality ng project. At higit pa po doon, sila po ang nag-accept ng project after po na matapos. Dahil po ang NIA, very unique po yan. Hindi lang kami nagko-construct ng project, kami rin po ang nag-ooperate at nag-maintain. At kasama na natin mga farmers natin po doon. So wala po talagang ghost project sa NIA. Naiwasan po yan. Maganda yung mga project natin, maganda rin yung quality. Dahil na kasama natin yung mga end users po sa monitoring ng project.
2: Alright. And Admin, malaki rin po ang hamon nga po nitong climate change at El Nino sa sektor ng agrikultura, maliban po sa mga nabanggit natin kanina gaya ng cropping calendar. May iba pa po bang hakbang para matugunan ng NIA ito para mapanatili matatag ang supply ng tubig para sa ating mga magsasaka?
1: Well, kagaya po na nabanggit ko kanina, ano po, ito pumapasok dito yung climate smart agriculture na tinatawag po natin. Mm-hmm. Ano? Kung mapasyal po kayo sa central office natin, makikita po ninyo yung command center natin doon. Meron pong kakayanan ang NIA na matignan, ano po, yung paparating po na volume ng tubig, ano po, 2 weeks prior. So, yung ating mga dams, alam namin kung kailan ka dapat magbukas ng gate, hindi na ho alachamba. Dati po kasi pagka may bagyo, ginubuksan na yung gate. Yung pala, wala namang darating na tubig. Ngayon po, alam po lang niya yung volume po na darating na tubig at malaking bagay po yun. Ano po? Hindi lamang po yun, meron din tayong yung ating mga solar pump irrigation projects ay AI equipped po ito, artificial intelligence equipped po itong mga ito. So nasasabi po nila kung ano, kailan ka ba dapat magtanim, anong variety ang dapat mong itanim, pati yung soil health at saka yung volume po ng tubig na, na i-deliver, nasasabi na rin po ng ating system yon. So yun po yung isang sistema natin. At you know, at the end of the day, kailangan po natin yung long-term solutions po talaga dyan. Yung pagtatayo po talaga ng high dams para po mas matatag po ang supply ng ating patubig, mas unlad po yung ating mga magsasakal, mas lalaki ang ating productivity.
0: Sir, sa inyo naman pong pananaw, ano po yung mensahe na patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa irrigation infrastructure para sa kinabukasan ng agrikultura dito sa Pilipinas?
1: Well, alam nyo kasi yung pagpapatayo ng ating mga irrigation facilities, like yung pinuntahan namin ni Pangulo kahapon, ay yun po yung mahalagang pamumuhunan natin. Ito po yung maliwanag, ito yung diwa po ng bagong Pilipinas. Ano po, hindi lamang po yung proyekto ang ating itinatayo, kundi sabi mo yung pamumuhunan po para sa kinabukasan, para sa dignidad, para po sa mas magandang kita ng ating mga magsasaka. Ito po kasi ang susi, pag napaunlad mo ang kanayunan, naikwento ko nga kahapon sa programa natin sa doon sa inauguration kahapon, yung ginagawa po ng ating presidente noong siya pa ay governor sa Ilocos Norte. Ano po? Ito na po yung kanyang pinagtuunan ng pansin dahil alam po niya ang magbibigay po ng maraming trabaho po ay ito pong agricultural sector. Dahil sabi niya lagi, pag nag-uusap kami, limited lang ang pwedeng pasukan ng mga tao na trabaho sa kanayunan, yung sa munisipyo, doon po sa kung saan. Kaya mas maganda po na patatagin po ang agrikultura, mas marami po maibibigay na trabaho.
0: So yung kahapon na binuksan ninyo doon sa Palawan, ano, sa yung Iraan, iba to na dam, gaano po ito kalaking tulong? First time po ba ito sa Palawan na magkaroon kayo ng project dyan?
1: First time po na magkaroon ng impounding dam dyan sa Palawan. At ito po ang pinakamalaking dam system natin sa Palawan. In fact, mga 3 million cubic meters ang laman po ng dam. Ano po? At mahigit po na 1,000 hectares ang kanilang mapatubigan. Almost 500 farmers ang makikinabang po dito. Ano po? Ito po ay, kung makita nyo lang sana yung reaction ng mga farmers kahapon, tuwang-tuwa po ang ating presidente. Lalo nyo sa umiiyak pa eh. Sabi niya, umiiyak. Eh, sabi niya, ito yung luha po ng kasiyahan ito. Sabi niya, dahil natupad na itong matagal naming pangarap. So, isipin niyo po ito, ano, ang yung mga proyektong ganito ay nagbibigay po ng katuparan ng pangarap ng ating mga kababayan na umunlad, at least para po sa kanilang sarili, para po sa pamilya, para po sa future generation natin.
0: So, ilan pa po yung nakapila na nakatakda pong buksan ninyo ng mga dam sa buong Pilipinas?
1: Nako, marami pa po. Marami pong malalaki. Doon sa Mindanao lamang po, mga 5 pa yata doon, ano? Dito po sa Visayas region, mga 6 ang nabilan ko, no? At dito rin po sa Luzon, dyan sa may Pangasinan, malapit na rin po namin matapos yung dam dyan, sa may Cagayan. Marami pa po, at higit sa lahat, mas marami po tayo na ito yung mga solar pump irrigation projects po ngayon sa buong bansa. Ito po yung malalaking mga solar pump irrigation projects natin bilang tugon po dito sa El Nino. Kasi alam niyo po, ang gusto ng Pangulo, hindi po dapat proactive tayo sa mga ganitong mga problema. So ang niya, inuunahan na po yung mga ganitong problema at marami na po tayong manakahandang mga projects for inauguration po ng ating Pangulo.
2: Maganda yung sinabi mo, Admin, wala pa yung problema, may solusyon na.
0: Yes.
2: Alright. Pero bilang pangwakas po, ano po ang mensahe nyo sa ating mga magsasaka at sa lahat po ng Pilipinong katuwang ng pamahalaan sa pagtatuguyod po ng seguridad sa pagkain?
1: Alam niyo po, itong ating mga irrigators association, itong mga farmers po natin, ay sila po ang haligi po ng food security ng ating pamahalaan. Ano po. Kaya makakaasa po sila na ang NIA ay katuwang po nila. Ano po? At patuloy po kami mag-deliver ng magagandang project sa kanila. Maasahan po nila kami sa panahon na kailangan nila ng tulong. Ano po? Ay, at lalo na po ang ating Pangulo, sila po ang panganay sa kanyang mga, sa kanyang prioridad. Ano po? So magtulungan lamang po tayo. Ang, may hashtag po kami dyan, may tawag po kami yung hashtag bayanihan. Yun po ang aming pakiusap sa ating mga farmers. Sipagan po natin ang trabaho po. At again, katuwang niyo po ang liyat ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating pong food production po, sa ating pong food security. Maraming salamat po.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa lahat ng impormasyon na ibinahagi sa amin, National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Thank you, sir.
2: Thank you, Admin. Samantala, sa ibang balita, ilang aktibidad ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Pampanga ngayong araw. Ininspeksyon ng Pangulo ang Food Security Complex sa Lubao kung saan tinignan ang mga makinaryang gagamitin sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Ito ay may kapasidad na hanggang 17 toneladang drying facility at hanggang 1,000 sako ng palay ang kayang gilingin ng rice mill sa naturang Food Security Complex. Kasunod dito, binisita rin ng Pangulo ang Converge Data Center sa Angeles. Ito'y bahagi pa rin ng commitment ng pamahalaan na palakasin ang connectivity at pabilisin ang internet sa bansa. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone. Layo nitong palawakin ang access sa specialized, libre at de kalidad na serbisyo medikal sa mga bata at kanilang pamilya mula sa Region 1, 2, 3 at iba pang karatig lugar.
0: Samantala, nagkausap sa telepono si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tinalakay ng dalawang lider ang mga napapanahong issues sa ekonomiya at seguridad. Ito ay may kaugnayan sa naunang pulong ni Pangulong Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kung saan tinalakay ang mga huling insidente sa West Philippine Sea. Ayon pa sa PCO, tinayak ni President Trump na ilalatag niya ang mga concern ng Pilipinas sa kanyang susunod na pulong kay Chinese President Xi Jinping.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
3: Radio Magazine 1278 AM.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Sir? Kamis po yata ang nagkakabit.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Magazine.
14: 12:78 a.m.
10: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
14: 12:78 a.m.
16: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
19: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
18: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
19: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
18: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
19: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
10: Radyo Magazine 1278.
20: Radyo Pilipinas.
21: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ha. Ano bang mga dapat kong gawin?
22: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
21: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
22: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
21: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
22: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
21: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
22: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
20: Radyo Pilipinas.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issue.
0: issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
2: Agahan ang kahaponan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
31: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad!
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
32: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
35: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
34: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
35: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
34: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
35: Till I met you.
34: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
35: I love you more each day.
34: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
33: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
23: Interesting na usapan.
36: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
23: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine.
23: 1278 AM.
37: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
38: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
39: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Kim Harold Pehi. Welcome po sa ating programang
38: Tinig ng Kababaihan.
39: Happy TNK Day sa ating mga listeners, Miss Sharon. Happy TNK yes. Day. At Happy Nutrition Month yes, sa wow. ating lahat. Kasi July, Miss Sharon.
38: Oo. At Happy Nutrition Month nga, katulad ng sinabi mo, Kim, ano, mga ka-TNK. At kung sakaling nagtataka kayo kung bakit tuwing July ay ipinagdiriwang natin ito, may legal basis po tayo sa na sinusunod natin since 1974 po yan.
39: Ang tagal na, no, Ms. Sharon, sa bisa nga ng Presidential Decree No. 491 of 1974 o ang Nutrition Act of the Philippines, ginugunita natin tuwing buwan ng Hulyo ang Nutrition Month.
38: Ang Presidential Decree No. 491 of 1974 ang nagtatag ng National Nutrition Council o NNC na siyang lead agency ng Nutrition Month.
39: At simula nga ng 2024, Ms. Sharon at mga ka-TNK, ang overarching theme ng ating Nutrition Month campaign ay Sapipan, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat.
38: Ang Pipan po, ang mga ka-TNK ang tumutukoy sa Philippine Plan of Action for Nutrition.
39: Yung pala yun, Pipan.
38: Yeah. At ngayong taon naman po ay may sub-theme ang Nutrition Month na talaga namang napapanahon. Ito po ay Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan.
39: Ang ganda naman nun, Ms. Sharon.
38: Yes, diba?
39: Kaya sa ating mga ka-TNK, lalo na sa mga nakatutok sa atin sa Radyo Magazine, Capital 104.3 at FM, at maging sa PBS Receiver app, makibahagi po kayo sa ating talakayan ngayong araw.
38: At kung kayo naman po ay nakatutok sa Facebook Live ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM, gayon din sa YouTube channel ng Radyo Magazine, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream at ibahagi ang inyong opinion tungkol sa ating topic.
39: Pero tandaan po natin, lagi nating sinasabi, mga ka-TNK, hindi lamang tayo live tuwing Biyernes dahil may Sabado replay din ang Tinig ng Kababaihan. Abangan ang TNK replay sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
38: At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Mangyari lamang po na buksan ang inyong mga TV sa Channel 3 ng TV Plus o Channels 45 hanggang 49 ng AffordaBox.
39: At kung may oras pa po ang ating mga ka-TNK, naku, dapat maglaan kayo ng maraming oras, inaanyayahan namin kayong balikan ang ating mga past episodes sa PCW website, PCW YouTube channel, at sa ating digital guide library. Makikita po ninyo ang mga link sa inyong screen. Ayan, nakikita
38: ayan,
39: po sa link
38: na
39: sa baba po.
38: Okay, gaya nga po ng mga nabanggit mo kanina, Kim, ang Nutrition Month 2026 ay may sub-theme na Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan. Kaya naman, sa episode natin ngayong araw na pinamagatang Kalusugan at Kalikasan, Alagaan para sa Nutrisyon ng Bayan, pag-uusapan natin kung bakit magkaugnay ang kalikasan at nutrisyon at kung paano pa tayo makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran upang matiyak na may sapat at masustansyang pagkain para sa lahat.
39: Tama po, Ms. Sharon. Mahalagang pag-usapan natin ito dahil ramdam na ramdam natin ang lahat ng epekto ng climate change. Kapag nasisira ang ating kalikasan dahil sa matinding init, tagtuyot, baha, naku, ang lakas ng ulan kagabi, Ms. Sharon. At malalakas na bagyo, naapektuhan din ang produksyon ng pagkain, kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda, at maging ang nutrisyon ng bawat pamilyang Pilipino.
38: I agree sa sinabi mo, Kim, ano, pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, tumako muna tayo sa ating featured God work for the week.
0: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
39: Para sa ating unang feature, God Work, good news po mula sa Ormoc City. Isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Ormoc, katuwang ang United Nations Development Program or UNDP, ang isang inclusive circular economy na nagbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga informal waste workers, kabilang ang maraming kababaihan na maging aktibong katuwang sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapaunlad ng kabuhayan. Tamang-tama sa discussion natin ngayon, Ms. Sharon. Sa halip na maiwan sa laylayan, bumuo ang lungsod ng mga samahan ng mga waste workers na nakatuon sa pagre-recycle at pagproseso ng mga reusable materials, paglikha ng mga produktong mula sa recyclable materials, at pagkukumpuni ng mga gamit tulad ng sapatos, bag, cellphone at appliances upang magamit pa ang mga ito ng mas matagal at mabawasan ang basura. Patunay ang inisyatibong ito na kapag kinikilala at nabibigyan ng pantay na oportunidad ang kababaihan at iba pang marginalized sectors, mas napapalakas hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi pati ang sama-samang pagkilos tungo sa mas malinis, mas inklusibo at mas pantay na komunidad.
3: At mula naman po sa Ormoc, dumako naman tayo sa Maguindanao. Pinag-iisa ng mga kababaihan at kabataan sa Maguindanao ang kanilang mga komunidad sa pamamagitan po ng mga programang pangkabuhayan at entrepreneurship. Sa tulong po ng iba't ibang organisasyon, napipigyan sila ng pagsasanay sa pagnenegosyo, paglinang ng kanilang mga produkto at pagpasok sa mga mas malawak na merkado upang magkaroon ng mas matatag na kabuhayan. Sa pamamagitan po ng mga programang resilient gardening, vertical farming at food processing, nabigyan ng bagong pagkakataon ng mga kababaihan at kabataang naapektuhan ng kaguluhan na muling makapagsimula. Mula sa kanilang mga ani, nakalilikha po sila ng mga produktong tulad ng banana chips, kangkong chips, wow, ang sarap nito, chili garlic sauce, at iba pang lokal na produkto na nagsisilbing dagdag kabuhayan para sa kanilang mga pamilya. Higit pa rito po, magiging daan din po ang mga programang ito upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa, pamumuno at aktibong pakikilahok. Patunay lang po yan ang, na yung mga inisyatibong ito na nabanggit na kapag nabibigyan ng sapat na oportunidad ang kababaihan at kabataan, nagiging instrumento sila ng pag-unlad, pagkakaisa at pangmatagalang kapayapaan sa kanilang komunidad.
39: At para naman sa ating ikatlong feature, God Work, good news naman po mula sa ating Korte Suprema.
3: Wow.
39: Patuloy na pinalalakas ng Korte Suprema ang pagsusulong ng gender equality sa hudikatura sa pamamagitan ng pinalawak nitong gender sensitivity training para sa mga hukom at kawanin ng korte sa buong bansa. Wow naman! Layunin ng pagsasanay na higit pang mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahang maghatid ng mga serbisyo yung makatarungan, inklusibo at may malasakit sa iba't ibang pangangailangan ng kababaihan at iba pang sektor. Ipinapakita ng programang ito na ang pagsusulong ng gender equality ay nagsisimula rin sa loob ng mga institusyon. Sa pamamagitan ng gender responsive na serbisyo, mas napapalakas ang tiwala ng publiko at mas napapangalagaan ang karapatan at dignidad ng bawat mamamayan.
3: Okay, mula sa Korte Suprema, isang inspiring na kwento naman ang pagbango ng ang hatid ng ating survivor advocates. Pinangungunahan ng Philippine Survivor Network or PSN na binubuo ng mga adult survivors ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAIC. Tama ba ako, Kim?
39: OSAIC.
3: Ang Hope You Protect campaign upang palakasin ang kamalayan sa mga komunidad at hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang laban po sa mga pang-aabuso sa mga bata. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan at pakikipagtulungan sa mga paaralan, komunidad at lokal na pamahalaan, nagsisilbi silang mahalagang katuwang sa pagsusulong ng child protection at pagpigil sa karahasan laban kalusugan sa mga bata. Patunay lang po ang mga inisyatibong ito na ang pagbibigay ng boses at pagkakataon sa mga survivor ay hindi lamang nakatutulong sa kanilang paghilom, kundi nagbibigay rin ng pag-asa at inspirasyon upang maprotektahan ang iba at makabuo ng mas ligtas na komunidad para sa lahat.
39: At para sa ating huling feature, God Work, good news para sa kababaihang magsasaka. Ayon sa Asian Development Bank Institute o ADBI, mas mapapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong makabangon at makaangkop sa epekto ng climate change kung mas palalawakin ang suporta at pamumuhunan para sa mga kababaihang magsasaka. Sa pag-aaral na isinagawa ng ADBI, ipinakita na magkaugnay ang climate change at gender inequality sa sektor ng agrikultura. Kapag kulang ang kababaihan sa akses sa lupa, makabagong teknolohiya, pagsasanay at iba pang suporta na apektuhan hindi lamang ang kanilang kabuhayan kundi maging ang produksyon ng pagkain at katatagan ng ekonomiya. Binanggit din sa ulat na kabilang ang Pilipinas sa 10 bansa na pinaka-apektado ng climate change sa buong mundo. Ipinapakita ng pag-aaral na ang pamumuhunan sa kababaihang magsasaka ay hindi lamang pagsusulong ng gender equality, kundi isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang food security, climate resilience at pangmatagalang kaunlaran ng bawat Pilipino.
3: Marami tayong mga God Work news today, ano? At good job po sa lahat ng ating mga kapwa Godvocates sa kanilang mga God Work. At mula sa ating featured God Work, alamin naman natin ang tunay na saloobin ng ating mga ka-TNK tungkol sa ating topic ngayong araw. Narito na po ang ating hashtag Say sa TNK.
37: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
39: Para sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais naming malaman kung bibigyan ng tinig ang kalikasan. O diba, iniba natin, tinig ng kababaihan, ngayon naman tinig ang kalikasan. Ano kaya ang paalala nito tungkol sa ating kalusugan? Nakapost na po ang ating tanong sa PCW Facebook page, Official Viber Channel at Godvocates Community Facebook Group. Mag-react, mag-komento at ibabahagi po namin ang inyong insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
3: At upang ipaalam sa atin kung paano nga ba magkakaugnay ang pag-aalaga sa kalikasan at ang mismong pangkalahatang kalusugan ng mamamayan, may makakasama po tayong espesyal na panauhin mula sa National Nutrition Council na dumalaw mismo dito sa ating studio. Siya po ay live na live dito, hindi lang po via Zoom, as in, nandito po siya sa...
39: Live na live.
3: Oo, sa ating studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
37: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. Special shoutout po sa aming Executive Director, Edie Narls. Thank you po for watching.
2: Happy watching po.
1: At para po sa ating episode na pinamagatang Kalusugan at Kalikasan Alagaan para sa Nutrisyon ng Bayan, ay makakasama natin ang Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Miss Queenie Kyle Waperikua. Hi, Ma'am Queenie!
3: Hello po! Good afternoon! Mga ka-TNK at mga ka-nutrisyon! And good afternoon din po sa inyo pong dalawa.
2: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Miss Queenie. Simulan po natin sa pinakaugat ng ating paksa. Paano po nakakaugnay ang pag-aalaga sa kalikasan at ang mismong pangkalahatang kalusugan ng ating mamayan? Bigla talagang ano na agad, ano? Ang bigat na agad ng tanong.
1: Diretso na agad.
2: Diretso na agad. Wala nang paligoy-ligoy. Sige, Ma'am Queenie.
3: Ayan. So actually po, parang very timely nito dahil talagang nararamdaman natin ang epekto ng kalikasan na itong climate change na nangyayari sa ating bansa. And actually, parang kahapon nga lang, ang lakas po ng ulan,
2: yes,
3: no, dito din sa Metro Manila. Ayan. So actually po, very direct ang impact ng kalikasan or ng climate change ganyan sa nutrisyon at kaya nga may tinatawag tayong the health of our food depends on the health of our planet. Ayan, so paano nga ba? Una-una po, saan nanggagaling ang mga kinakain natin? Ayan, so una-una, nasa ecosystem natin yan. So dito natin nakukuha sa kalikasan natin kapag nagtatanim tayo, agriculture, fisheries, sa kagubatan, sa karagatan. Ayan, dito po, ito po yung pangunahing source natin ng pagkain. At may epekto po kung ano yung quality ng ating environment sa magiging quality naman ng mga inaani natin. Ayan. So talagang direct po ang impact ng ganitong changes sa nutrisyon ng ating mga kababayan. Dahil nga po, di ba, magsisimula yan production. Yes. Sa production part, nandito nagtatanim, nanggaani, nangingisda, hanggang sa meron tayong transportation. So, from bago makarating sa mga plato po natin, talagang maraming pinagdadaanan. And along the way, pumapasok doon yung epekto po ng kalikasan. For example na lang, kapag bumagyo, naku, sira ang pananim.
2: Correct.
3: Sira, binabaha.
2: Yes.
3: Diba po? And then kapag tinatransport naman po natin ito para makarating sa mga market, let's say for example, talagang baha din yung dinadaanan. Mm-hmm. So yung transportation na di-delay.
2: Correct.
3: Yan. So kapag na-delay po, may pagkakataon na napapanis, yes, yung mga inaani na
2: nasisira.
3: So ultimately, nababawasan yung mga supply natin ng pagkain. Mm-hmm. Na bumababa na rin yung quality nila along the way. So talagang kailangang sama-sama po natin na tulungan, na protektahan si inang kalikasan.
1: Ang haba na pinagdadaanan mo, Sharon, no, bago dumating sa ating hapagkainan yung ating mga kinakain. Kaugnay nung unang tanong, Miss Queenie, sa gitna ng climate change at pagkasira ng kapaligiran, I think na-mention mo na rin doon, paano po naaapektuhan yung ating food systems na siyang pinagmumula ng sapat na nutrisyon ng bayan?
3: Ayan. So actually nga, nabanggit na natin yung parang marami talaga yung pinagdadaanan nito bago makarating sa plato. And just a brief context po, actually nangunguna ang Pilipinas sa tinatawag na World Risk Index.
1: World Risk
3: Yes.
1: Index.
3: Sa World Risk Index 2015, lumabas po na top 1 ang Pilipinas sa most at risk sa disasters. Dahil bukod sa parte tayo ng Pacific Ring of Fire. So ibig sabihin nun, mas mataas yung exposure natin sa mga geological hazards. Sa bagyo, baha, galindol.
1: Earthquake. Pagsabog ng
3: Vulkan,
1: diba?
3: Ayan, yes.
1: Kasama yan.
3: Yes. So, dahil nga po mas prone tayo sa ganitong mga hazards, kung tawagin, mas kinakailangan din na mas maigting sana ang ating mga inisyatibo pagdating sa agrikultura, fisheries, ganyan. So, actually din po kapag, for example, nagtatanim, yung direct effect nito na sabihin natin sa mga ani, ganyan. Kapag may tinatawag na gas emissions, for example. So, yung gas emissions po ng, for example, may food waste na tawagin. Kunwari po, pag kumakain tayo, kadalasan may mga naiiwan, ganyan.
4: Opo.
3: So, ito sa expose, sa experience na lang po ng mga normal na sambayanan po natin, 'di ba? Hindi talaga maikakaila na may mga bag, minsan talagang nakakapag-iwan tayo ng mga food waste.
2: And action nga lang po sa mga buffet.
3: Yes, sa mga buffet.
1: So, parang mahilig ka mag-buffet.
2: Nakikita ko ang daming tira.
3: Yun na tatatapon.
2: Tapos itatapon lang.
3: Yes. And bakit ko po nabanggit si food waste? Kasi lahat tayo kumakain. Diba po? Ang food waste, nagpo-produce ng methane. Na, for example, sa landfills area natin, dito natin pinagsasama-sama itapon ang mga food waste sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito po ay nagpo-produce ng methane na 25 times stronger or more potent than carbon dioxide. Yung gas emissions nito o yung epekto nito sa kalikasan. And actually nga sa Metro Manila lamang, 2,175 tons ng food waste natin. Metro Manila pa lamang po ito.
2: Grabe, no?
3: Yes. So, yun yung mga gusto natin na sana sa atin na mga kababayan, kapag kumakain tayo, sapat lamang dapat.
2: Mm-hmm.
3: Ayun. So, syempre, kapag may mga climate change, gas emissions, naapektuhan na tuloy yung quality ng soil, ng lupa.
1: Tama.
3: So, ngayon, kapag naapektuhan yung quality ng soil, dito na din, syempre, yung mga harvest natin, maapektuhan. At ang quality po ng soil natin, at kung ito po ay apektado ng climate change, bumababa yung iron, yung zinc, na naaani nating pananim. So, doon pa lamang po sa part na yun, direct na agad yung impact.
2: Mm-hmm.
3: So, ayun po.
2: Okay, Miss Queenie, ano po yung nagiging epekto ng kakulangan ng pagkain at nutrisyon sa kalusugan ng mga kababaihan? Bali, mag-zero in na po tayo sa mga naapektuhan nito, mga kababaihan at mga bata at iba pang vulnerable sectors sa bansa.
3: Ayan. Actually po, siguro hindi lang talaga kababaihan, pang kalahatan. Ang epekto po ng quality ng kinakain natin na pagkain, kasi iba po yun sa makakain lamang tayo ng sapat. Iba yung konsepto na kumain tayo ng may quality na food. And direct po in terms of stunting, makaka-apekto po yun sa possible na stunting, overweight, micronutrient deficiencies.
2: Underweight?
3: Underweight. So, kaya nga po, actually, ang Philippines ay may tinatawag na triple burden of malnutrition. So, hindi lang isa ang problema natin sa malnutrition, tatlo. So, doon na po pumapasok si undernutrition, si overweight and obesity, lalo na po sa Pilipinas. Tumataas po ang prevalence ngayon ng overweight and obesity. And micronutrient deficiency. So, dun po yung example na binanggit ko po kanina na yung, kumbaga, yung quality ng soil, ng karagatan natin, sa maaani na mas mababa ang zinc, iron. So, that's also an example of micronutrient na siyang makakaapekto. Kapag yun yung kinonsumo natin na harvest, for example, mababa ang quality ng specific na food item na yon. So, kaya po meron tayong kalusugan sa at nutrisyon sa Magnanay Act na pumuprotekta talaga. Ito po yung

0: yung direct din ng kumbaga yung breast milk na quality nito, direct correlation sa kung ano ba estado ng health ng at nutrisyon ng
1: Correct.
0: nanay doon sa ibibigay niya na breast milk sa kanyang anak. So, ayun po.
1: Yung follow-up lang,
0: Yes
1: Miss
0: po.
1: Queen, you know, yung mga fast food na pagkain, processed food, which is yun ang mga kinakain ng mga toddlers ngayon, ano? Ayaw ng iba, ayaw ng mga masustansyang pagkain, yun lang. Kaya walang magawa si nanay at tatay, kundi hotdog ang ibibigay. Paano po natin, kumbaga, mababago yung mindset, lalong-lalo na yung taste buds ng mga bata, na yung nutrition o na very ano nutritious na pagkain ng kainin, hindi yung mga processed
0: Fast
1: foods or
0: food.
1: fast food. Ayan.
0: Nako. Ayan. Actually, di ba po ang pagkain actually ng plants and vegetables ay mas mababa ang green gas emission compared sa pagkain ng mga meat products. Ano po? Kaya isinusulong natin agad na sana maisabuhay or ma-practice ang pagsunod dun sa Ten Commandments at Pinggang Pinoy.
1: Ano po yun
0: Ayan.
1: nga ba? Pwede po bang masabi nyo yung
0: Ayan.
1: Ten Commandments?
0: And Pinggang Pinoy.
1: Commandments,
0: Ayan.
1: yes.
0: So yung Ten Commandments po, para siyang commandments talaga. Ano? Sampu itong commandments na to na kung susundin po natin eh sustainable masasabi dahil nagpo-focus tayo sa equal distribution of food products. Kaya MOVA ba yung principle, eat in moderation with variety and balance. So itong dahil kapag sustainable ang ating food items at hindi lang puro karne, puro fast food, ganyan, eh mas nami-make sure natin na bukod sa mas holistic din yung nutrisyon na nabibigay mo dun sa anak ninyo, eh nakakatulong pa kayo sa kalikasan dahil hindi mataas ang gas emission na mas mataas po yung gas emission kasi sa mga meat products. Ganyan. So sa mga nanay po, lalo na may kung yung anak po natin eh bata pa lang
1: Picky eater o mga
0: or
1: ganon.
0: what sabihin natin na hindi bata pa lang po ito, nako, ito na po yung best time para sanayin natin yung
1: Correct.
0: palat ng ating mga anak. Pwede po natin itong ipasok, yung mga iba't ibang types ng pagluluto. For example, you see baby ay mahilig sa makukulay na colorful foods, for example. So, isingit natin. So, yung actually, yung ginagawa nga po ng iba, for example, may mga gulay. Yung mga gulay, pinapasok nila sa
1: Carrots.
0: loob ng bola ng kanin, for example. Parang tinitrick ni natin, kumbaga. Po. Or, ipapasok sa mga beverages. Yung mga water-infused na fruit-infused. Yan na
2: Magandang tip yun siya
1: Water.
2: sa mga nakikinig na
1: Na may mga toddlers.
0: Yes. Or mga shake, yung mga fruit shakes. Gamitin po natin, wag po yung mga powdered na version. Dapat po yung fresh fruits, ganyan. Or yun po, magandang habang bata pa talaga, talagang practicein na, sanayin na ang ating mga anak na kumain at ma-expose sa fruits and vegetables or yung tamang pagkain kasi mahirap na po ito na kumbaga ma-alter pag lumalaki
1: Opo,
0: at
1: yes.
0: tumatanda
1: Kasi pag
0: tayo.
1: nasanay siya,
0: Nasanay.
1: yun na yung
0: Opo.
1: gusto niya eh.
2: Yes.
1: Kaya kung hindi siya sanay sa gulay, ay, hindi healthy ang kanyang kakainin.
2: Totoo. Miss Queenie, kanina nabanggit mo yung triple burden of malnutrition. Yung National Nutrition Council ba, may datos ba kayo kung ilan ba yung lalaki at babae, for example, na obese or undernutrition, overnutrition? May datos ba kayo?
0: Actually, we don't have yung specific na for
2: Overweight.
0: overweight,
2: Oh,
0: obese.
2: overweight, sorry.
0: Kasi nakadepende po tayo din sa datos na kinukuha ng ENNS, from ENNS, ng DOST-FNRI. Sila po talagang kumakalap ng impormasyon about the current prevalence ng
1: Yan,
0: stunting,
1: stunting.
0: undernutrition, overweight and obesity, na actually itong recent 2025 na updating ng nutrition survey, ang stunting po natin ay 25.3%.
1: Laki,
0: At
1: no?
0: yes, tumaas po ang ating stunting. Same with overweight and obesity. Ayan. So, as much as actually po yung sa mga overweight and obesity, I think may mga initiatives din naman po ang mga local government no in response actually dito sa QC parang mapapansin natin sa mga karinderya, may mga nutrition facts, kung parang may calories na nakalagay sa fast food.

0: Yung pagbibili po tayo sa within QC, I think naging ordinansa po yun naman sa QC na lahat ng karinderya, ng fast food, ay mag-reflect ng calories sa menu nila.
1: Regarding ma'am, sa stunting, ano?
0: Yes po.
1: From, kumbaga, pag medyo maliit pa siya, kumbaga, nakikita natin na hindi siya lumalaki, kumbaga, pandak siya, pwede pa bang baguhin yun? Kumbaga, ma-reverse? Anong age na pwedeng ma-reverse yung stunting?
0: Ayan, actually, doon na papasok si First 1,000 Days kasi may tinatawag tayong irreversible impact kapag lumagpas tayo doon sa window na yun.
1: Yes. Opo.
0: First 1,000 Days po, yun. So, ng bata, talagang dito, kaya parang medyo aggressive yung kung mapapansin po natin, aggressive talaga kami sa pag-a-advocate na dapat sa First 1,000 Days, ipasok natin lahat ng initiative para mapigilan po ang stunting ng bata dahil meron tayong past that age, doon na si irreversible impact ng stunting. And what we can do from then on is to just improve yung health and nutrition status na iyon from that stage kasi may irreversible impact na po paglagpas. Kung hindi po natin, kung napabayaan natin ang nutrition ng baby or ng bata, for
1: 1,000 days is 3 months?
0: Yes.
2: First
0: 1,000
2: days.
0: First 1,000 days, 2 years.
1: Ah, 2 years.
0: Yes, 2 years.
2: Kaya napakahalagang tutukan talaga.
0: Yes, tutok talaga dapat.
2: Bawat isa yung first 1,000 days, kagaya nga ng nabanggit mo na, malaki ang epekto nito sa, lalo na doon sa anak na binubuhay pa lamang ng mga magulang.
1: Oh, kaya wag niyo pa iinumin ng Coke. Minsan ang nakikita ko 1-year-old pa lang pinagawa ng Coke.
0: Meron na po agad.
1: Oh.
0: Nako, at risk sa obesity.
2: Mm-hmm. Oh. Kaya mahalagang ma-implement fully ano, Ma'am Queenie, yung kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Sige po. Maraming salamat po Miss Queenie sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala muna nating puputuli ng ating talakayan. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, alamin naman natin kung paano tinutugunan ng NNC ang malnutrisyon. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan, kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Eh, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para sa pagpapatuloy ng ating episode na Kalusugan at Kalikasan Alagaan para sa Nutrisyon ng Bayan. Ay kasama pa rin po natin si Ms. Queenie Kailwa Pericua mula sa National Nutrition Council.
4: At panglima pong tanong, paano po tinutugunan ng NNC ang hamon ng malnutrisyon sa pamamagitan po ng mga programang nagsusulong ng sustainable at climate resilient food systems? Pero parang nahagingan nyo na po ito, pero sige po.
5: Okay. Yes po. Well, sabihin, ipasok na din po natin yung tulong natin or suporta po natin sa mga nutrition sensitive programs na kung saan papasok na dito yung iba't ibang sektor. Like for example, Department of Agriculture, actually they have yung CRA na Office and Climate Resilient Agriculture Office. So ito naman po yung under na to, may programa sila yung IMIA, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. So ito yung tumutulong na magkaroon ng climate resilient farming, fisheries. So, yung mga ganito inisyatibo po ng ating mga ibang ahensya ay sinusuportahan po natin ito. So, yan lamang po ay sa DA. So, kami din po ay sumusuporta sa mga biofortified na crops or biofortified na mga pananim. So, for example, we have vitamin A rich na sweet potato, zinc rich na kanin. Yan. So, actually, yan naman po ang papasok dyan, yung field rice. Yan naman yung iri. Ayan.
3: Yes, international.
4: Siguro mahal yun.
5: Actually po, sa Pilipinas, ongoing pa yung kumbaga pagtatanim ganun nitong 2026 lamang po nagsimula yung ganung collaboration with Philrice, Iri, Harvest Plus. So, hindi pa talaga siya natin fully mabibili sa market. Pero ngayon, nasinimula na po natin na biofortified with iron and zinc ang ating rice. Para pagka na, kasi ngayon po na-distribute na sa mga farmers or sa mga peeling farmers pa lamang, baka in the near future, makita na natin to sa markets.
3: Sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas, yes.
4: Okay, abangan natin
5: yan. Abangan po natin yon. And of course, we also advocate once again yung paggamit or mag-practice po ng yung nabanggit ko po kanina, yung Pinggang Pinoy and the Ten Commandments, kasi ito po nagsusulong to ng sustainable na diet or sustain. Ito yung proper nutrition and sustainable nutrition to our Filipinos or Filipino people po. So yun po yung sa
4: paano po naman kunyari medyo mahirap ang isang pamilya. Ito lang ang kaya niya. Ang mahal-mahal ngayon ng mga healthy foods. Paano po, ano yung mga suggestion nyo na pwede nilang pagkainin o ulamin for the whole week?
5: Ayun. So actually, dito na po papasok yung pagtatanim. Ayan. So, actually po, kung kakayanin po at kaya naman sa bakuran or kung wala pong bakuran, mga paso, ano po, dahil po pag nagtanim tayo, nakakat natin, napuputol natin yung from production, transportation, ano po, tsaka yung grocery na part, yung marketing stage. Yan. So, nandito agad tayo sa nasa likod mo lang yung source mo ng food. Yes, easily available. So, at least kapag yung ganun pong pagtatanim, mas magsisiguro po natin na mas kalidad kasi naiwasan niya yung iba't ibang process. Yung, di ba po, minsan nalalasog-lasog ang during transportation ng mga gulay, prutas. So, yun po, isa po yun talaga sa sustainable practice. Ang pagtatanim, paggamit ng mga paso sa kanilang bahay.
3: Thank you, Miss Queenie. Ano-ano naman po yung mga localized na programa ng NNC na nagtuturo sa mga komunidad kung paano alagaan ang kalikasan habang nagpaparami ng ligtas at lokal na pagkain? Nakikipag-ugnayan po ba kayo sa mga local government units natin sa buong Pilipinas?
5: Yes po. Actually, we have ang NNC, ang structure po kasi ng NNC, we have the central office. Okay. And then we also have regional offices.
3: Wow.
5: To all regions. Yes
3: lahat
5: po.
3: Ng region.
5: Yes, lahat ng regions po. So dito, sila naman po yung mga regions natin na naka-directly, na nakakapag-meet, nakikipag-meet sa LGU, provincial, city, municipal. So through this, pinapaigting po natin yung advokasya po natin na mag-promote ng mga sustainable practices through mga technical supports, ganyan. Kaya nabanggit ko po, for instance, hindi naman po ito galing sa NNC, pero na yung sa Gardenator Project ng Isabela City, Basilan, galing po ako dun last time. And actually, parang during their one of the meetings with the LGU and the region, nabanggit po na nagsasagawa na sila ng Gardenator Project, ganyan, na kung saan may mga malalaking timba naman, hindi lang paso, timba yung ginagamit nila. Pinapasukan nila yun, din sila nagtatanim ng iba't ibang gulay.
3: Yes, sa na-visit din ang aming team ni Sharon yung Basilan because they are applying for Agad Local Learning Hub.
4: Regarding naman po dun sa pakikipag-collab, how about po ang Department of Education? Nakikipag-cooperate ba sa mga schools naman? Kanina, LGUs, sa mga schools po. Ano po,
5: yes,
4: ang mga programa niyo?
5: Actually po, for the pagdating naman po sa collaboration with the DepEd or Department of Education, they are actually part of the NNC Technical Committee and Governing Board, and through that, pinag-uusapan po yung mga iba't ibang activities or pinag-uusapan yung iba't ibang programa na pwedeng makipag-collab ang NNC. And kami po, in support lang talaga, advocacy support, technical support, pagdating sa DepEd projects. Pero dahil nga po may sarili silang mandato, ibang ahensya po ito, meron po silang kanilang iba't ibang programa naman na para naman sa mga school children, yung mga school feeding, yun po.
3: Okay. Maraming salamat po, Miss Queenie, sa inyong mga ibinahagi sa amin ngayong araw naman. Ngayon naman ay babalikan muna natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, ano kaya ang paalala nito tungkol sa ating kalusugan? Ito ay say ni Lonely Mia. Oh Mia, why are you so lonely? Mula sa ating Gadvocates Community Facebook group. Ang malinis na hangin, ligtas na tubig at masustansyang pagkain na ibinibigay ko ay mahalaga sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. Kapag inalagaan mo ako, mas mapoprotektahan mo rin ang iyong sarili, ang iyong pamilya at ang susunod na henerasyon. Wow.
4: Ganda naman ng may pagkamakata. Okay. Ito naman po ang say ni Queenie Rose Atip mula sa PCW Facebook page. Para sa akin po, ang kalikasan ay pinapaalalahanan tayo na patuloy alagaan ang ating kalusugan. Anumang sakit o karamdaman natin ay may sagot ang kalikasan. Kaya't kung ito ay ating pababayaan, apektado ang ating kalusugan. At kung atin itong pangangalagaan, paniguradong tayo rin po ang makikinabang.
3: Say naman ni Christian Ibana, I think lagi ito nakikinig sa atin, kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, ang paalala nito ay tungkol sa ating kalusugan ay ang kalusugan ng tao ay nakasalalay sa kalusugan ng kalikasan. Alagaan niyo ako para sa inyong sariling kaligtasan at kinabukasan.
4: Ito naman po ang say ni Reynante Sofera mula sa ating official Viber channel. Libreng serbisyong pangkalusugan ibigay sa mga mamayan upang likas na kayamanan ay mapagyaman.
3: Say naman ni Sean Kyle Flores, ang pangangalaga sa kalikasan ay malaking tulong upang magkaroon tayo ng mas ligtas na kapaligiran. Kung tayong lahat ay mag tutulungan, mas magiging maayos ang ating kapaligiran at mababawasan ang epekto ng global warming kaysa magreklamo tayo ng walang ginagawang aksyon.
4: At ito naman po ang say ni JP Barcelona. Wow. Kung bibigyan ng tinig ang kalikasan, siguro ang paalala nito ay ang kalusugan ko ay kalusugan mo rin. Dahil ang environmental balance ay mahalagang bahagi sa pagpapanatili ng ating mental at physical health. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lang tungkulin para sa ating kapaligiran, kundi isang investment sa kalusugan at kapakanan ng kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon.
3: At say naman ni Isabella Aguirre mula sa Viber, naku, isang masugid na tagapakinig din po natin. Ang haba, the health of our environment reflects English. Our own health as individuals. With this, if nature had a voice, it may remind us that for both of us to flourish, we must take care of one another. We as people have the capability and responsibility to nurture the world around us, and in turn, the environment provides us with our needs to live in the first place. As many of us have been both neglecting and even abusing nature, we have been rightfully reaping what we have horribly sown. One of many examples include how humans have driven the current severity of both global warming and climate change. Humans have greedily overconsumed what nature has generously provided for so long, and nature can be seen and felt crying out for help before it is too late for us all. Nature and humans can both live and flourish together in harmony, and it is time to listen and heed its guidance for our collective betterment. And I thank you.
4: Okay. Bilang pagtatapos.
3: Bilang pagtatapos, Miss Sharon, ano po ang inyong say sa insights ng ating mga ka-TNK, Ma'am Queen, kanina? At ano po ang mensahe ninyo sa publiko upang hikayatin silang makiisa sa pangangalaga ng kalusugan at kalikasan para sa kaunlaran ng bayan ngayong Nutrition Month?
5: Ayan, so lastly po, Happy Nutrition Month once again to our listeners, ka-TNK. And una-una po, caring for the environment is like caring for your family and for your health. Ayan po, so i-practice na po natin yung mga, let's all reduce our food waste. Ayan, and practice ang proper diet, proper and sustainable diet po. And let's keep it simple, ano po, let's choose local fresh and sustainable fruits. Correct. And the vegetables and other meat products po. And again, this is everyone's responsibility. Ano po, sama-sama po tayo sa pagprotekta ng ating kalikasan, dahil ultimately po, healthy diet is healthy planet. So yun lamang po. And again, magandang hapon and Happy Nutrition Month.
4: Okay, muli maraming salamat po kay Miss Queenie Kyle Waperikua sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagdalaw mismo dito po sa ating studio. Siya po ay ang Nutrition Officer 2 mula sa National Nutrition Council, at maraming pong salamat uli, Ma'am Queenie, at maraming salamat din po sa mga kapwa advocates natin sa NNC.
3: At para naman sa ating bulletin board, open na po sa publiko ang registration para sa day 1 ng Anti-Trafficking in Person Summit with non-governmental organizations and the private sector na may temang Survivor's Trend Towards Recovery, Renewal, and Reform. Ito ay gaganapin online via Zoom sa July 30, 2026. Next week na po ito. Tampok sa summit ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states, government agencies, non-governmental organizations, survivor leaders, the private sector, international organizations, academia, and development partners upang magbahagi ng mga good practices at palakasin ang pakikipagtulungan laban sa human trafficking. Para magparehistro, bisitahin po natin yung link na nakikita nyo po sa inyong screen o iscan ang QR code na nakikita makikita nyo rin po sa inyong mga screen. Samantala, ang day 2 naman ng summit sa July 31 ay para lamang sa mga invited participants.
4: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at lahat ng mga production personnel na katuwang natin po sa broadcast ngayong araw.
3: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team.
4: Tandaan, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang usapin ng kapaligiran. Ito po ay usapin din ng kalusugan, nutrisyon at kinabukasan ng bawat Pilipino. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Kaya ngayong Nutrition Month, maging bahagi tayo ng pagbuo ng mas malusog, mas matatag at mas lunti ang Pilipinas. Kalusugan at kalikasan alagaan para sa nutrisyon ng bayan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
4: Happy Nutrition Month po sa ating lahat.
3: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
3: King of the Road.
2: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabit eh.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
17: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
16: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
17: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
16: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
17: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
16: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
17: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
18: Radyo Pilipinas.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
28: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
29: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors, Season 2, nahatid sa inyo ng National Commission on Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge of Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, kapag naririnig natin ang salitang nutrisyon, madalas ang naiisip natin ay pagkain agad o kaya naman ay food diet. Para sa ating mga senior citizens, napakahalaga nito dahil alam naman natin na habang tayo ay patungo sa golden years, mas kailangan nating kumain ng masustansyang pagkain para maging strong and healthy. Pero alam naman natin na isa sa mga madalas na hamon para sa marami nating kababayan ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya yan mismo ang tinutugunan ng ahensyang kasama natin ngayong hapon. Kaya huwag na natin patagalin pa. Alamin ang kadiwa ng Pangulo, ang programang naglalapit ng mga sariwa at dekalidad na produkto mula sa ating mga magsasaka at mangingisda diretso sa mga mamimili. At ang maganda rito, isa ang ating mga senior citizens sa mga prioridad na makikinabang sa programa. Para ipaliwanag ito, welcome sa aming Golden Heart, Puso para sa Seniors. Kasama po natin si Attorney Genevieve Belicaria Guevara. Siya po ang Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Department of Agriculture. Magandang hapon, ASEC. Napakaswerte namin at may nakasama tayo sa Department of Agriculture.
30: Magandang hapon po, Ma Mercy, at sa inyong mga tagapakinig at tagasubaypay dito po sa ating Golden Heart, mm-hmm, para sa ating mga senior citizens. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mm-hmm.
29: Sa ating guest ngayon, iba ang inyong matututunan. Ito ay tungkol sa agriculture at kung paano magkakataon na nakikita ang ating mga senior citizens. Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Department of Agriculture, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens?
30: Ayun. So ngayon po, marami po tayong mga programa na nakatuon, lalo-lalo na po sa ating mga vulnerable sectors, lalo na sa ating mga senior citizens. Nangunguna na po dyan yung ating Benteng Bigas, meron na. Under po na ating kadiwa ng Pangulo program, under the Benteng Bigas meron na program, meron, makakabili po ang ating mga qualified senior citizens ng 1 kilong bigas na nagkakahalaga po ng 20 pesos lamang. Kung kumpara nyo po yan sa prevailing price ngayon na nasa 50 to 60 pesos po na bigas, ang laking tulong po nito lalo na po sa ating mga senior citizens. Aside from that po, yung ating kadiwa ng Pangulo nga, as sinabi nyo na po kanina, kami po ay nagbebenta ng mga abot kayang bilihin, mga agricultural products, mga basic necessities and prime commodities po para sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa ating mga senior citizens, sa ating mga kwalipikado din pong benepisyaryo. Direkta po nating binibenta yung mga produkto o mga produce po na ating magsasaka at mangingisa direkta sa pamilihan. So ito po ay mas mura nilang nabibili at nasisigurado natin na dekalidad dahil nga po ito ay produkto mismo ng ating mga magsasaka.
29: Ito yung pinangako ng ating Pangulo noong siya ay kumakandidato at ito ay nakikita na natin ngayon na nangyayari. So, malaking tulong yung 20 pesos na 1 kilo ng bigas. At gaano naman kalaki ang natitipid ng mga mamimili sa kadiwa kumpara sa karaniwang presyo sa merkado?
30: Yun po, yung sa bigas nga lang, nakita naman natin halos 200 to 300% po ang natitipid nila dyan dahil nga po yung dating 60 pesos na budget nila para sa 1 kilong bigas ay 20 na lamang. So usually po nakakabili po sila ng mga 10 kilo bawat punta po nila sa ating mga kadiwa centers. So yung 10 kilo na po na yun ay kung sa pamilya po ng apat ay pwede pong umabot yun ng 1 linggo sa pagsasaing mga dalawa. Beses o 1 beses magsaing sa 1 araw. At definitely po, yung ating mga binibenta naman sa ating kadiwa ng Pangulo ay nabibili po nila mga 20 to 30% lower po sa palengke dahil nga po direkta ito na binibenta ng ating mga magsasaka. So kung kunwari po ang repolyo, nabibili natin sa palengke ng 60 pesos or 70 pesos ngayon, pagdating po sa kadiwa, meron po tayo ngayong repolyo drive, kumbaga meron po tayong madaming repolyo ngayon. So 20 pesos lang po kada kilo pagdating sa ating mga kadiwa centers. Nung isang buwan din po, nung marami rin po tayong kamatis, yan, marami din
29: depende
30: po tayong...
29: Depende sa mga produce ng ating mga
30: yun
29: magsasaka.
30: Yun po, kumbaga may mga season po kasi yan. Mm-hmm. So pagka, lalo na pag season yan, tinutulungan po natin talaga sila na magbenta at mapalabas po nila at direkta pong makinabang ating mga magsasaka. Kasi nga po, pagka sa mga middleman na napupunta ito, syempre binabarat po yung kanilang produkto. Medyo bumababa po yung kita nila. So ito po yung intervention na ginagawa natin para po talagang makinabang direkta ang ating mga magsasaka at mangingisda dito sa programa ng kadiwa ng Pangulo.
29: Sino-sino naman ang kwalipikadong bumili ng subsidized na bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo?
30: Okay, ang atin pong nauna nung last year po, nung nilaunch po natin ito, apat na sektor lang po ang pwedeng makabili. So ito po yung vulnerable sectors natin. Senior citizens na po, nangunguna dyan. Of course, ang ating mga PWDs, ang ating mga 4Ps beneficiaries, at ating mga solo parent. Ngayon po, pinalawig natin, sinama na rin po natin mismo yung ating mga magsasaka at mangisda na sila mismo yung nagpo-produce ng ating mga kinakain. So binibigyan din po natin sila ng pwede po sila makabili. At the same time po, nakipag-ugnayan din po tayo sa DOLE. So yung mga minimum wage earners po natin, nakakabili rin po ng benteng bigas. Meron na. Meron din po yung ating mga jeepney drivers at ang ating mga TODA, yung mga tricycle drivers po natin. Pwede po silang bumili sa pakikipag-ugnayan po natin yan sa ating mga LGUs. At yung ating po mga teachers, mga DepEd po, pwede po silang bumili sa pakikipag-tulungan po natin sa ating mga DepEd.
29: Paano yun? May listahan ba yung mga LGUs na o ano ba yung binibigay na meron bang card para makapunta sa kadiwa?
30: Ngayon po meron po tayong tinatawag na PBB PBBMRS registry system po namin ito sa Benteng Bigas. Meron na kung saan po nirerehistro po namin sila, no? May bibigyan po namin sila ng pipila po sila at meron bibigay sa kanila na QR code. At kung dun po yon, every time po nabibili po sila, kahit hindi na po nila dala yung card nila, basta po dala nila yung QR code o kaya po sinasabi na lang nila yung pangalan nila. O, syempre,
0: kilala na.
30: Oo. So, titignan po natin sa system, ayun, makikita natin kung ilang kilo na po ang kanilang nabili. Kasi po ngayon, may limit po tayo ngayon sa mga vulnerable, nasa 30 kilos po. The rest, yung mga TODA, yung mga DepEd, nasa 10 kilos po a month ang pwede nila
0: para
30: bilhin.
0: Para mapagbigyan nila iba.
30: Opo, no? Kasi medyo tulad niyan dito po sa ating malaking Kadiwa store dito sa Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue. Ang kinikater po natin dyan is halos 1,200 beneficiaries kada araw na bukas po tayo Mondays to Fridays. So talaga pong kailangan maging epesyente po tayo sa pagdidistribute at pagbebenta. So yun po yung ginagawa natin ngayon, pinaparegister po natin sila. Para rin po naman yan sa kanila eh, para po mamonitor din natin na talaga po yung mga karapat dapat din yung nakakabili nung ating Benteng
0: sa,
30: Bigas.
0: Sa ano yan, ano? Dito sa Quezon City, yung opisina. Kasi marami tayong senior citizens sa Quezon City.
30: Yes po, marami. Base po rin dito sa registry system namin, medyo ang majority po, nasa 70% ang senior citizen po na
0: sa Quezon City. Sa Quezon City. No?
30: Pero pag dinigdan po natin sa iba pa pong mga lugar nationwide, talaga pong yung mga senior po, yung marami po ang nag-aabi.
0: Mga nag-aabi. Maraming senior citizens ang pumipila na ng madaling araw, gaya ng alas 3 ng umaga, dahil sa takot na maubusan. Paano sinisiguro ng Department of Agriculture na may sapat na supply para sa lahat upang maiwasan ang pagdagsa nila?
30: Ang ginawa, alam po naman natin talaga ang mga senior citizens po talagang maaga rin po talaga silang nagigising.
0: Maaga mga gising.
30: Napansin po namin ngayong pagpasok ng taon na to, nung nandun pa po kami sa ADC sa Circle, dito may yung tindahan po namin dyan sa may elliptical road. Aba, mga alas 11 pa lang po ng gabi, ay meron na pong pumipila. Hindi naman po namin, kumbaga nakaka... bagabag din po, syempre, dahil nakakaawa naman po, diba? Dahil sila po ay talagang puyipila. Wala naman daw sa kanila yon dahil maaga nga po silang nagigising.
0: Siguro maaga natutulog.
30: Opo. Kaya ang ginawa po namin, gumawa po kami ng appointment system naman ang tinawag namin. Kumbaga para pong yung, kung kayo po ay magpapa-appointment ng passport or kay sa LBI, yung meron na po kayong predetermined na oras.
0: Yun, na, buti yun.
30: Opo. So, yun po yung ginawa namin. Tapos, naglagay lang kami ng limit sa isang araw. Yun nga, 1,000 beneficiaries ang pwede. So, magpapalista po sila kung AM or PM, umaga or hapon po sila pupunta para hindi ho na nila kailangang pumila pa ng sobrang
0: mainitan,
30: aga.
0: Ano?
30: Although, ang ginawa po namin, yun, naglagay po kami ng mga electric fan na dyan. Pinalagyan na po rin namin ng ilaw dyan po sa may labas na po ng ating pinagkadiwa para po hindi po sila kumbaga ma-inconvenience o mahirapan din po sa pagpila. Open pa rin naman po kami sa mga walk-in. Pinapayagan pa rin po namin sila makabili. Yun nga lang po, binibigyan namin ng prioridad yung ating mga meron pong appointment.
0: So, pwede bang kamag-anak o caregiver ang bumili para sa ating mga senior citizens?
30: Pwede po. Basta dala po nila yung authorization nila at dala rin po nila yung ID ng kanilang kamag-anak o kung sino po yung nire-represente nila. At yun naman po ay binibenta namin. Basta po nire-rehistro na rin na po talaga namin under the registry system. Para po, ayun, masiguro natin na yung limit nga lang po na ay mabili. Pati po ng kanilang nire-representa.
0: Sa mga ano, sa mga probinsya, meron ding kadiwa centers?
30: Meron
0: kadiwa
30: din po. Meron po tayong partnership sa ating mga kooperatiba, mga accredited po nating kooperatiba. Kasama na po ating mga LGUs kung saan po sila ay nabibigay sa atin ng lugar, kung saan po pwedeng magbenta ang ating kadiwa at ang ating P20. So, yun po ay pwede nilang, kung gusto po nila makita yung mga lugar o mga listahan po nito kung saan sila pwedeng bumili, bumisita lang po sa sila sa ating Kadiwa Facebook page at nandun po ang mga schedule at
0: yeah,
30: lugar.
0: Yung schedule.
30: Opo, nandun po yung mga schedule tsaka lugar kung saan po sila pwedeng pumunta para po dito sa
0: sana may announcement, ano?
30: Yes po, meron naman po tayong mga ginagawang information campaign kasama po ng ating mga regional offices.
0: Mm-hmm.
30: Nag-iikot po talaga tayo and of course kasama rin po yung ating mga LGUs at mga partner po natin, mga farmer cooperatives na siyang nagbebenta. Yung pong schedule nila, medyo, yun lang, medyo minsan po may mga pop-up yung tinatawag natin. So, abang-abangan lang po nila. Meron po tayo mga partnership na ganyan sa ating mga LGU. So, dinidirekta na po kasi natin. Of course, lalo na kung sila po ay magre-request at kumbaga, meron po sila mga organisasyon na willing po na magbenta or mag-avail po nito ating P20. Ito, yan naman po yung ginagawa
0: natin. Yung schedule na yan, makikita yan sa DA.
30: Opo, meron po tayong Kadiwa Facebook page. Yan po yung schedule. Ito po ay nakakabit din sa ating Department of Agriculture website. Kung saan po nandun po din lahat, nakalink po yung ating mga Facebook pages at nandun po mismo makikita po nila yung ating mga, ayan po, makikita po nila yung ating mga, yung kung saan po yung location at kung ano yung schedule.
0: Kompleto.
30: Opo.
0: Mm-hmm. Mula nung ilunsad ang kadiwa ng Pangulo, ilan na ang mga mamamayang natulungan nito sa buong bansa kung mayroong data?
30: No? Bale, doon po sa ating monitoring po, halos 11 million na
0: na
30: beneficiaries ang ating naserban. Base po dito sa ating ding PBBMRS, yung ating registry system, halos nasa 10 million na rin po ang ating na-register, ano? Almost more than that na yung more or less yung ating pong na-register. So, malamang po nakapag-avail na halos lahat yan. Sa target po natin na may target po kasi tayong 15 million households para po dito sa ating P20. Almost one-third na lang natitira. Pero, ang ginagawa po natin, of course, aside from yung pagre-rehistro, sinisiguro po natin yung karampatang supply. Ano po? Kasi kailangan ma-maintain po natin na kunwari nakakuha na po yung ibang mga kababayan natin. Monthly dapat po ma-expect nila na meron po silang mabibili. So yan din po yung ginagawa natin ngayon para mapalakas natin yung supply. Kasi po itong binibenta nating bigas dito sa ating P20, galing po ito sa NFA. So, ito po yung binibili na NFA.
0: Mababa.
30: Opo, kasi buffer stocking lang po yung binibili ni NFA. Ano po? So, yun yung ginagawa natin para circular economy po ito. Kumbaga, ang pagsuporta nyo sa P20 ay pagsuporta din natin sa ating mga magsasaka. So, yun po yung gusto nating iparating din sa ating mga kababayan, mga beneficiary natin. Yung pagtulong nila sa programa ay direktang pagtulong sa ating mga magsasaka. So,
0: ito yan, nasa Facebook.
30: Opo.
0: Nasa Facebook din, ang mga schedule na yan. At sana yung ating mga LGUs, ano, sasabihan na din beforehand ang mga senior citizens. So, mga ilang seniors naman na nag-avail na? Ilang percent kaya?
30: Ang amin pong, kasi nagdi-disaggregate pa po. Ngayon po, nasa proseso kami ng pagdi-disaggregate po ng aming data. So, hindi ko pa masabi ko ano po yung exact amount, pero base po dito sa aming percentage na pagmumonitor, yun nga po, nasa 70% to 80% po yung ating mga senior citizens na nag-a-avail every time.
0: Ayan.
30: So, siguro po, yun yung panantayan natin. Talagang itong programa ay very much ina-avail po ng ating mga senior citizens.
0: At saka
30: citizens.
0: Aware na din sila po. Kahit paano, no? Paano naman, saan naman matatagpuan itong mga kadiwa stores? Although naka-schedule, no? Marami naman ito yung mga lugar na pwedeng puntahan ang ating mga seniors.
30: Opo. Usually, yung mga partner cooperatives po natin, usually kasi may mga housing, may mga, kunwari sa NHA, may mga partner cooperatives po tayo dyan. So, yung mga housing, meron po silang mga pwesto dyan. Si LGU rin po, binibigyan po tayo ng espasyo. Kung hindi po sa mismong City Hall, yung kalapit po, yun, binibigyan po tayo ng lugar kung saan po tayo pwedeng magbenta. Hindi lang po ng ating bigas, pati na rin po yung mga produkto ng ating magsasaka. Yung iba po mga government agencies, may partnership din po tayo, katulad nga po ng PhilPost, NHA, ito pong mga regional offices na rin po ng DA at yung ating mga partner agencies din po. Yan, naglalagay din po sila doon ng mga kadiwa na may schedule. So yun po yung ating ginagawa ngayon para mas mapalawig natin at ma-expand po.
29: Yung kanyang regional offices namin, pwedeng malagyan ng kadiwa?
30: Pwede po, basta kayo ay mag...
29: Mag-request.
30: Opo, mag-request po kayo at kung pwede pong gawin nating regular, very yes, much po kami matutuwa
29: para po ating mga senior citizens. At least kitang-kita na nila doon sa regional office.
30: Meron pong mga nag-request nga ma'am na mga senior citizens group. Nag-volunteer po sila na gusto po nila na sila daw po ay magbenta.
29: Yeah, pwede natin gawin yan sa opisina mismo.
30: Opo, ayun po. Very much open kami dyan.
29: Ay, naku, thank you very much. Ano naman itong kadiwa on wheels?
30: Okay, meron po kasi tayong mga truck na part din po yan ng ating suporta. Yes. Suporta po sa ating mga farmers. Lalo na po, kunwari, kailangan pong may i-transport o may mga logistics requirement po tayo. So, may mga trucks po, aside from logistics, paghatid, ay ginagamit din po natin silang pagbenta. Pwede po silang magbenta doon. Kunwari, meron tayong kadiwan on wheels dito sa Meridian 3 sa ating mga regional offices. Yan, ginagamit po natin itong mga truck para doon na mismo. Hindi na po kailangan na po ibaba doon or ibaba pa sa pwesto. Mismong truck na po, doon na po natin dinidispose at doon na po tayo mismo nagbebenta.
29: Sariwa-sariwa
30: pa yan. Ayan po, meron po tayong mga trucks na hindi po natin na kailangan na ng lugar. Ano po, basta iparada po siya at kung saan po nila
29: kung saan pwede, no?
30: Kung saan pwede. At doon na po mismo nagbebenta. Ayan po yung ginagawa natin ngayon para po talagang mas maabot natin yung ibang mga kababayan natin na nagre-request. Kasi nga, sabihin nila, oh, may kadiwa center naman kami rito pero malayo dun sa aming bahay. So, ang ginagawa po natin, yan, nagdadala po tayo through our kadiwa trucks. Yan.
29: Marami naman yung mga
30: meron po tayo trucks sa lahat ng region, pati po dito sa NCR. Marami po tayo nag-iikot na trucks. Kasama, kapartner din po natin dito, of course, ang NFA at ang FTI, ang Food Terminal Incorporated. May mga trucks din po sila na ginagamit natin para sa program.
29: Ang dami yan. Ang daming mga produkto.
30: Opo, yan, kasi oh, ano yan eh, mga galing po sa Benguet, yan, galing naman po sa ating mga fisher folk na ano, galing dito sa Navotas, at ito po of course yung ating NFA rice.
29: Paano naman nababantayan ng DTI at saka ng DA ang price monitoring at enforcement sa merkado upang masiguro ang patas na presyo ng mga produkto, lalo na para sa ating mga senior citizens?
30: Okay. Ang trabaho po, isa lang po kasi yung trabaho natin, yung mag-market. Mag-market. At ito, i-promote po ang mga produkto ng ating magsasaka. Isa pa po sa trabaho namin ay yung bantay presyo o yung price monitoring. Hati po kami ng DTI dito. Ano? Ang DA po ang nagmo-monitor sa ating mga agri-products. Samantalang ang DTI, sila po yung mga process. Mga noodle, sardina, sila po yung nagmo-monitor na sa grocery. Tayo po, ang minomonitor natin ay yung mga produkto from the palengke. So, yan po yung ginagawa natin araw-araw. Meron tayong mga price monitors po at tinitignan natin. Binobroadcast po natin yan. Nilalagay po natin yan sa ating Facebook page at sa DA website para makikita po nila doon kung ano po yung mga prevailing prices ng basic necessities and prime commodities. So, ito rin po ay ginagawa natin bilang suporta rin sa ating mga kababayan para alam po nila kung magkano po talaga yung prevailing prices para po maiwasan yung, syempre alam naman natin, yung pag-abuso ng mga, pag hindi ho, kunwari, pag di ho nababantayan kasi yung presyo, baka yung ibang lugar
29: so mataas. Far okay naman, sumusunod
30: sobrang okay po dahil ito po yung nagiging panantayan din po ng ating mga retailers kung hanggang saan po yung kanilang pagbebenta ng kanilang mga produkto. So yun po, sa ganitong paraan po ay namomonitor at na sisiguro natin na yung mga presyo ay patas at na bo-broadcast po natin at na-inform po natin yung publiko kung magkano po ang mga presyo ng bilihin dapat.
29: Bukod sa murang bilihin sa kadiwa, ano pa ang ibang programa o serbisyo ng DA para sa ating mga senior citizens, lalo na para sa mga nakatatandang magsasaka at mangingisda?
30: Ayun po, ang DA po ay hindi lamang ito sa pagbebenta po ng mga mas murang bilihin. Meron din po kami mga investment opportunities. Sabi ko nga, pwede po kayong mag-invest sa agricultural
29: interesado
30: businesses.
29: Interesado yung ating mga seniors.
30: Meron po tayong mga training programs. Yes. At the same time po, para sa ating mga magsasaka na rin na mga senior, meron po tayong mga programa. Binibigyan po natin sila ng farm input seeds, fertilizers, pati po training, binibigyan mm-hmm. po natin sila. Yun po yung ginagawa natin sa pakikipagtulungan, of course, with our LGUs at sa ating mm-hmm. mga senior citizens mm-hmm. organization. Mm-hmm. Yung mga, yun nga po, yung meron po kaming mga binibigay din ng mga libreng seedlings, mm-hmm. mga libreng seeds. Mm-hmm. Kung gusto po nilang mag-start ng kanilang mga garden o mga farms po, talagang meron po tayo mga programa na pwede po sila makakuha ng mga libreng inputs.
29: Paano naman makakalapit ang ating mga senior citizens organization sa DA upang direktang makatanggap ng mga pagsasanay, seedlings o puhunan para sila ay makapagtanim o makapag-garden?
30: Meron po silang direkta sa amin. Pwede po direkta dito sa Department of Agriculture, mm-hmm. sa opisina ko po.
29: Yan.
30: Pwede po silang sumulat.
29: Yan na, si Asek Gibara yan.
30: Opo, pwede po silang sumulat. Meron po kaming Facebook page. Meron kaming email address. Na. Ilagay na lang po natin mamaya. Pwede po kayo sumulat doon. Meron din po, pwede silang makipag-ugnayan o puntahan lang po yung kanilang regional Department of Agricultural offices, no? Sa kanya-kanya ng region. Mm-hmm. Pwede rin naman din po silang lumapit sa mga kanilang mga provincial agricultural agriculturists, mga provincial agriculturists. Pwede po silang makalapit doon at mag-request po ng mga ganitong klaseng suporta. Mm-hmm. At lagi naman po yan, of course, na meron po tayong available para naman po matulungan natin o kung may mga request po na ganito para sa ating mga kababayan.
29: May marami pa tayong mga retiradong senior na malalakas pa at willing and able pa na magkaroon ng dagdag kita. Ano naman ang mga agribusiness opportunities ang maaaring pasukin sa tulong ng Department of Agriculture?
30: Yun nga po, meron tayong mga training programs.
29: Yan, yung training.
30: Yun, sa Agricultural Training Institute. Ito po, usually nagbibigay po tayo sa mga organizations, ano, kasi gusto natin talagang, kumbaga, isang komunidad po. O
29: yan,
30: marami po
29: sila. Mas maganda, mas marami
30: patulungan
29: sila.
30: Patulungan natin para ma-sustain nga po kung ano man yung kaalaman na ating ibababa ay mayroon pong magtutuloy talaga. Marami po ang makikinabang. Mm-hmm. At the same time po, meron tayong, yun nga, si BPI po, meron tayong mga libreng farm inputs po na pwede silang ma-avail. Mm-hmm. At kung kunwari, yun nga, may mga agri business na opportunities kami. Sa agribusiness, meron po kami kung gusto nilang matuto kung paano yung mag-invest sa agri.
29: Ayan.
30: Naturuan po namin, mga modules po kami, may mga packages po kami. Kung kunwari ganito po ang pera nila, anong pwede nilang
29: kung mga
30: gawin.
29: Mga ka-seniors, pakinggan nyo itong mabuti.
30: Kunwari, taga ano po sila, kung kunwari taga Rizal o Laguna o depende po sa lugar at i-advise po natin kung ano yung magandang itanim doon, kung ano po yung market opportunity. Hindi naman po pwedeng magtatanim ka lang bigla tapos biglang wala ka palang pagbebentahan.
29: Yeah.
30: So yun po, nagbibigay kami ng advice.
29: Ayun.
30: Ano yung
29: yun
30: mga
29: importante,
30: trends.
29: Yes.
30: Lalo na po ngayon, sabi ko nga, uso po ngayon ang ube, uso po ngayon ang kape.
29: Yan.
30: So yan yung mga i-advise natin kung yun po ang produkto ng inyong probinsya at kung yun ang passion nyo, magtanim at maging farmer. Kahit po kayo ay senior na, wala po sa edad yan. Ang pag-start po ng agribusiness ay wala po sa edad. Anytime po, pwede kayo mag-start.
29: Basta humingi lang ng tulong sa DA.
30: Asek
29: Ibarra, ano ang inyong mensahe at paalala sa publiko tungkol sa kadiwa ng Pangulo program?
30: On behalf po of the Department of Agriculture, kami po ay nagpapasalamat lagi sa inyo, lalo na po sa ating mga senior citizens dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga programa. Mm-hmm. Para po sa inyo to, lagi naman na kami ay nakasuporta para po makatulong at makapagbigay sa inyo pa ng opportunity. Sabi ko nga, di lang dahil may mura kayong mabibili, pero yun nga po, meron tayong mga business opportunities, agri opportunities na pwede po ninyong ma-avail. Tulong po ang Department of Agriculture at sa pagsama-sama po natin, alam naman po natin na ito ay para makamit natin ang isang masaganang bagong Pilipinas.
29: Mm-hmm.
30: So yun po yung mariin nating pasasalamat sa inyong lahat.
29: Mm-hmm. Naku, maraming salamat Asek Gibara sa pagbabahagi na inyong kaalaman tungkol sa kadiwa ng Pangulo. We hope na makasama ulit namin kayo sa mga susunod pang episode dahil baka maraming magre-react at kailangan malaman pa kung ano yung mga detalye tungkol sa mga programa ng
30: DA.
29: Yes
30: po, kami po ay bukas para sa lahat ng inyong mga requests.
29: Okay. Muli, nakasama po natin si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. At para sa mahalagang balita at impormasyon, narito ang Senior Spotlight News.

Isang mahalagang kasunduan ang nilagdaan ng NCSC at Integrated Bar of the Philippines noong June 29, 2026 para sa mas madaling pag-access ng mga senior citizens sa serbisyong legal. Sa ilalim ng kasunduan,

Tutulungan din ng IBP ang NCSC sa pagsasampa ng mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga gumagamit o gumagawa ng pekeng senior citizen ID habang magsisilbing pangunahing tagapagberika ang NCSC ng records sa mga senior citizen sa mga kasong hahawakan ng mga abogado. Maraming salamat sa IBP, lalo na kay National President Attorney Alan G. Panolong para sa ating partnership. Kabilang nga sa mga kasong na-refer na natin sa IBP ang insidente sa Quezon City kung saan nasawi ang isang senior citizen matapos mabangga ng truck habang nakapila para sa 20 pesos na kilong bigas. Ang kasong ito ay naipasa na sa IBP para sa kaukulang legal assistance. Para sa iba pang balita, isa pang makasaysayang kasunduan na ating nasaksihan matapos nating lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng NCSC at Land Bank of the Philippines noong July 1, 2026. Layunin ang kasunduang ito na gawing mas mabilis, ligtas, at efficient ang pagtanggap ng cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act sa pamamagitan ng electronic fund transfer sa kanilang land bank savings, Visa card, o Piso Plus account. Diretso nang matatanggap ng mga milestone agers ang cash gift sa kanilang mga existing land bank account. Samantala, ang mga wala pang account ay pwedeng gumawa sa pamamagitan ng digital account opening ng bangko o kaya magtungo sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. At sa puntong ito, tara at alamin natin kung paano makatutulong ang kanilang Piso account sa mas mabilis at mas maginhawang pagtanggap ng mga cash gift. Panoorin po natin ito. Ikaw ba ay grantee ng Expanded Centenarians Act? Alam mo bang pwede nang magamit ang iyong land bank piso o savings account para matanggap ang iyong cash gift? Wala ka bang existing land bank account? Tara at ituturo namin ang step-by-step process para sa piso account. Magtungo sa kanilang designated digital banking corner para ma-assist sa piso account application sa pamamagitan ng digital onboarding system. Sagutan lamang din ang hinihinging impormasyon. Pagkatapos, pumunta sa New Account section para makumpleto ang pag-open ng inyong Piso account. Pwede rin ma-access ang Piso account application sa www.dobs.landbank.com. I-download lamang ang Landbank Mobile Banking application sa Play Store o App Store. Buksan ang app, pindutin ang Open Account at piliin ang I would like to open a land bank account. Matapos nito, piliin ang Land Bank Piso Plus at i-click ang Proceed. Ilagay ang inyong personal na impormasyon, active mobile number at email address. Tandaan ang inyong user ID at password. Kinakailangan ang inyong selfie at malinaw na picture ng isang valid government-issued ID para sa verification. Sagutin din ang mga security questions at financial information. Para sa account purpose, piliin ang savings o investment. Matapos nito, piliin ang land bank branch na malapit sa inyong lugar kung nais ninyo magkaroon ng physical card. At hintayin ang text message ng Land Bank tungkol sa status na inyong application. At congrats! Pwede mo nang magamit ang inyong Land Bank Piso Savings Account sa pagkuha ng iyong Eka Cash Gift. Piso lang ang initial amount of deposit nito at wala ring maintaining balance. Sa ating mga Eka Grantee, piliin lamang ang Land Bank sa updated claim form at ilagay ang iyong account number. Madali lang, di ba? Para sa iba pang impormasyon, follow na sa official social media pages ng NCSC. Ekay, bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso

0: inyo.
1: Maraming salamat sa Land Bank sa pangunguna ni President and CEO Lynette Ortiz para sa inyong patuloy na suporta para mabigyan ng matiwasay at makatarungang serbisyo ang ating mga mahal na senior citizens. Sa pamamagitan ng makabagong sistema ng cash gift distribution, mababawasan ang mahabang pila at masisiguro ang mas ligtas at mabilis na pagtanggap ng kanilang regalo. Nasa higit 3 bilyon ang ipinamamahagi ng ang napamahagi na ngayong 2026 para sa halos 299,000 grantee sa buong bansa. Noong May 2026, higit 75,000 milestone agers na ang nakatanggap ng kanilang cash gift nationwide na nagkakahalaga ng 801 million. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating regional offices ay may mga cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontakt ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Isa pang makasaysayang hakbang para sa mga nakatatandang Pilipino ang isinagawa ng NCSC katuwang ang National Anti-Poverty Commission Senior Citizen Sectoral Council. Matapos nating idaos ang National Consultation on Policies for Senior Citizens sa Metro sa Manila Metropolitan Theater noong June 30, 2026. Dinaluhan nito na humigit kumilang 1,000 kinatawan online at face-to-face mula sa mga senior citizens organizations, LGUs at ibang-ibang ahensya ng pamahalaan para direktang maiprating ang kanilang mga recommendations at concerns. Layunin ng konsultasyon na marinig mismo ang boses ng mga senior citizens para maging batayan ng mga polisiya, programa at mga panukalang batas. Nagbigay rin ng kanilang saloobin ang mga dumalo tungkol sa pagpapatupad ng 20% discount, pagpapalakas ng mga Office for Senior Citizens Affairs o OSCA at ang panawagang manatiling isang malayang komisyon, ang NCSC. Samantala, hinihikayat naman ang lahat ng dumalo na suportahan ang kampanyang 12 milyong lagda para sa matatanda para ipanawagan ang mapabilis na pagpasa ng Universal Social Pension Bill sa Kongreso. Magpapatuloy ang mga konsultasyon upang matiyak na ang mga programang inilulunsod para sa mga senior citizens ay tunay na nakabatay sa kanilang pangangailangan at karanasan. Kaya naman, silipin natin ang highlights sa nasabing historic national consultation. Panoorin po natin ito.

0: Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart Puso para sa Seniors dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan.
12: Six Information,
14: GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine, 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
7: Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
4: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
19: Pilipinas, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
17: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
3: Green Mindset.
17: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green na mindset yan. No?
18: Set your mind to think green.
20: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
18: Green Mindset.
20: Kasama si Manuel Francisco
18: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ako ito na po no, yung pangalawang episode. Episode 2 na po tayo ng ating kwentuhan featuring the innovations and the green products developed by the students of Nueva Ecija University of Science and Technology, Fort Magsaysay Campus. Makakasama po natin sa talakayan ngayong hapon ng kanilang research advisor, walang iba kundi si Dr. Roel Diaz, at makakasama din po natin ang ilan sa ating mga student researchers na sina Princess Nicole Ginto, John Dominic Gregorio, at si Edwin Kathleen Flores, at yung isa pa na kasama nila na si Micaela Clemente. Muli po, magandang hapon at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
21: Yes, Sir Manuel. Magandang hapon po at magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig ng Radyo Magazine 1278 AM.
19: Yes sir, nako, kami po no, nagpapasalamat sa pagsama niyo po dito nga sa episode 2 ng atin pong pagtatampok nitong mga innovations and green products na likha po ng inyong mga estudyante dyan sa Nueva Ecija University of Science and Technology, Fort Magsaysay Campus. At sir, kayo po muna ang aming makakausap ngayon para kwentuhan po kami. No? Siyempre, kayo po yung isa sa mga naging instrumento para maging matagumpay po ito ng kanilang mga innovations. Kwentuhan niyo po muna kami doon sa naging overall journey nito pong inyong mga estudyante para ma-develop po nila yung ganitong mga innovations.
21: Yes, yes Sir Manuel, napakaganda po ng una po natin yung talakayan. No? Overall journey po na ating mga estudyante o dito po sa pamantasan ng agham at teknolohiya sa Nueva Ecija. Sa simula po ay napakahirap, no? Napakahirap po sa amin pong mga estudyante. Totoo naman kasi ay talagang nagsaliksik ang ating mga estudyante kung ano ang problema at ano ang maitutulong nila sa komunidad. Ang gamit po namin ito, in-adapt namin yung sinasabi po na dapat ay laging outcomes-based ang ginagawa natin sa higher education, na dapat mayroon tayong mga product or services na ino-offer. So ang ating po mga estudyante ay napakaganda po nito kasi sinimulan po natin ito ng first semester, then ngayong second semester sa kanila pong asignatura na product management. So talaga ang mga estudyante natin ay nag-iisip ng mga produkto, nag-iisip ng mga produktong makakatulong sa ating pong ekonomiya. So isa sa amin pong target dito, no, kasi kami ay nandito po sa nandito kami sa paanan ng Bulubundukay ng Sierra Madre. So ang lagi naming sinasabi, let us help yung ating mga tulungan natin ang ating mga kalatig, no, na mga magsasaka. So nagsimula sila sa pag alam kung ano ang pwede nilang maitulong at ano ang mayroon na sa komunidad. Kaya Sir Manuel, itong coconut processing machine na to ay talagang pinag-isipan ng ating mga estudyante, kasi sabi nga nila, sir, natukoy namin na problema ng ating pong mga problema po sa baryo ay kakaunti lang ang mayroong kudkuran ng niyog. Mm-hmm. Kakaunti lang ang mayroong machine processing. Kailangan mo pang pumunta ng palengke, kailangan mo pang pumunta ng talipapa para ikaw ay makakuha ng fresh na gata ng niyog, no? So yun kasi yung pinag-uusapan dito, kasi ang hirap kasi Sir Manuel kung nais talaga natin na magluto na, let's say for example, na mga kakanin o na mga ginataan, kailangan mo pang pumunta ng palengke. So you have to travel for how many kilometers, then mag-exert ka pa ng transportation cost. And then pagdating mo dito sa bahay, sa baryo, possible medyo iba na yung lasa, no? Hindi na ganoon kasariwa. Kaya sabi ng amin pong mga mag-aaral, sir, kung ito ang problema sa community, ito ang problema, baka pwede naming solusyonan. And that is the reason kung bakit po nagawa ang tinatawag nating portable coconut processing machine.
19: Mm-hmm. Yun po, no. Talagang kami po, no, inatutuwa sa inisyatibo po, no, ng inyong paaralan na tukuyin po, no, yung mga suliranin na surrounding your area, surrounding your community, at gamitin pong instrumento yung ating mga mag-aaral upang matulungan po, no, at masolusyunan itong mga suliranin na ito. At syempre, sir, no, alam natin na hindi po biro yung nagawing posible itong mga ganitong innovations, yung mga ganito pong produkto. Sa inyo pong part, sir, gaano po ka-challenging sa inyo na i-guide yung atin pong mga estudyante, dahil hindi naman po, no, sa lahat ng pagkakataon ay talagang makukuha natin yung kanilang full potential, yung kanilang full interest na gawin ito bilang isang research advisor at bilang isang professor. Paano nyo po, no, napapanatili na talagang ma-inspire yung ating mga estudyante na gawing posible yung mga ganito pong innovations and products?
21: Yes, Sir Manuel, totoo po yun, ano, very challenging po on the part of the subject professor na magpa-implement ng ganitong klase ng sistema, no? Kasi we are using yung tinatawag po nating pipeline method of curriculum, na kung saan continuation, no? Continuation po yung mga subject or yung mga requirements nila. Let's say, for example, sabi ko nga po kanina, from second semester, we have product management, including the quality management. Then pagpasok ngayon, mayroon na silang grades dito, kasi we have to depend, no? Mm-hmm. Idepensa mo to together with the other subjects, with the marketing research. And then, kung ito ay sabi nga namin, together with the panel, Dr. Maria Florisa Tikihano and other panel of examiner, ang lagi naming sinasabi dito, kung yung product ninyo ay pwede nang pangtawid sa thesis writing natin pagdating sa fourth year or yung feasibility study, so hindi na tayong mahihirapan pa na magsagawa muli. No, hindi na tayo mahihirapan pang gumawa or mag-conduct ulit ng survey kung hindi kaya na nating upuan ang thesis writing or ang feasibility study. Kaya sabi na yun yung naging siguro po yun yung naging doon na inspire ang ating mga estudyante, kasi hindi namin sila pa pinahihirapan. Ayaw namin sila na mahirapan pa, na pwede namang i-continue yung inyong requirements sa isang subject, na makakapag-produce tayo ng mas dekalibreng produkto para matulungan yung mga nangangailangan natin sa community. So ang lagi po namin sinasabi dito, Sir Manuel, hindi dapat na ang ating mga research study ay maging bahagi lang ng academic requirements or maging bahagi lang, no, na ito ay kailangan para matapos kayo, para makuha ninyo ang diploma, kundi dapat mayroon tayong komunidad na mababago sa pamamagitan ng mga inventions o innovation na inyong isusulong, no? O na igagawin sa ating community. Siguro si Emmanuel, yun yung naging dedikasyon natin, no? At ang ating mga estudyante naman dito, nakakatuwa po si Emmanuel, dito sa Port Magsaysay Campus ng amin pong pamantasan, talagang ang aming mga estudyante dito, karamihan po sa amin dito ay mga produkto ng mga magsasaka. Ibig sabihin nun, ang kaalaman po nila ay likas, no? Likas ang kaalaman nila at maging ng kanilang pamilya sa kung ano yung problema ng komunidad, particularly na po yung mga magsasaka o yung mga farmers natin dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. So kung ito yung nakikita nilang challenges, no? Sa nakikita nilang mga challenges, no? Sa kanilang community, so nag-i-start sila na makaisip ng isang solution. So yun si Emmanuel, no? Na pagsasama-sama namin yung talento na mayroon ng ating mga mag-aaral at gayon din yung kaalaman natin, no, bilang isang guro. Hindi lang kasi tayong mga guro, hindi po pwedeng kung ano lang yung ating itinuturo ay yun lang dapat yung alam natin, no. Gayon pa man, sabi ko nga, kaya maswerte kaming mga nasa business education kasi pwede kaming mag-aral pa ng isa pang kurso. Let's say for example ang Doctor of Education, Major in Industrial and Technological Education. So ano man yung knowledge na nakuha namin doon, kasalukuyan po namin ito, sir, na pinagko-combine para makapag-produce kami ng isang dekalibreng pananaliksik mula sa aming mga guro at patungo sa aming mga mag-aaral.
19: Ako, sir, no, very inspiring po yung inyong mga binanggit sa atin na dahil ito pong mga mag-aaral na ito, itong mga estudyanteng ito ay talagang kinakailangan pa po, no, ng paggabay. At kami, sir, no, ay na-enlighten na ito po palang mga products na ito ay bunga lamang ng isa nilang subject. Dahil parang kami pong mga estudyante, no, po, no, estudyante pa, parang ang biggest challenge bago namin makuha yung mga diploma at makatapos kami ng pag-aaral ay yung thesis namin. Pero ito pala ay hindi pa nila thesis. So subject pa lang ito, kaya kami ay sarudo din dito sa mga estudyante ito na nag-effort. At sir, no, yung inyo pong payo na yung itong mga products na ito sa kanilang product management na subject ay eventually pwede nilang ituloy sa kanilang thesis. Ito po, no, ay talagang nagpapakita na gusto natin na mag-materialize, na talagang mapakinabangan, maging sagot sa mga suliranin ito pong madedevelop nila na mga produkto. At sir, maya-maya, no, babalikan po natin kayo. Ngayon naman po, pagkukwentuhan naman po natin itong naging journey ng inyo pong mga estudyante. Kaya naman po, makakakwentuhan naman natin ngayon yung mga estudyante po na nasa likod ng pag-develop nitong portable coconut processing machine. Makakasama at makakakwentuhan natin ang mga student researchers na sina Princess Nicole Ginto, Jana Dominic Gregorio, and Micaela Clemente. Magandang hapon sa inyo at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset.
11: Gandang hapon po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ako po si Princess Nicole Ginto, mag-aaral mula sa NESD Port Magsaysay Campus. Ako po ang aming lead researcher.
12: Gandang hapon po. Ako po si John Dominic Gregorio, mag-aaral ng NESD Port Magsaysay Campus. Kumukuha ng kursong Bachelor of Science and Business Administration, Major in Marketing Management.
22: Hello po, good afternoon po. Ako po si Micaela S. Clemente po. Mag-aaral po ng NUST Port Magsaysay Campus. Kumukuha po ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management po.
19: Ako, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon para ikuwento itong na-develop ninyo, no, itong inyong innovation na nasabi nga ng inyong research advisor ay solusyon sa ilang mga suliranin sa inyong local community. Pwede nyo ba kaming kwentuhan kung bakit ito yung naisip ninyong innovation at pakiramdam ninyo, no, talagang makakatulong ito sa inyong komunidad?
11: Napansin po namin na limitado po ang mga gumagamit ng mano-manong futura ng nyog. Sobrang nakakangalay po yon, lalo na po kung maraming nyog ang kailangan i-produce para po sa pagluto ng ulam o sa paggawa po ng kakanin. At isa pa po sa nakita namin dahilan ay kung hindi po sila magpapapiga ng gata, ay ipapapiga pa po nila ito sa iba.
19: Ayun no. Yun talaga yung naoobserbahan din natin no, kapag tayo ay nakakapunta sa mga palengke. Yan talaga no, yung isa sa mga nakakakuha ng atensyon natin na doon sa mga nagtitinda sa palengke. Kung paano nga ba nila no, araw-araw sa tuwing may bumibili, paano nila binibiyak itong nyog, paano nila pinoproseso itong kanilang produkto na talaga naman ay very challenging at hindi po biro. Ngayon naman dito sa na-develop ninyo no, na portable coconut processing machine, ipaliwanag nyo sa amin kung paano ito nabuo at kung paano ito no, ginagamit at gaano ito ka-epektibo kung ikukumpara doon sa mga mano-mano na machine na kadalasan nating nakikita sa mga palengke.
11: Pinagsama na po namin sila. Bukod po sa mas hygienic, mas makakatipid pa po sila at hindi na mahihirapan kung marami po yung kakayurin nila. Sasalpak lang po nila yung nyog sa talim at po sana pong magkakayod. At isa pa po ay sustainable po itong machine na ito. Kung wala naman pong kuryente ay pwede pa rin pong gamitin at makapagkayod dahil meron po itong nasasalpak na hawakan sa gilid. At kung magagata naman na po ay ilalagay lang po nila sa extractor yung nyog at papaikutin lang po nila yung handle, mapipiga na po ang gata. Madali na pong makakaluto ng gusto niyo pong patay sa gata.
19: Kami ay na-curious lang no. Diyan ba sa area ninyo sa Maya Nueva Ecija ay talagang marami yung mga nagbebenta nitong niyog? Marami ba yung mga businesses na talagang umaasa sa maayos na produksyon ng ganitong mga produkto? Kaya naman talagang kinakailangan nila yung ganitong portable coconut processing machine.
11: Opo. Marami pong nagtitinda po dito ng mga bibingka, gano'n. Mga ano po, puto po, gano'n.
19: So yun, talagang very relevant. Talagang kinakailangan ng ating mga may puesto sa palengke at kinakailangan maging doon sa ating mga tahanan, sa ating mga household na mahilig sa pagpe-prepare ng mga ganitong pagkain na kinakailangan ng nyog itong ganitong uri ng innovation. At syempre gusto natin na marami yung tumangkilik, marami yung maggumamit nitong inyong innovation na ito. Paano nyo magkami mako-convince na ito ay very effective?
11: Based po sa nakalap po naming sagot sa mga respondents po namin, noong nakita po nila at nagamit po yung machine ay natuwa po sila at namangha. Kasi ngayon lang daw po sila nakakita ng pinagsama na daw po yung pangkayod at panggata. Malaking tulong nga daw po yung machine kung yun na daw po yung gagamitin nila sa bahay o sa kanila pong small business po. Mas mapapadali daw po yung pagkayod nila at makakatipid daw po sa oras.
19: At isa pa no, dahil ito ay pagkain, isa sa mga mahalagang dapat natin pag-usapan yung pagiging hygienic, yung pagiging food grade nitong machine na ito. Paano nyo nasiguro na ito ay safe na gamitin at talagang makatutulong ito no, doon sa mga businesses na kinakailangan mag-process nitong mga niyog?
11: Nilagyan po namin ng harang po yung plate para po hindi po sila masugatan. Tapos yung pinagkayuran naman po, yung lalabas na po na kinayot ng yog, meron na rin po siyang sariling nalagyan. Pati rin po yung sa panggata, meron na rin po siyang sariling, ay lalabasan na po siya na ano, nalagyan na po.
19: So yun o, talaga pinag-isipang mabuti itong pagbuo nitong machine na ito. Itong machine na ito, no, ay saan technically gawa yung kabuuan nito?
11: Na mga scraps lang po yan ng ano, gawa po sa kolong-kolong. Tapos ano po, yung iba po dyan, ano, recyclable po, na recycle lang po.
19: So you know, another good factor na dapat tingnan na ito ay mula pala no sa mga recycled material sa galing ito no sa mga dati na gagamit na ngayon ay ating inassemble at binuo upang maging isang portable na coconut processing machine. Ngayon naman gusto kong makakwentuhan na si Dominic at si Micaela. Habang binubuo nyo itong inyong machine, kamusta naman yung experience ninyo dahil kayo ay nag-survey talaga, pinuntahan ninyo yung ilan sa inyong mga respondents. Kamusta yung feedback nila dito sa inyong machine na kanilang nasubukang gamitin?
22: Hello po, good afternoon po. Based po sa nung nakausap po namin yung mga respondent po namin, sinabi po nila na parang ngayon pa lang daw po sila nakakita po ng affordable na machine po kasi po yung product po kasi namin pwede po siyang electric and pwede din pong manual, and based po sa sabi po ng advisor namin yung product po namin is portable po siya, pwede po siyang dalhin po sa mga iba't ibang barangay po para parang anytime anywhere po pwede pong magkayod po ng yun, tas fresh pa po yung magagamit po nila sa mga pagkain po.
19: Mm-hmm. Talagang yung pagiging portable no nitong maganitong uri ng machine ay napakaganda nating i-consider dahil alam natin mayroong ilang mga businesses na talagang pumupunta sa iba't ibang mga lugar na kaya naman pwede nila itong dalhin. How about si Dominic, kamusta naman yung inyong naging experience habang nakikipag-immerse sa inyong mga respondents introducing itong inyong innovation?
12: Medyo mahirap po siya gawin, and ako po yung tumulong sa gumagawa ng kwan namin. Yung kayaran po lang yung namin, and mga medyo matagal din po namin siyang ginawa.
19: Mm-hmm. Talagang makikita natin dito no na yung pagtutulungan na dahil kayo nga ay isang team, talagang lahat kayo no ay mayroong, sabi nga nila, mayroong ambag, mayroong role para maging posible at magmaterialize itong inyong produkto. Ngayon naman, forward looking tayo. Ano yung vision ninyo and future plans dito sa inyong innovation na portable coconut processing machine?
12: Afternoon po. Yung future plan po namin ay yung maging kilala na po yung product namin and maging market ready na po siya para po magamit na po ng mga household user na malayo po sa palengke.
19: Mm-hmm. At dahil nabanggit ninyo no, na market ready, kasama na din ba sa inyong naging research kung magkano yung estimate kapag magagawin na natin commercially ready yung ganitong portable machine?
22: Yes po. Kung magkano na po siya ibebenta po?
19: Mm-hmm.
22: Nag-range po siya sa 5-5 po.
19: Mm-hmm.
22: Based po sa costing po namin sa mga nagastos po.
19: Mm-hmm. So yun, no, itong amount na ito ay kung gagamitin naman na pang matagalan ay ito po no, ay talagang sulit na. At dahil nga ito ay portable, ito ay 2-in-1 na talagang mapapakinabangan lalo na sa tulad po no sa inyong lugar na marami pala yung nagpo-process po ng ganitong mga nyog, ito po ay panigurado ay talagang tatangkilikin at nanaisin po nila no na gamitin. Ngayon naman syempre gusto natin na ma-inspire din yung inyo pang mga younger generation, yung mga mas bata sa inyo na anytime soon iti-take din itong subject na ito, magti-take ng kanilang thesis. Ano yung naging mindset nyo habang binubuo nyo itong research product na ito para maging successful? At syempre dahil naging successful na kayo, gusto natin natularan kayo ng mga susunod na lower batches sa inyo.
22: Una po, yung naging mindset po namin habang binubuo po yung product po namin na yon is makatulong po talaga sa mga household user po and micro-enterprise po. Kasi po, meron na po talagang traditional na kudkuran pero hirap daw po sila based po sa survey po namin, kaya po nagawa po yung portable na machine po na to. And then gusto po namin na mas mapadali po yung mga trabaho po nila, and then hindi na po sila mahirapan po na magkudkud po ng niyog.
19: Mm-hmm. How about si Dominic? Anong naging mindset mo habang binubuo nyo itong research na ito?
12: Yung mindset po namin para po yung kudkuran po ng yung, kasi po sa palengke po, hindi po siya madali madala. Yan po sa amin na ititiklop po and na madali lang po siya dalhin sa malalayo kagaya po sa mga village, sa barangay na malalayo po sa palengke.
19: How about yung ating city search leader? Kamusta yung naging mindset mo? Paano mo rin i-inspire yung inyong mga

0: Pero kayo bilang mga mag-aaral na mayroong pakialam at gustong makibahagi sa solusyon, kayo yung mga kabataan na talagang inaasahan natin at gusto natin na sa mga susunod na panahon ay talagang maging kabahagi ng ating economic force at maging katuwang natin sa mga ganitong solusyon. Muli, maraming salamat sa inyong pagiging ka-green mindset. At baka may mga gusto kayong batiin, yung iba nyo pang members na baga matindi natin kasama ngayon ay for sure ay very proud sa inyong naging accomplishment. Go ahead, si Princess muna.
1: Yung secretary ko po na si Kathleen Flores, hindi daw po siya nakadalo, pero nanonood po siya ngayon, nakikinig po. Tsaka po yung isa pa po naming members na si Daniela Pama po, nakasuporta po sila sa amin.
0: Mm-hmm. How about si Dominic at si Micaela?
2: Hello po, ganun lang din po kay leader po namin. Binabati lang din po yung mga kasamahan po namin sa research po na hindi po nakadalo po ngayon.
0: Mm-hmm. At kami din ay nagpapasalamat sa inyong pagsama ngayon sa ating kwentuhan. Ngayon, mabalik tayo kay Sir Ruel. Siyempre, sir, kayo po, no, tatanungin din namin sa inyo pong naging mindset at yung payo nyo po, no, sa inyong mga future students pa sa dapat po nilang maging mindset para po makapag-develop din ng mga ganitong sustainable products.
3: Yes, Sir Manuel, thank you very much. At least nakuha natin yung opinion at yung ginawa ng ating pong mga mag-aaral, no. Ang lagi kong paalala sa atin pong mga student researchers, no, at sa lahat ng mga mag-aaral o mga tagapakinig, maging ng ating mga guro o ng mga kaguruan sa higher education. Ang lagi nating sinasabi, innovations, lagi tayong pinag-uusapan ng innovation, inventions, etc., research. So lagi natin tandaan, no, ang tunay na innovation ay dapat may puso para sa tao at para sa kalikasan. Coincident nga po, Sir Manuel, no, yung pangalan po ng ating programa is Kwentuhang Green Mindset, dahil yan mismo ang tunay na kailangan natin, no? Kailangan natin 'to. Tatlong bagay ang lagi kong binibigay na paalala at payo sa ating pong sa aking pong mga mag-aaral. Simula sa po na nagturo po ako, 17 taon na ang nakakalipas. So lagi nating tandaan, look for the problem in the community. Especially if we are conducting research, no. Tingnan natin kung ano yung problema sa komunidad. Doon tayo laging magsimula. Huwag kayong mag-imbento para lang pumasa sa asignatura ni Sir Diaz o pumasa sa asignatura ng inyong mga subject professor para lang sumikat. Mag-imbento kayo dahil may gusto kayong tulungan na sektor, gaya ng sektor ng mga magsasaka, sektor ng mga driver, o particular na ng mga maliliit na negosyante. Embrace natin, pangalawa, we have to embrace yung tinatawag nating sustainability. Sa pagpili ng mga materyales at proseso, laging isipin, makakasira ba ito sa kalikasan o makakatulong sa pagpapanatili nito? So dahil ang tunay na green product ay isang solusyon, hindi ito dagdag basura o dagdag problema. Pangatlo, dito po sa aming asignatura o dito po sa aming pamantasan, lagi naming sinasabi sa ating pong mga student researchers, sa ating mga faculty researchers, protect your intellectual property. Kung ano yung naisip mo, dapat unahan na natin yung ibang tao na i-registered ito under the Intellectual Property Office of the Philippines. Huwag matakot mangarap na ang inyong mga classroom researches ay maging isang ganap na negosyo or commercial product balang araw. Protektahan natin ito, ang ating mga ideya, sa pamamagitan ng pag-rehistro, maaaring registered as patent or under utility model na tinatawag natin. So, kaya sa mga kabataan, no, sa mga kabataang Noboisihan, no, sa mga kabataang mananaliksik at ang mga gurong mananaliksik sa buong Pilipinas, huwag kayong matakot mag-explore. Ang inyong

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278. AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278. AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
29: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
30: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
31: Swap na budget recipes.
32: Light na buong family.
33: Tala kayang makakalikasan.
34: Anything under the sun.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
24: This is a public service announcement.
35: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
35: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
36: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
37: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
37: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
37: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
37: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
26: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
26: Kabataan, kasama sa usapan.
25: Radyo Magazine 1278.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan at pagkwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Andyan sina Frenny Marichal Malimbana. Ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, At Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At maaari nyo rin i-download ang ating official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre niyong madadownload. At maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. I-search lamang ang PBS Receiver. Ingat-ingat po tayo sa ating mga patutunguhan. Of course, lalong-lalo na sa ating mga biyahero, sa ating mga commuters. Sa inyong paglalakbay, ingat-ingat po tayo. Kung sakali man, yung patuloy nating paalala sa bawat isa. Kung sakaling wala po kayong importante namang gagawin sa labas or pupuntahan, maaari na lamang kayo magstay sa inyong tahanan or kung nasaan man kayo ngayon. Stay safe and dry, mga ka-frenny. Ano mang panahon, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan ngayong hapon. Kasama nyo ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura.
1: Iskultura.

0: Ngayong hapon, mga ka-friendly, abangan ni po ninyo, no? Meron tayong makakapanayam maya-maya lamang. Aba, bakit tayo nabubulot? Siyempre, muli nating pag-usapan yung ilan sa mga tribo dito po sa ating bansa. Maganda pa rin na malaman natin ang kanilang kultura at tradisyon at kumusta na nga ba ang kanilang komunidad? Lalong-lalo na sa modernong panahon na meron po tayo ngayon. Maya-maya lamang, meron po tayong makakasama. Pero bago ang lahat, of course, meron tayong mga inihandang mga good news patungkol pa rin sa ating kultura, sa pangangalaga ng ating kultura. Lalong-lalo na, speaking of, naku, good news mga ka-frenny, para sa ating mga kababayan na museum hopping. Official na nga pong binuksan sa publiko nitong Hunyo. Ang pinakabagong regional na sangay ng National Museum of the Philippines. Dito po yan sa Baler, Aurora. Ito po yan matatagpuan sa sitio Kabitukalan o Kabitukulan, Barangay Reserva, Baler, Aurora. Alam nyo, kung inyo po yung isa-search sa inyong mga Facebook or actually kahit na saan mga social media, ay nabisita nga po rin ito ng National Historical Commission of the Philippines at ng iba't iba pa nating mga kaibigang ahensya ng ating pamahalaan para suportahan sa pagbubukas ng panibagong sangay po ng National Museum of the Philippines. Kasi alam niyo ba mga ka-friendly, ito po ay kanilang ika-22 na museo dito po sa ating bansa. Nako, congratulations sa NMP. Kasi syempre, malaking milestone ito para sa atin dahil of course, bukod sa nadadagdagan yung ating mga heritage site dito po sa ating bansa, mas maipapakilala po natin yung iba't ibang kultura dito po sa ating bansa. Ibig sabihin din, of course, dahil lang NMP or yung National Museum of the Philippines ay nagkakaroon po ng regional sites na hindi lamang yung mga yung parang major regions ano, pero yung nagkakaroon din sila sa bawat city, sa bawat municipalidad dito po sa ating bansa. Mas nahihimay-himay natin yung kultura at tradisyon na meron po dito sa ating bansa. Kaya of course, congratulations sa ating mga kasamahan sa National Museum of the Philippines. Alam nyo kanina, usapan namin ni Beshi Hazel. Nako, siya po ang host ng programa natin na Pasyal Pinas. Isa sa mga pangarap natin ano, na mabisita lahat. Siyempre, ipangarap na natin, ilubos-lubos na po natin. Napangarap po natin na mabisita lahat ng museo ng National Museum of the Philippines. Kaya sana, no, sabi ko nga sa aking Jowa Bells, na kung sakali man pupunta tayo sa mga probinsya, sa iba't ibang probinsya dito sa ating bansa, at kung meron man na sangay ng National Museum of the Philippines doon sa aming mga pupuntahan, pwede naman mag-drop by, ano? Saglit lang naman na bisita, pwede na. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga residente dito sa Baler, Aurora, bukas po ang National Museum of the Philippines Baler o National Museum Baler para sa lahat ng lokal, of course, at pati sa ating mga dayuhang turista. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po yan ng hapon, araw-araw. Same pa rin po yan ang schedule. Kung ano man yung schedule natin dito sa Metro Manila, dito sa NMP Complex, ganun din po ang schedule sa lahat po ng sangay ng National Museum of the Philippines dito po sa ating bansa. And of course, free admission, wala pong bayad. Kaya libre at masamay enjoy po ng ating mga kaibigan at pamilya ang pagbisita dito sa bagong bukas na National Museum Baler sa Aurora. Nabanggit ko sa inyo kanina mga ka-frenny, maganda po rin yung ating kwentuhan ngayong hapon. Dahil muli, ang talakayan natin ngayon ay kumustahin. And of course, mas maunawaan yung buhay kultura at tradisyon ng ating mga indigenous community dito po sa ating bansa. At ngayong hapon, ang ating pag-uusapan ay ang Mangyan tribe na kung saan ay mostly kilala po sila na nakatira dito sa Mindoro. Kaya ngayong hapon, makakasama po natin ang ating mga kasamahan mula sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Mimaropa. Nandito po si Ms. Maria Venrica Tugas, ang Development Management Officer 2, at ganun din si Ms. Eden Senon, ang Community Development Officer 3, at ang Bulalakaw Service Center Head. Magandang hapon po sa inyo mga ma'am and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, ma'am.
2: Magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Ayun, magandang hapon po. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon pong maulan na panahon. And mag-iingat po kayo sa inyong kinalalagyan. And of course, ito pong ating pag-uusapan is about po sa ating community or indigenous community na Mangyan tribe. Maari po ba naming matanong, kumusta na po sila ngayon and saan po ba sila nagmula?
1: Okay. Sige, ako na.
0: Sige po, Ms. Venrica.
1: Ayan. So, magandang hapon po sa ating lahat. So sinasabi po natin na ang Mindoro po ay tahanan po ng mga katutubong Mangyan mula po dito po sa Mindoro. So, sa rehiyon po ng Mimaropa, meron po tayong 21 katutubong pamayanan. At siyang po nito ay mula po dito sa ating isla, dito sa Mindoro. Ito nga pong tinatawag na Mangyan po ay isang kolektibong pagkakakilanlan po ng 8 katutubong pamayanan na naninirahan po sa lalabigan ng Mindoro. Base po sa talaan ng NCAP, meron pong siyam na kinikilala at iginagalang po sa lalabigan. Ito po ay ang katutubong Alangan, tapos sa Nauhan, Bako, Victoria, Sablayan at Santa Cruz Occidental Mindoro. Meron po tayong mula sa katutubong Bangon, mula naman po sa Bungabong, portion po ng Bansud. Meron naman po, meron din po tayo mula sa katutubong Buhid, mula po sa bayan ng Bungabong. At ang katutubong Iraya po, mula sa bayan ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera, at sa Abra de Ilog. Ang Hanunoomang yan po, mula po sa Rojas, Mansalay, Bulalakaw, at Magsaysay, Occidental, Mindoro. Meron din po tayong Tao Buhid, Tadyawan po mula sa Pola, Naupan at Victoria, ang Ratagnon po at Gobatnon. So sa kasalukuyan sila po ay 6 na katutubong pamayanan mula po dito sa Mindoro. So bagamat ang Mangyan po ay isang kolektibong katawagan, mahalaga po nating tandaan na ang bawat katutubong pamayanan po ay may sariling tradisyon at pagkakakilanlan. So nais ko lang din pong idagdag, ma'am, na meron po kasing mga katawagan na minana pa po natin sa Kastila. Ito po yung mga katawagan na minsan meron pong mga negative connotation and derogatory meaning po nung panahon po ng Kastila. Tulad po nung salitang tribo. So, ito po ay ayon po sa kasaysayan, ito po ay ang tingin po ay mababa. So, sa panahon po natin ngayon, na nandito po kami sa kagawaran po ng NCAP, amin pong inaasahan na ito po ay iwasan ng gamitin sa pag-address po sa ating mga katutubong pamayanan na Mangyan dito po sa Mindoro. Patulad din po, ma'am, isa pa po yung sa costume o yung pong katutubong kasuotan po ng ating mga katutubong. Hindi na po natin sila ini-address na costume, kundi ang tamang katawagan na po ay attire. Bakit po attire? Dahil po, ang attire po ay tumutukoy po sa kanilang identity at pamumuhay. Ito po ang upang maging isang IP sensitive and culturally sensitive po tayo. Yun po yung maraming sagot ko po sa inyong katanungan.
0: Maraming salamat.
1: I hope po meron pong madadagdag si Ma'am Eden po.
0: Sige po, ma'am.
2: Mama. Siguro ang maganda ding maunawaan natin ay yung katutubong, yung ang mga katutubo ay hindi lamang ito naka-contain sa Mindoro, ano, at sa Mindoro nga ay meron tayong katutubo ng katawagan ay Mangyan. So sa ngayong panahon, ang salitang Mangyan ay palasak na itong ginagamit ng mga taga Mindoro. Na pag sinabing Mindoro ay sinasabi nilang Mangyan. And in fact, ang mga vlogger na gustong kumita ng malaki, although hindi sila Mangyan, ay nagpapa-identify sila na Mangyan.
0: Mm-hmm.
2: So, dapat din po na maging sensitibo na ang Mangyan ay kinilala sila bilang mga sinaunang mga naninirahan sa Mindoro. At ang hindi porke na sa Mindoro ka na ay Mangyan ka na. At magamit mo ito para sa yung kagaya ng mga ginagawa ng mga yung mga vlogger sa panahon ngayon na ang Mangyan ay ginagamit nila sa kanilang parang trade name para sila ay maging mabenta o mapanood sila ng mga kinakailangan ng publiko. Pero sana ituring ang salitang Mangyan bilang sagradong katawagan para sa mga naunang tao na siyang nangalaga ng kalupaan sa buong Mindoro. So, yun po.
0: Mm-hmm. Ako, maganda po yung mga nabanggit nyo. And of course, nakakalungkot pa rin na until now, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga diskriminasyon patungkol nga sa ating mga indigenous community na hindi naman dapat at the first place. Kasi lahat naman pantay-pantay. And of course, sila rin po naman ay Pilipino, kababayan din natin sila na naninirahan dito sa ating bansa. Matanong ko na lamang din, mga ma'am, para sa mga kababayan natin, of course, na siguro hindi pa nakakasalamuha ng mga kababayan nating Mangyan, ano po ba yung kanilang mga katangian? Sige po.
2: Ako ba?
0: Sige po, Ma'am Eden.
1: Kayo po muna.
2: Ang unang-unang napakagandang katangian ng mga Karutubo ay very peace-loving people sila. Hindi sila na-engage sa mga
0: Ma'am Eden?
2: Sa mga fight or sa mga brawl or sa anumang mga hindi sa mga di pagkakaunawaan, kasi hindi sila sanay na nakikipag sa tunggalian, hindi sila sanay na ganun. So napaka-peaceful din ng mga Katubo. And ang kasunod dito yung pagiging friendly nila. Madali silang maging kaibigan, pero hindi attitude ng mga Mangyan na pag naging kaibigan ka ay talaga ibibigay nila sa iyo yung buong tiwala. So nandun pa rin yung may pagtira sa sarili na sila ay maaaring ang maabuso o pagsamantalahan sa ibang anggulo, ano po. So yan yung napakagandang katangian ng mga Katutubo.
1: At isa pa rin po na ako po bilang isang Katutubo, no, dito sa Mindoro, ang pagiging mapagmahal po namin sa kalikasan. So itinuturing po namin na ang kalikasan ay karugtong po ng aming buhay, lalo na po yung kung saan po kami ay nagbalat. Ito po ay kailangan ingatan. Sabi nga po kami ay tagapangalaga lamang. Hindi po kami ang may-ari ng aming kalikasan. Yun po yung pagpapit po. Yes. Sabihin po dito sa ating palakay.
0: Tama po. And matanong ko na lamang po, gano'n na po ba kadami yung komunidad natin ng ating mga Mangyan? And patuloy pa po ba silang dumarami dito po sa ating bansa? Sige po, Ma'am Ben.
1: Noong 2020, ma'am, nagkaroon po ng collaboration activity ang PSA and NCAP upang tukuyin ang sakto or bilang po ng mga Katutubo dito sa Pilipinas. So, dumabas po sa survey or sa survey po ng PSA, umabot po siya sa humigit kumulang na parang 12 million kung hindi pa ako nagkakamali, ma'am Eden. Base po sa PSA census po.
0: Mm-hmm. Dito po ba yan solely sa Pilipinas or meron din po tayong mga Mangyan din, kapwa Mangyan sa ibang bansa?
1: Sa ngayon po, ma'am, ang datos po na nakalap po namin ay purely dito po sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Ayun. And, sige, ma'am Eden.
2: Meron din tayong mga Mangyan sa US.
1: Ayun. Ako meron
2: naninirahan doon ngayon kasi naging asawa ng foreigner ng mga taga US at dinala sa US.
0: Mm-hmm.
2: So pero syempre hindi sila Katutubo ng US, kundi Katutubo pa rin sila ng Mindoro.
0: Mm-hmm.
2: Sa ibang mga lugar may mga dayo na rin talaga ang mga Mangyan. So kagaya din ng ibang tribo na Kasi ang mga mangyan, semi-nomadic talaga sila. Mm-hmm. Palipat-lipat. And so, para kung ikaw ay, kung gusto mong tuluyang makilala ang mga mangyan at ma-identify sila according dun sa ano ba talaga yung group na kanilang kinabibilangan, eh dapat maging aware ka sa ano ng sa kalagayan ng Mindoro. Kasi ang mga mangyan ay territorial sila. Mm-hmm. Merong territory saan doon lang talaga sila nanirahan. And yan din yung magandang batayan para malaman mo kung ang isang mangyan ay siya talaga yung lehitimong tribo ng isang munisipalidad. Kasi ang bawat munisipalidad ay may mga tribo na talagang doon lang sila matatagpuan. So, yan po yung mga mangyan.
0: Mm-hmm. And para mas makilala po natin yung ating mga mangyan, kapag po kasi sinerch po natin online yung mangyan tribe, mostly may mga nababanggit po na ilang kanilang tradisyon, yung kanilang kultura. Isa na nga po dito yung surat mangyan o yung Hanunuo script. Ano po ba ito at bakit po natin ito itinuturing bilang isa sa mga pambansang yaman dito po sa ating bansa? Sige po, Ma'am Eden.
2: Yung surat mangyan po ay sa dalawang tribo lamang ito nakikita actually. Mm. Dito sa Oriental Mindoro mayroon ditong tribo. At ang tribo na kung saan mayroon lamang surat mangyan ay ang Hanunuo at ang Buhid. So kung titingnan mo dahil itong Hanunuo
0: ayan. Babalikan natin.
2: Mm-hmm. Ang kanilang tirahan nagkaroon ng siya. Pero kung alamin mo talaga sino nga ba talaga yung kanino talaga unang nagkaroon ng surat mangyan, makikita mo ito sa Hanunuo, mas pa sa Hanunuo. Kasi hanggang lalo na sa ngayon, may mga programa ang mga Hanunuo na preservation ng kanilang surat mangyan. So may mga schools dito na tinuturo talaga yung surat mangyan. Kagaya nung mangyan education center na pinamamalaan ng mangyan mission dito. At yung mga leader ng mga, karamihan sa mga leader ng mga mangyan ay may mga advocacy sila na magkaroon ng preservation yung surat mangyan.
0: Mm-hmm.
2: At yun ang kanilang, sila lamang nagkaroon ng ganon. Bagaman ang Buhid ay meron ding surat mangyan. So para makikita mo dahil parang nagkaroon lamang ng impluensya kasi hindi siya laganap kagaya ng sa sitwasyon ng mga ano noon na kung saan patuloy nilang isinasalin yung kanilang kagalingan sa pagsulat ng kagaya ng surat mangyan. So yun po, kaya ang surat mangyan ay talagang may tuturing na yaman ng tribo at ito ay makikita lamang sa Mindoro po.
0: Mm. Ma'am, matanong ko lang, ito po bang surat mangyan ay naibabahagi din sa iba pa pong eskwelahan dito sa Mindoro? Like yung mga normal po natin, or hindi naman normal, but yung mga, for example po, yung mga madalas po natin nakikitang mga eskwelahan dito sa Mindoro?
2: For now po ay wala pong ganun. Meron lamang po doon sa mga area na kung saan may mga school para sa mga katubo. Halimbawa nga po sa parte ng Mansalay na kung saan may mga schools po dyan na lahat ng estudyante ay mga Hanunuo.
0: Mm-hmm.
2: So doon lamang nakikita yun. Pero yung magkaroon po ng programa talaga yung ating gobyerno para sa preservation ng surat mangyan ay wala pa pong ganun.
0: Mm.
2: Nagkaroon mo noon ng ganyang yung parang initiative na para magkaroon ng ma-preserve ang surat mangyan pero hindi namin alam bakit hindi ay pagpatuloy.
0: Mm.
2: Pero nagsimula na. Nagkaroon ng pasimula. Pero sa ngayon, may mga schools po dito sa amin sa Oriental Mindoro na part talaga ng kanilang curriculum ay yung matuto yung mga karutubo ng surat mangyan.
0: Mm-hmm.
2: At kahit naman hindi sa school, ang mga magulang ng mga Hanunuo ay tinuturuan nila ito sa kanilang, inililipat nila ang kaalaman sa kanilang mga anak.
0: Mm-hmm.
2: So yan po, kaya nga ang mga Hanunuo mangyan ay sila yung hanggang sa ngayon makikita sa kanila yung surat mo niyan.
0: Pero ano po, Ma'am Aiden, parang naisip ko lang din, maganda na din sana na maibahagi din sa, hindi man po mangyan, maibahagi din sa ating mga kababayan or mga kabataan dito, or kahit mag-umpisa dito sa Mindoro, itong surat mangyan. Para at least, di ba po, ay pwede rin natin maintindihan, mas maunawaan itong ating mga kaibigang mangyan. Sana lang din po, no, na panawagan din natin sa ating pamahalaan na madagdagan yung kanilang curriculum at mas maunawaan natin yung tradisyon na meron po ang ating mangyan sa pamagitan po ng surat mangyan. And matanong ko na lamang din po kay Ma'am Ven, ano naman po itong ambahan? Paano po ito ginagamit ng ating mga mangyan sa pang-araw-araw? Ano po itong ambahan? Ayan, Miss Ven. Ayan, naka-mute po ata kayo. Miss Ven? Ayan, ating pong pinag-uusapan pa rin yung pamumuhay na meron po yung mangyan community dito po sa, lalo na, of course, sa Mindoro. And maya-maya din kukumusahin natin yung mga mangyan na kababayan po natin sa iba pang panig ng ating bansa. Ito kay Ma'am Eden. Ano po kaya itong ambahan, ma'am?
2: Ang ambahan po, ma'am, ay ito po yung katawagan sa awit sa mga

0: Pero sa ngayon kasi, nung unang panahon, ang bahay ginagamit talaga ito sa panliligaw. Pero sa ngayon, medyo yung mga kabataan ay hindi na nila ito masyadong nagagamit na yung abahan sa panliligaw. Kasi nung unang panahon, ang panliligaw ay ginagamit din sa surat man yan. Silang mga gustong ulit ng babae at aalamin nila yung mga yung mga puno na kung saan maaaring makita nung babaeng kanilang liligawan yung surat man yan. At pagkatapos na maipaalam sa mga sa babae yung kanilang intention na manligaw ay nagkakaroon ng paghaharana. So ang gamit ko dyan ay ambahan. Noon yun. Pero sa ngayon, parang hindi na namin yata nakikita kasi parang cellphone na ang ginagamit ng mga kabataan ngayon para manligaw.
1: Yes. Sa ngayon, ma'am, pwedeng mag-batin
2: po. Sige po, ma'am.
1: Sa experience po namin, no. Actually, nakapagtapos pa ako doon sa isang high school po na para lang sa mga katutubo. Yung nabanggit nga po na merong yung sa surat mang yan, ito po ay tinuturo din po sa school namin. So, yung tugnaan mang yan school po. So, nandun po yung walong katutubong pamayan ng nag-aaral din po tugnaan. So, tinuturo sa amin yung surat mang yan. Baka mat kami po ay ibang katutubo, kahit papano po ay yung basic po ay nalaman namin kung papano ang sulat.
2: Ma'am,
1: and doon po sa, yes po ma'am.
2: Ma'am, Ben Mari po ba kayo magbigay ng halimbawa ng surat mang yan?
1: Yung sa surat mang yan, for example, ma'am, sa surat mang yan po kasi, wala silang E, yung sinasabi na walang E. Walang E. Wala po kasi silang E.
2: E?
1: Walang vowel po, vowel.
2: Paano po yun, ma'am?
1: Sa amin po kasi, sa salita namin, binabaybay. Parang may E kami, pero pagdating po sa surat mang yan, di. May mga vowel po sa kung ano po yung vowel din, hindi po yun yung bigkas noon. Kung anong bye-bye, hindi po yun yung bigkas.
2: Ako nakaka-curious po kung paano po pala gamitin itong surat mang yan na tama din naman po kasi meron din naman tayong mga sinaunang script na kung saan iba po yung pagkakabigkas, iba rin po yung sa pagkakasulat. And ito nga po, maraming salamat din po kay Mama Eden ako saan nabahagi niya itong ambahan. Na totoo naman din po, for sure din naman po nahaluan na rin po ng modernong panahon itong ating mga kababayang mangyan. Lalong-lalo na sa nabanggit ni Ma'am Eden sa panliligaw. And matanong na rin po namin, what about po sa kanilang mga traditional clothes, sa kanila pong mga attire. Nakikita nga po natin dito sa ating video na nagsusot pa rin po ba sila ng bahag?
1: Sa amin, sa part po, kasama naman po yan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, yung kasuotan po nila. So, kahit po kayo ay pumunta pa sa kanilang pamayanan, may mga makikita pa rin po tayo ng mga kabataan or matatanda po na nananatiling nagsusot pa rin po ng kasuotan, katulad po ng bahag. And yung sa hanunoo po, yung sa tapis. So hanggang ngayon naman po, visible pa rin po yung kanilang patutubong kasuotan. Lalo na po kapag meron po mga okasyon or mga pagdiriwang po sa kanilang pamayanan. So ang lahat po ay kikitaan mo po talaga na hanggang ngayon po ay buhay na buhay pa rin po yung pagsusuot ng kanilang.
2: And ma'am, matanong ko na lamang din, meron bang ilang mga terminolohiyo dito sa Mangyan tribe na kanilang sinusuot na traditional attire?
1: Sa part po ng alangan, dito po sa upper part po ng mga babae, meron yung kung tiyatawag dito na ulango.
2: Orang,
1: yun po ay ulango.
2: Ulango?
1: Opo, mula po sa dahon ng pandan po ba yun? Hindi ko pala, basta malapad po siya na dahon. Na tinutuyo po siya, tinutuyo. Tapos yun po yung binabarot dito sa taas na bahagi po ng babae. Tapos meron din pong tinatawag na yakis. So yung yakis po ay gawa po sa nito at rattan. So para po kung makita nyo po, kulitin po siya kapag sinusuot. Kasi po, ang nito po ay pagkukuhanin nyo po sa bundok ay kulay brown po siya. So hindi po siya talagang itim na itim. So, binababad po yan sa putik ng ilang linggo para po umitim. At para magawa pong, para magawa po siya na yakis.
2: Yung mga nabanggit nyo, Ma'am Ven, na dalawang uri ng attire na meron po yung ating mga mangyan, tuwing kailan po nila ito sinusuot?
1: Dati po,

0: ito po yung kanilang araw-araw na kasuotan. Ito na po yung kanilang nakagisna na kinagawian na kasuotan. Pero dahil nga po lumilipas ang panahon, nagbabago po ang, sabi nga po, nagbabago ang kultura. Sinusuot naman na po ang mga katutubong kasuotan kapag meron po mga okasyon o mga pagdiriwang po sa loob ng pamayan.
1: Mm-hmm.
0: And, tulad po ng bahag. Ayan po. Mm-hmm. So, kapag meron po okasyon, babahag po talaga ang ating mga kabataan, ang ating po mga kabataan.
1: Mm-hmm. And matanong ko naman po si Ma'am Eden. Ma'am Eden, ano naman po yung sistema ng kanilang pananampalataya? Sila rin po ba ay may pananampalataya din ng pagsimba or meron po silang iba pa pong pananampalataya?
2: Dati po, wala silang... kasi iba't iba po kasi yung kultura ng iba yung practices, iba yung beliefs. Dito sa part po ng ano ng Hanunoo, meron silang sinasamba na kataas-taas ang Diyos na tinatawag na nilang mahal na Makaho.
1: Makaho, tama po ba?
2: Almighty God, yun po yung sabihin. At that was kasi nga po ang Hanunoo, sila yung unang naugnayan among the seven tribes dito sa Oriental Mindoro. Sila yung unang naugnayan kasi sila yung mga tribo na kung saan nakatira sa karamihan sa kanila ay mga coastal areas.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung mga kanilang mga tirahan. Kaya nung nagkaroon ng Panamin noon, si yung dating secretary ng Panamin na si Elizalde, Manuel Elizalde, ang nagutan niyang tribo ay ang mga Hanunoo kasi sila yung mga nasa coastal. Mm-hmm. Kaya tinawag ni Elizalde, actually yung salitang Hanunoo, hindi naman yan likas na pangalan ng tribo dito.
1: Mm-hmm.
2: Ang nag-ilamang yan ay si Manuel Elizalde noong time ng Panamin. So, ang talagang tawag sa mga Mangyan dito na talagang tinawag na Mangyan ay yung Mangyan na Hanunoo kasi sila yung tinatawag na Mangyan Patag. Sila yung tawag ng Mangyan Patag. At yung mga Mangyan Bukid naman, tinatawag nilang Buhid. So, Buhid lang siya. Pero actually, yun ay mga Mangyan Bukid so, dahil magkadikit nga sila. Yung Hanunoo, ay inalam namin ano ba talaga ang kahulugan ng salitang Hanunoo. Wala sa mga matandang Hanunoo ang makapagsabi ano ang kahulugan ng salitang Hanunoo. Kasi sabi nila, yan ay ibinigay sa amin ni Manuel Elizalde na hindi namin alam ano ba talaga yung kahulugan. Tinanong namin si Ginoong Elizalde anong ibig sabihin ng Hanunoo. Ang maiksing sagot lamang daw sa kanila ay ibig sabihin daw ay tunay o genuine. So, kaya nga itong mga Hanunoo, para sinasabi na sila yung mga tunay na Mangyan kasi dahil sa salitang Hanunoo na ibinigay ni Manuel Elizalde. Pero yung the rest, yung iba, ay nagkaroon lamang sila ng mga pangalan dahil sa mga pananaliksik na ginawa. At naigrupo sila according dun sa kanilang practices, beliefs, traditions, at kasama na rin yung language, yung dialect na ginagamit nila sa kanilang grupo. So nabigyan sila ng iba't ibang pangalan.
1: Mm-hmm.
2: So sa among the tribes, ang nagkaroon ng contact sa ibang mga dayuhan kasi nasa coastal karamihan ang mga Hanunoo.
1: Mm-hmm.
2: So yun po.
1: Nabanggit nga po ni Ma'am Eden na mostly po ng community natin ng mga Mangyan ay nakatira or namumuhay sa ating mga coastal areas. Matanong ko po si Ma'am Ven, since ito po ba ay sila ay naninirahan sa coastal areas, so ibig sabihin po ba ay ang kanilang pangunahing hanap buhay ay for example ay sila po ay mga mangingisda or baka meron pa po silang iba pang main livelihood na ginagawa para mapagpatuloy ang kanilang pamumuhay?
0: Depende. Siguro nga ang pwede kong may sagot. Ate din, no? Parang depende sa klase ng mga katutubon. Meron po kasi na, tama kayo, nasa tabing dagat, syempre sila po ay mga fishermen, mga mangingisda. Pero yung mga nasa taas or nasa upper land po, syempre ang pangunahin pong hanapbuhay nila ay pagkakahingi.
1: Mm-hmm.
0: So hanggang ngayon naman po ay ginagawa pa rin naman po ito.
1: Mm-hmm. And matanong ko po, Ma'am Ven, bukod po sa Mindoro, saan pa po bang parte ng Pilipinas meron po tayong mga Kamangian tribe?
0: Sa ngayon, ma'am, survey natin na parang residente po ba o migrants, mga ganun po.
1: Kung depende po kung ano po ang inyong merong data na meron po sa inyo. Kung sakali man kung meron po mga naninirahan sa iba't iba pa pong lugar sa ating bansa.
0: Sa pag-aaral namin, ma'am, meron po dun sa Sibuyan. Sibuyan Mangyan. Ito po yung tinatawag natin Sibuyan Mangyan Tagabukit. So, base po sa kasaysayan, ang Sibuyan Mangyan Tagabukit po ay mula po sa isla po ng Mindoro, malapit po sa Bulacan. So, sila po ay isa rin pong katutubo po na may sabi po, ang kanilang origins po ay from Mangyan.
1: And ma'am, ilang mga katanungan na lamang po. Ito, babalik tayo kay Ma'am Eden. Ma'am Eden?
2: Yes po.
1: Kumusta naman po yung pamumuhay ngayon ng mga kababayan po nating Mangyan? And of course, meron po ba pang patuloy pa tayong kinakaharap na ilang mga challenges or hamon yung ating mga kababayang Mangyan hanggang sa ngayon?
2: Opo. Pagdating po sa kapangkabuhayan, ganun pa rin naman kung paano. Kasi ang mga Mangyan po talaga, lahat ng Mangyan, expert, ano sila eh, parang hunter sila at the same time ay sila ay farmer. Sila ay mga expert agriculturist din. Kasi ang mga katutubo nung kahit panung unang panahon, yun nga sinasabi natin, pag inihiwalay mo ang katutubo sa nature, eh mawawala na rin sila ng buhay kasi yan na talaga yung kanilang ikinabubuhay, ang kalikasan. So, pero dahil sa pagdami na ng tao, yung influx na ng migrants na pagpasok sa kanilang mga lupaing ninuno, kumunti na ng kumunti ang mga katutubo. Na noon na masamantalang noong unang panahon,
1: Ma'am Eden?
2: Kasi nasa coastal area sila. Ay sila umalis sa coastal. Unti-unti silang umakyat sa taas. Sabi ng matatanda, kaya daw nila ginawa yun, dahil noong unang panahon, napakalawak ng lupa sa Mindoro. At parang kumbaga, pag kung darating may darating na Tagalog at sinabi ng Tagalog na yung mga damuong ang tawag nila, akin ang lupang to, binibigay nila kaagad kasi marami pa naman silang atrasan. So ngayong panahon, wala na silang atrasan. Sa bangin na sila pupunta. So natuto na sila ngayon na manatili kung saan sila. At ngayon nga, yung dati silang mga coastal dwellers, ngayon ay nasa upland dwellers na sila ngayon. So, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pang-ekonomiya. Doon nagkaroon ng konting, hindi lang konti, kundi napakalaking epekto sa pang-ekonomiya ng mga katutubo. Kasi lalo na may mga batas na ngayon na ipinatutupad na kung saan ay, halimbawa, yung mga batas ng DNR na hindi, na ang iba na unawaan nila, ang iba hindi nila maunawaan. At pangalawa din yun, yung influence din ng pagpasok ng mga hindi katutubo. Alimbawa, nung unang panahon, ang kainin sa kanila, yung Sweden farming na tinatawag, ay napaka-friendly yung process na ginagawa ng mga katutubo. Pero nung dumating yung mga hindi katutubo, ang na-introduce sa kanila ay yung slash and burn, nagaya na rin na yun. So, na hanggang sa ngayon ay yan yung naging dahilan. Pero, yun nga, ang bawat kaalaman or bawat impluensya na nakukuha nila sa hindi katutubo ay nagiging dahilan kung bakit kailangan nila mag-adjust sa panibagong aspeto ng buhay. Kaya na, yan, isa sa pagkakaingin. Noong unang panahon, hindi nila ginagawa yan na magsilab sila ng magsilab. Pero dahil ginawa na ng mga kapitbahay ng mga hindi katutubo, ginaya na rin nila. So, naging dahilan yan para yung kanilang pagiging expert na agriculturist ay malimutan din nila. So, at isa na rin yan yung ang lupa ay hindi siya tumataba. Lalo siyang nagiging malnourished na. Nagiging acidic na siya. Na kung saan, dati sila yung mga shifting agriculturist din eh. Pag nagtanim sila sa isang portion ng lupa, at halimbawang ang tanim doon ay medyo hindi na maganda yung bunga, lumilipat na lang sila sa kabila. Balikan nila yon mga 3 to 5 years bago nila balikan. Eh, ngayong panahon, 3 to 5 years, balikan nila, nandun na yung mga masisipag na mga hindi katutubo na nakaposisyon sa kanilang mga lupa. So napakaraming dahilan kung bakit ang mga katutubo ay nagkaroon talaga ng problema sa pag-ekonomiya nila.
1: Ma'am Eden, panghuling katanungan na lamang po, sa kabila po ng mga hamon na kinakaharap ng ating mangyan na nabanggit po ninyo, paano po kaya natin mapagpapatuloy yung maprotektahan ang kanilang komunidad and of course yung kanilang kultura dito po sa ating bansa?
2: So, bilang NCIP personnel, ano po, ang pinatutupad po namin yung IPRA, yung batas ng katutubo. At patuloy namin itong ipatutupad upang maproteksyonan ang ating mga katutubo. Kasi yung IPRA, lo, Biblia ito ng mga katutubo eh. Mm-hmm. Ano yung gusto mong malaman sa IPRA naman? So, yun po ang isa sa protection na binibigay namin sa katutubo. Pangalawa din po yung mga collaborative efforts na ginagawa namin sa ibang agency at mga koordinasyon. So, yan po. At ganun higit sa lahat, yung mga pagsasanay na kung saan ang mga katutubo ay makaangkop sila sa panibagong aspeto ng buhay po.
1: Tama po, no, yung IPRALON. Mabuti na lamang ay nakapanayam din natin itong nakalipas na araw, yung mula rin po sa NCIP at na ipaliwanag po sa atin itong IPRALON na patuloy po natin pinoprotektahan para na rin dito sa ating mga katutubong komunidad dito po sa ating bansa. Kayo naman po, Ma'am Ven, sa inyo pong palagay, paano po natin mapapangalagaan ang kultura ng ating mga kamangyan? Ma'am Ven?
0: Siguro, ma'am, sa konsepto ko, kung paano namin iingatan at aaralan yung kultura, masasabi ko po na pwede namin siyang ipasa sa mga bata, sa mga younger generation, tinatawag po namin oral tradition. Pagpa-practice po nito or pagsasabuhay po nito araw-araw. Mm-hmm. So, yun po yung pwede po masagot sa inyo po.
1: Totoo naman po, of course, na ang susunod naman na henerasyon ang magpapatuloy ng ginagawa natin pangangalaga sa ating mga katribo and of course sa iba't iba pa pong indigenous community dito sa ating bansa. Nako, itong ating kwentuhan, kulang po ang isang oras para maunawaan natin itong pamumuhay na meron ang ating mga katribong mangyan. Pero of course, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po dito sa aming programa, Mama Venrica and Ma'am Eden. Mag-iingat, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Muli po, mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat.
2: Maraming salamat po.
1: Atin pong nakapanayam si Ma'am Maria Venrica Tugas, Development Management Officer 2, at ganun din si Ma'am Eden Sanon, Community Development Officer 3, at Bulalakaw Service Center Head. Mula po sila sa National Commission on Indigenous Peoples, MIMAROP. Ayan, maganda yung pagkakataon na mas makilala natin yung iba't ibang indigenous community dito po sa ating bansa. So, siguro ang laki na rin ng agwat simula nung may ma-feature tayo dito sa ating programa na tribo na nagmula, of course, dito sa Pilipinas. At of course, maraming salamat din po sa ating mga kasamahan mula po sa NCIP. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakasama sa technical side si Frenia Mercio Malimban at ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman!
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan, scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
13: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
13: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
15: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Oh, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
19: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
18: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
19: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
18: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
19: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
4: Ang ating oras, isang minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.

At magandang hapon po. Welcome sa isang special na Biyernes dito po sa ating Letters and Souvenirs Special. Ngayong hapon, iba muna ang ating paglalakbay. Hindi tayo basta magpapatugtog ng sunod-sunod na kanta. Isang buong kwento ang ating susundan. Ito po isang kwento tungkol sa isang singer-songwriter na ang mga kanta ay naging bahagi ng buhay ng maraming tao. Mga awit tungkol sa tahanan, tungkol sa kalikasan, sa pag-ibig, sa pag-alis. At tungkol sa mga simpleng bagay na minsan ay nakakalimutan na nating pahalagahan. At ngayong Biyernes po ang ating tampok na artist dahil isang mga awit na may kakaibang boses. Isang acoustic guitar at mga kantang hindi kailangan maging komplikado para manatili sa alaala. Ito po'y walang iba kundi si John Denver. Pinanganak bilang Henry John Deutschendorf Jr. At sa kanyang karera, nakilala siya bilang John Denver, isang pangalan na naging bahagi ng isa sa pinakamakulay na panahon ng popular music. Pero ang kanyang musika ay hindi lamang tungkol sa pagiging isang pop star. Meron siyang mga kanta na parang nagkukwento ng isang lugar. May mga awit din na parang liham para sa isang minamahal. At may mga awit na parang tahimik na pag-uusap tungkol sa buhay. Ngayong hapon po, babalikan natin ang ilan sa kanyang pinakakilalang awitin, hindi lamang bilang kanta, kundi bilang alaala. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong Biyernes. Dito po sa ating John Denver Special. At sisimulan natin sa isang awitin na marahil sa unang mga nota pa lamang, makikilala na ninyo. Isang kanta tungkol sa isang lugar na gustong balikan. Isang lugar na tinatawag na tahanan.

0: letters and souvenirs.
1: Take Me Home, Country Roads. Isang kanta na naging higit pa sa isang hit song, para sa marami naging anthem yan ng kani-kanilang tahanan. At marahil yun ang isa sa pinakamalaking lakas nitong si John Denver bilang songwriter. Kaya niyang kumuha ng isang simpleng idea at gawing personal para sa milyong-milyong tagapakinig. Ang home ay maaaring isang bahay, isang bayan, isang probinsya, isang lugar na kinalakihan natin. O minsan isang taong kapag kasama natin, pakiramdam natin ay nasa bahay na tayo. At sa mga awit o kanta ni John Denver, madalas nating marinig ang ganitong klaseng simplicity. Hindi kailangan ng maraming komplikadong salita. Minsan isang melody lamang, isang gitara, at isang damdaming madaling maintindihan ng lahat. At hindi lamang mga lugar ang pinapansin nitong si John Denver sa kanyang mga awitin. Minsan ang kanyang inspirasyon ay nasa mga bagay na nasa paligid lamang natin, yung sikat ng araw, hangin, mga bundok, ang kalikasan. Mga bagay na nakikita natin araw-araw pero madalas nating hindi napapansin o hindi pinapansin. At yan ang mapapakinggan natin dito sa susunod na kanta mula pa rin kay John Denver.

0: Yan ang Sunshine on My Shoulders. Isang simpleng kanta, pero marahil yan mismo ang dahilan kung bakit napakaganda nito. Hindi lahat ng awit ay kailangan tungkol sa malaking drama. Minsan sapat na yung isang magandang araw. Isang sandali ng katahimikan, isang maliit na bagay na nagpapagaan sa pakiramdam. At habang nakikinig tayo sa mga awit ni John Denver, napapansin natin ang isang bagay, may kakaibang warmth yung mga kanta niya. Parang hindi siya kumakanta para magpakitang gilas. Parang nagkukwento lang siya. At kapag ganyan ang isang singer-songwriter, nagiging mas personal ang dating ng bawat awitin niya. Para siyang may kinakausap lang. Meron na po tayong 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Tayo magbibigay daan muna sa ilan pong paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: King of the Road.
7: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Usapan.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: At ito pa rin po ang ating Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes. Tampok po natin si John Denver. Siyempre pa, hindi lang puro tungkol sa nature o kalikasan ng mga awitin, no, ni John Denver. Meron din siyang love song. Siyempre, pagdating dyan, hindi natin pwedeng palampasin ang isa sa kanyang pinakakilalang awitin. Isang kanta na naging bahagi ng maraming love stories. Isang kanta na marahil narinig na rin sa mga kasalan, anibersaryo at mga sandali ng tahimik na pagmamahal. At yung kwento sa likod ng awiting ito interesting rin. Ayon po sa mga kwento tungkol sa pagkakasulat nito, no? Mabilis na na-compose o nabuo ni John Denver ang awiting ito habang siya ay nasa isang ski lift. Sa loob lamang daw ng ilang minuto nabuo na yung melody maging yung lyrics ng awit na naging isa sa kanyang pinakamalaking hits. Narito, pakinggan natin si John Denver sa kanyang Annie's Song.

0: letters and souvenirs.
1: Napakinggan natin yan yung Annie's Song. May mga kantang talagang matagal nang minubuo, no? May mga kantang maraming taon ang ginugugol bago matapos, pero may mga pagkakataon din talaga na bigla na lamang dumarating yung isang melody, no, sa mga songwriters. At kapag dumating na ngayon, parang alam na nila na may espesyal na bagay sa awiting yon. Ang Annie's Song ay isa sa mga awit na nagpakita kung gano'ng kasimple, pero ganun kalakas ang isang magandang love song. Hindi ito kailangan ng complicated na mga naratibo o kwento. Hindi ito nangangailangan ng maraming salita. Pero ang pag-ibig ay hindi lamang laging tungkol sa pagsasama. May mga pagkakataong kailangan din, no, nung merong umaalis. May mga magpapaalam. May mga taong kailangang maglakbay. At may mga sandaling kahit ayaw natin iwan ang isang tao, eh kailangan mo pa rin umalis. At yan ang susunod na mapapakinggan natin. Isa ito sa mga pinakakilalang kanta o sumikat na kanta na ang sumulat ay si John Denver. Isang kanta tungkol sa isang paalam at syempre, pag nagpaalam, may merong isang taong maiiwan.

Yan po ang living on a jet plane. At alam nyo ba, ang dapat na gusto ni John Denver noong yan ikinompose niya, no? Ang dapat na gusto niyang title ay Babe, I Hate to Go. Pero yung kanyang producer nung panahong yun, itong si Milt Okun, sinuggest niya na gawin na lamang yung title na Living on a Jet Plane. At maraming istorya, no, yung kantang yan. Maraming nag-aakala, no, na yan kanta talaga ng Peter Paul and Mary. Dahil ang recording po ng

0: trio, bagamat umalis yung mismong si Chad Mitchell sa grupo para mag-solo sa kanyang career. At pansamantala, no, o pansumandalian, naging The Mitchell Trio yung kanilang grupo na kinalaunan naging The Denver Trio. Dahil sumisikat na nga noon si John Denver. At doon, nung siya'y nandun kasama nung trio na yon, ginawa niya yung Living on a Jet Plane at sinama pa niya yan sa kanyang solo album, yung unang solo album niya na Rhymes and Reasons. Pero hindi naging kasing sikat nang yan ay sinaplaka nung Peter, Paul and Mary. Meron na po tayong halos 34 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Tayo magbibigay daan sa ilan pa ring paalala mula po sa ating himpilan.
1: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
19: Secret, baka agawin mo.

0: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
1: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
2: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
1: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
3: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
2: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
1: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, may ni Moring.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

I'm sorry mula po kay John Denver. Ito pa rin ang ating Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes. Dito po sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Band. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At tampok nga po natin no, si John Denver at dyan sa kapapakinig pa lang natin na I'm sorry. No? May isip mo talaga may kantang hindi talaga kailangang ipaliwanag pa. Kapag narinig mo, eh, alam mo na yung damdamin, yung pagsisisi, yung pangungulila. At yung pagnanais na sana eh, mapalik yung isang bagay na nawala. Pero may mga pagkakataon din pagkatapos ng isang mabigat na experience o karanasan, ang gusto lamang natin eh makalayo, makahinga, makawala. At humanap ng sariling direksyon. Sa naging career ni John Denver, hindi lamang love song ang kanyang kinanta, marami rin siyang awit tungkol sa kalayaan, tungkol sa paghahanap ng sariling lugar. At tungkol sa pakiramdam na gusto niyang lumipad palayo sa lahat ng problema. At dito nga po sa ating special, eh, kailangan natin pumili ng mga awit na hindi lamang yung mga sikat, no? Kailangan din natin pumili ng mga kantang may kwento. At isa sa mga pinakamagandang kwento sa kanyang musika ay tungkol sa pag-ibig. Hindi yung love story na laging masaya, kundi yung uri ng love story na nagbibigay ng lakas. Yung lakas ng pagmamahal na nagiging comfort kahit mahirap ang buhay. At narito ang isa pa niyang kanta na naging espesyal sa napakaraming tagapakinig. Ito po ang kanyang Perhaps Love.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
10: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy 1278 AM.
1: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs, tampok natin si John Denver. Pati na rin, siyempre pa, ang kanyang mga awitin. At habang papalapit tayo sa pagtatapos nitong ating special ngayong Biyernes, kailangan natin balikan ang isa pang napakalaking bahagi ng musika ni John Denver, ang kalikasan, ang mga bundok, ang malawak na tanawin at yung pakiramdam ng pagiging malaya. Kung may isang awit na halos naging bahagi na ng identity ni John Denver bilang artist, ito na marahil yon. Isang awit tungkol sa isang lugar, isang karanasan, marahil isang pakiramdam na lahat tayo naghahanap sa isang punto ng ating buhay. Ang pakiramdam na nasa tamang lugar tayo.

Rocky Mountain High mula pa rin kay John Denver. Parahil nga may kanya-kanyang Rocky Mountain High ang bawat isa sa atin, hindi kailangan isang bundok, hindi kailangan isang partikular na lugar. Pwede yan ay isang lumang bahay, isang bayan, isang kaling madalas na daanan. Isang lugar kung saan tayo nagiging masaya. O isang panahon ng ating buhay na kahit matagal na lumipas, eh kapag naaalala natin, no, eh parang nangingiti tayo. At marahil yan ang tunay na kapangyarihan ng music. Yung kakayanang dalin ka sa isang lugar na matagal mo nang iniwan at halos makalimutan. At ang bawat kantay nagiging parang isang souvenir, isang maliit na bagay mula sa nakaraan, isang alaala na maaari nating balikan anumang oras. Sa huling bahagi nga po ng ating John Denver Special, gaya ng bawat paglalakbay, darating yung oras na kailangan nating magpaalam. At dito ngayon magpapasalamat tayo sa ating mga kasamahan, sa mga sumubaybay. Yung mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela, kay Marinela. Sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Siyempre, kay Boss Reden. Sa ating pagpapaalam, pakinggan po natin ito.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278.

0: Just one. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
3: ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Sir?
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nagbibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan mismo ang paglulunsad ng iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan sa Pampanga. Pangulong Marcos Jr., patuloy ang paghahanda para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address sa Lunes. Philippine National Police, ipinatupad na ang kanilang full security deployment para sa kaayusan at seguridad ng zona. Bagyong Quiapo, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Alamin! Senador Ping Lacson, pinuna ang umano'y irrelevant questions ng ilang senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Nation's girl group na Bini muling magpe-perform sa isang international music festival na gaganapin sa Japan sa susunod na buwan.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, bukas na sa publiko ang bagong specialty hospital sa Mabalacat, Pampanga. Nalayong palawikin pa o palawakin pa ang access sa specialized pediatric healthcare sa bansa. Kung saan pinangunahan at ininspeksyon ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy ng pagpapatupad sa Zero Balance Billing Program. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Nitong January lang, nalaman ni Carmen na may leukemia ang kanyang 13 taong gulang na anak. Aminado siya na hindi madali ang gamutan dahil hindi sapat ang kita ng kanyang asawa sa paggawa ng cellphone.
4: Mahirap po talaga kasi sa totoo lang po, natubuan pa po siya. Kaya magpasalamat din po ako sa Diyos na nakasurvive po yung anak ko. Malaking ano rin po sa akin kasi hindi ko po in-expect. Ganyan po ka, may sakit yung anak ko. Hindi ko alam kung paano po mga anak ko yung may sakit yung anak ko. Tapos yung may anak pa po ako maliit na 5 kasi sila.
3: Kaya para makaagapay sa mga gaya ni Carmen, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Mayroon itong 120-bed capacity at makapagbibigay ng iba't ibang specialized outpatient, inpatient, urgent care at emergency room services. Tampok dito ang mga pediatric specialty services tulad ng ophthalmology, neurology, hematology at oncology. Mayroon ding cardiology at pulmonology. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan na maparami ang mga specialty hospital sa bansa na layuning palawakin ang access sa specialized pediatric healthcare.
5: This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3 and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families.
3: Inikot ng Pangulo at ng First Lady ang medical center kung saan sinuri nila ang integrated operating room, mga specialized outpatient consultation area at makabagong diagnostic facilities kabilang na ang AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Nakipaghalo-bilo rin ang Pangulo at unang ginang sa mahigit 50 pediatric cancer patients. Binigyang diin pa ng Presidente na ipatutupad dito ang zero balance billing.
5: Here in this hospital, I am happy to announce that the zero balance billing program will certainly continue. That way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay. The zero balance billing is also complemented by the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program and the Yaman ng Kalusugan program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance.
4: Pasalamat din po na may tumulong po sa amin na ganito proyekto. Malaking tulong na rin po sa amin kung nagbibigay na sa pang-ano namin.
6: Kung wala po yung proyekto po na yan, matagal na pong nawala yung mga anak namin. Hindi lang po si Yuan, pati yung mga kasama namin, mga bata. Kasi instead na kung wala po yan, pupunta pa ng Maynila para magpakimo.
3: Muli namang siniguro ng Pangulo na patuloy ang gagawing pagsusulong ng pamahalaan para sa mas abot kaya pero dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Matapos ang naturang ospital, sunod na itatayo sa Clark Multispecialty Medical Center Complex ang Renal Center, Cardiovascular Center at Cancer Center. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
2: Naging mas produktibo pa ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pampanga matapos pangunahan at mamahagi ng tulong sa ilalim ng mga proyektong pangkaunlaran. Kabilang na riyan ang pag-inspeksyon ng bagong bukas na food security complex. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
7: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na food security complex sa Lubao, Pampanga. Lugar ito kung saan dadalhin at ipoproseso ang mga bibilhing palay ng gobyerno sa halos 30,000 magsasaka sa probinsya. Mula sa pagpapatuyo, pagiling at repacking, dito na gagawin.
8: Kung dati nasa 60 hanggang 63 kilos lamang ng bigas ang maaring ma-recover sa 100 kilo ng palay, ngayon gamit ang malaki at modernong rice mill na ito, maaari na yung umabot sa 65 hanggang 68 kilos. Ang ibig sabihin niyan, tataas ang produksyon ng bigas at mas maraming supply para sa ating mga Pilipino.
7: Nasa 1,000 sako ng bigas ang kayang gilingin sa food security complex kada araw.
9: Kami mamimili ng palay. Partly for buffer stock, partly for sales to na retail, partly for distribution, lalo na sa ating 20 peso na bigas.
7: Mula sa 18 hanggang 24 pesos na kada kilo ng palay na karaang taon, bibili na ng National Food Authority ang palay ng mga magsasaka sa mas mataas na halaga.
10: Roughly 21 pesos fresh per kilogram. Tapos ang target natin for clean and dry, 27 pesos per kilogram. So magiging aggressive si National Food Authority in buying. It's because we know na nakahirapan yung ating magsasaka sa taas ng fuel, sa taas ng fertilizer.
11: Tulong na yun. Malaki na rin.
12: Pambili nyo na lang ano yun, sir?
11: Mga fertilizer na, tsaka yung gamot na insekto, pandamo.
7: Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Sustainable Livelihood Program Assistance ng DSWD. Programa ito ng ahensya na layong tulungan ang mga labis na naapektuhan ng mahal na presyo ng langis. Nakatanggap ng 600 hanggang 900,000 piso ang nasa 21 kooperatiba at asosasyon, kabilang ang grupo ng mga katutubo, gaya ni Diwani na magsasaka ng gulay.
13: Ang laki po ng nauutang namin, halos umaabot ng 100,000. Tapos pag-anihan na po yung presyo, ang baba. So minsan po nagkakabalansi pa po kami, hindi man po kami nakakabawi. Pero sa ngayon po, malaking tulong po yung bigay na tulong ng gobyernong pampuhunan po sa amin.
14: So hindi ka na mangunguta ngayon ng pambinhin?
13: Hindi po. Dito, gagamitin na po namin yung tulong.
7: Sa bawat tulong na iniaabot sa mga magsasaka, hindi lamang napatataas ang produksyon ng pagkain. Tulay din ito para kumita sila ng maganda at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Clazel Pardilia, para sa bayan.
2: ₱20 na bigas is ito sa napatunayan ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matugunan at matiyak ang food security sa bansa. Kasabay nito ang iba't ibang hakbang at mga programa ng administrasyon Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga yan sa ulat ni Gab Villegas.
15: Isa sa mahalagang batayan upang masabing tunay na maunlad ang isang bansa ay ang pagkakaroon ng sapat na pagkain na may lalatag sa pagkainan ng bawat pamilya. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw na kumpleto sa nutrisyon ang pagkain na pinagsasaluhan. Isa ito sa bagay na pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matiyak ang food security ng bansa. Isa sa mga hakbang upang makamit ito ay ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Layo ng programa na masugpo ang involuntary hunger, mabawasan ang food waste at makapagbigay ng masustansyang pagkain lalo na sa mga nangangailangan. Bukas ang walang gutom kitchen sa lahat ng nakakaranas ng involuntary hunger, partikular ang mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan, mga internally displaced person, seasonal workers at publiko na higit na nangangailangan. Gagapay ng DSWD ang mga local food manufacturers, mga hotel, restaurant at mga nasa agriculture sector para sa pagkolekta ng sobrang pagkain na maaaring iluto at mapakinabangan. Sa ngayon, nag-ooperate ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu City at Zamboanga City. Nagsisilbi ring landing point ang Walang Gutom Kitchen para sa iba pang programa ng DSWD tulad ng Pag-abot Program, Tarabasa Tutoring Program at Livelihood and Skills Training. Dahil sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East, ay inilunsad ng administrasyon ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program na nakapaloob sa Executive Order 110. Layo nito na protektahan ang kakayahan ng pamilyang Pilipino na makabili ng pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan.
16: Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin sa ilalim ng isang bagong Pilipinas.
15: Inaasahan na nasa 7.5 milyong kabahayan sa bansa o katumbas ng 37.5 milyong Pilipino ang makikinabang sa nasabing programa na kinabibilangan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, mga mahihirap at mga nasa near poor households at mga low income workers na miyembro ng Social Security System. Ang mga ito ay makatatanggap ng 2,000 piso one-time payout para sa mga miyembro ng 4-piece at Walang Gutom Program, habang 6 na buwan na makatatanggap ng 2,000 pisong ayuda ang mga mahihirap at near poor households, gayon din ang mga low income SSS members. Ayon sa DSWD, ang 2,000 piso ay batay sa pag-aaral upang maibalik ang purchasing power na nawala sa pamilyang Pilipino dahil sa inflation at pagtaas ng presyo ng gasolina.
17: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
15: Isa sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos nung ito ay tumakbo sa pagkapangulo ay ang pagkakaroon ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ang 20 bigas meron na program ang katuparan sa pangako na iyon ng Pangulo. Target nito ang mga benepisyaryo ng 4-piece, mga senior citizens at persons with disability, solo parents, mga minimum wage earners, mga mangingisda, pagsasaka at transport workers. Upang matiyak na magiging sapat ang supply nito para sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo, ay karaniwan na aabot sa 10 kilo bawat pamilya sa bawat pagbili ang limitasyon na ipinapatupad sa mga kadiwa centers. Ang bigas na nabibili ng mga benepisyaryo ay galing sa mga lokal na magsasaka na binili ng National Food Authority. Sa ngayon, aabot na sa higit 900 P20 outlets ang nakakalat sa buong bansa. Target ng Department of Agriculture na gawing doble ang bilang nito bago matapos ang taon. Upang matiyak na maging abot kaya ang bigas sa mga consumer, habang pinoprotektahan ang mga lokal na magsasaka na hindi bumagsak ang farm gate price ng presyo ng palay tuwing panahon ng anihan, ay sinuspinde ng Pangulo ang pag-angkat ng imported na bigas sa pamamagitan ng Executive Order No. 93 at Executive Order 102. Malayo na ang narating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagdating sa food security ng bansa. Sa nalalabing 2 taon nito sa pwesto, patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipino may mapagsasaluhan na masustansyang pagkain sa pagkainan 3 beses sa isang araw. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Patuloy ang paghahanda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Pangulo, ilalahad niya kung paano hinarap ng gobyerno ang mga panlabas na hamon na nakaapekto sa bansa at mga hakbang na ipinatupag para maprotektahan ang mga Pilipino. Inihayag din ng Pangulo na patuloy pa rin niyang pinipino ang kanyang talumpati at maaari pa niya itong baguhin hanggang isang oras bago ang sona para matiyak na hindi ito sobrang haba o ikli at nakapaloob ang lahat ng mahalagang paksa. Nang tanungin kung tatalakayin niya ang isyo ng korupsyon ng kanyang binigyang diin sa nakaraang sona, maikli ang kanyang tugon. Abangan ang susunod na kabanata.
5: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
2: Bukod sa pagpapanugot sa mga sangkot laban sa katiwalian at korupsyon, inaasahan din Senate President Sherwin Gatchalian na mailalatag sa SONA ang mga hakbang para mapasigla ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
18: Ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Itong ilan sa mga inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay Gatchalian, mahalagang mailahad ng Pangulo ang mahakbang kung paano mapapasiglang ekonomiya ng bansa na susi sa poverty reduction. Inaasahan din niya ang paglalatag ng mahakbang para hindi na maulit ang kontrobersya sa flood control projects.
19: Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue. Nag-umpisa yan with the budget, yung 2026, we put in a lot of safeguards in the budget.
18: Sa pagbubukas naman ng second regular session ng 20th Congress, sinabi ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang mga panukalang magpapabilis sa pagbangon at pagpapalakas ng ekonomiya.
19: Tinignan namin yung mga LEDAC bills at yung mga LEDAC bills na-identify namin doon kung ano yung mga magagamit for economic jump-starting. Tinignan din namin yung mga batas na pwedeng gamitin for social safety nets tulad ng AX bill, tulad ng Geatic Hospital. So kinakluster namin sila.
18: Tiniyak din ni Gatchalian ang pagpasa ng 2027 national budget sa tamang oras para maiwasan ang reenacted budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at mga pagdinig sa pambansang budget sa oras na maisumite ng Executive Department, ang National Expenditure Program o NEP.
19: Well, work with the chairman, si Senator JV, kung paano natin i-schedule mabuti.
18: Pinag-aaralan naman ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa Philippine International Convention Center o PICC para sa mga pagdinig sa national budget. Kasalukuyan kasing ginagamit ang ilang silid ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Mahigpit na ang seguridad ilang araw bagong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naka-alerto at nakapwesto na ang libu-libong pulis para tiyakin ang kaayusan sa SONA at sa mga inaasahang kilos protesta. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
20: Sa Lunes pa ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero ngayon pa lang ay nakapwesto na ang ilang miyembro ng Philippine National Police o PNP na bahagi ng security deployment. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Rayco, nagpatupad na sila ng full security deployment para sa mahigit 20,000 pulis na magbabantay sa SONA, particular na ang bahagi ng Commonwealth Avenue at Batasang Pambansa Complex.
21: Almost 100% na po tayo, final ng, nasa final phase, at all systems go. Of course, we will be doing some adjustment depending on yung kung meron pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalatag na po ang ating buong security plan.
20: Ang National Capital Region Police Office o NCRPO naka-full alert status na alas 5 ng hapon kanina nang ipatupad ito.
21: Yung ating pong lahat ng preparatory stage, yung pong ating pag-inspect, coordination meeting with other agencies ay tapos na po, nagawa na sa isang katuparan na natin, as well as yung mga walkthrough, yung mga pag-rehearsal po sa lahat ng ano ay nagawa na po natin. So, polishing na lang ang kailangan natin gawin.
20: Tatlong grupo pa rin ang nabigyan ng green light para makapagsagawa ng rally kasabay ng sona ng Pangulo. Kinabibilangan ito ng grupong bayan, San Lakas at Better Brighter. Nanawagan naman ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga organizer ng mga kilos protesta na pangalagaan ang kanilang hanay sa pamamagitan ng pagpigil sa mga mapanulsol na maaring manggulo sa mapayapang demonstrasyon.
21: We respect and we acknowledge the constitutional right of everyone to peaceful assembly, di ba? To exercise their constitutional right. Peaceful assembly. Meron pong qualifier, di ba? Peaceful assembly. So as long as you maintain yung peaceful, ano, yung mapayapa na pag-iipon at yung ito nga, yung ating let's stay within the area na binigyan po tayo ng permit, ay wala po tayong nakikitang magiging problema. Yun lang nga po, siyempre, pagka meron pong nagkaroon ng gulo, nagkagulo at na-endanger na yung safety po, especially of the general public, ay kailangan na po natin gumawa ng action.
20: Mula dito sa bahaging ito ng St. Peter's Church sa Commonwealth hanggang sa bahagi ng Sandigan Bayan, papayagan ang iba't ibang militanteng grupo na makapagsagawa ng kilos protesta mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang PNP, tiniyak niya ipapatupad ang maximum tolerance pero nagbabala sa mga may planong manggulo at lalabag sa batas. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Magkakaroon ng pansamantalang pagbabago sa mga bus stop, ruta at dispatching areas sa ilang lugar sa Quezon City bilang paghahanda sa inaasahang bugso ng trapiko sa Lunes para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
15: Nakahanda na ang mahigit 1,000 personnel ng MMDA para panatilihin ang traffic management sa mga lugar na apektado ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong July 27. Inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada sa Quezon City. Apektado ang mga ruta ng mga motoristang dadaan sa northbound ng Quezon Memorial Circle papuntang Fairview at southbound ng Fairview papuntang Quezon Memorial Circle. Pinapayuhan din ang mga light vehicles sa trucks na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit namang babantayan ang 15 CCTV camera sa pamamagitan ng MMDA Mobile Command Center kung saan nakaanda rin ang MMDA Emergency Preparedness and Response Team sa may Batasan Complex habang isinasagawa ang SONA 2026. Samantala, nag-abiso rin ng Quezon City Government para sa mga pansamantalang pagbabago sa mga bus stop at ruta ng Quezon City Hultolitex, IBP Road. Aalisin muna ang mga sumusunod na bus stop sa northbound sa St. Peter Bus Stop at northbound-southbound sa Maclang General Hospital. Habang bubuksan ang mga temporary bus stop sa northbound Kalayaan Corner Street at Commonwealth Avenue at southbound Riverside at Commonwealth Avenue. Pansamantala ring ililipat ang dispatching area sa bahagi ng Commonwealth Avenue paglagpas ng isang fast food chain sa Sullivan. Wala namang pagbabago sa schedule at mga bus stop sa ibang ruta sa araw ng SONA. Dahil din sa inaasahang mabigat na trapiko, wala munang pasok sa July 27 sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ipatutupad din ang liquor ban sa buong lungsod simula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa lungsod para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Isa sa mga pangunahing problema sa bansa sa tuwing may darating na malalakas na bagyo ay ang nagtataasang baha na sumisira sa mga bahay at buhay ng mga Pilipino. Noong nakaraang taon, bumaha ng mga pangalang sangkot sa anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Mula sa mga kontratista, kongresista, politiko at maging opisyal ng gobyerno. Kaya siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Balikan natin ang buong detalye sa ulat ni Clazel Pardilia.
7: malalakas, magkakasunod at mapaminsala ang mga bagyong tumama sa bansa nakaraang taon.
0: Sobrang bigat. Sa hirap ng buhay. Sa ugaling ko nga lang sa sakit eh. Ayoko na po. Nahirapan po ako kasi.
14: Ano po yung mga napinsala?
0: Yung mga gamit nga po namin. Yung ibang ano, nagdala ng tubig. Nakagano na lang kami, tapos hanggang dito na yung tubig.
7: Pero hindi lang pala matinding ulan at baha ang sanhi ng mga sakuna. Habang nalulunod ang marami sa ating mga kababayan, may ilang nagpapakasasa sa kaban ng bayan.
17: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Kising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
7: Sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binira ng presidente ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha at ang pangako ng Pangulo.
17: Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
7: Isang taon simula nang umpisahan ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ano na nga ba ang nagawa ng administrasyon? May nanagot na nga ba sa nakalulunod na korupsyon? Higit isa linggo matapos ang SONA, binuksan ang sumbong sa pangulo.ph. Portal ito na nagsilbing batuhan ng reklamo ng mga guni-guni at binalahurang flood control projects.
1: Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan.
7: Nagkasa ng malawakang audit at inspeksyon sa mga flood control project. Sa bisa ng isang executive order, itinatag ang Independent Commission for Infrastructure na nanguna sa investigasyon sa flood control at iba pang infrastructure projects. Personal na pinuntahan ng Pangulo ang mga proyekto na hindi lamang bara-bara ang pagkakagawa, kundi imahinasyon lang pala.
1: I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman ang biruin mo? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang...
7: Bumulwak ang maraming pangalan. Nasangkot umano sa allocables. Lumutang ang ilang kontratista at opisyal ng gobyerno. Disyembre na karang taon ang maaresto ang government contractor na si Sara Diskaya na sangkot umano sa mga ghost flood control projects sa Davao Occidental at Bulacan. Himas rehas na rin ang kanyang asawa na si Curly Diskaya dahil sa parehong kaso na malversation of public funds. Naka-freeze na ang mga asset ng mag-asawa, sinamsam ng gobyerno at ibinenta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya na wala umanong tamang dokumento. Hindi rin nakalusot ang makawani ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang si dating Acobico Party List Representative Zaldico, ang salarin umano sa pagsisingit ng mali-maleta at bilyong-bilyong pisong halaga ng makwestiyonableng proyekto sa pambansang pondo. Nobyembre na karaang taon, inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Ko dahil sa kasong plunder. Pero bago pa siya mahuli, tumakas na si Ko at nagtatago ngayon sa Europa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno para mapauwi si Ko na itinuturing ngayong pugante. Isinailalim naman sa freeze at seizure order ang mga ari-arian ng dating mambabatas, kabilang ang ilang eroplano at helicopter na nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni Ko. Nagsagawa ng malaki ang balasahan sa hanay ng gobyerno.
4: Hindi po magkakaroon ng ganito.

0: napapalo sa kalahating bilyong piso umanong kickback sa mga flood control project.
1: They will not be spared. Right. Nobody will say, ah, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan.
2: Nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga, patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
0: Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Ang pagpapakulong sa mga nasa likod ng mga kinurakot na flood control project, hindi lamang usapin ng pananagutan. Hustisya ito para sa ating mga kababayan na patas na lumalaban, ngunit pinagnanakawan at ginagawang tungtungan para makaangat ang iilan habang marami ang nasasadlak sa kahirapan at nagdurusa dahil ang mga flood control project na kanilang inaasahan ang tutuldok din sa buhay ng ilan nating mga kababayan.
3: Yung sapat kasi namin pumutok yung ginawa nilang dive.
4: May daming namatay ng mga tao.
0: Kalaysal Pardilia, para sa bayan.
5: Agad na nag-deploy ng maintenance team ang Department of Public Works and Highways para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga kanal sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos ang magdamag na pag-ulan dahil sa bagyong Quiaco at pinalakas na habagat. Nagtungo ang maintenance team ng DPWH sa mga lugar na nagkaroon ng mga pagbaha kagabi tulad ng Espanya Corner Antipolo, M. De La Fuente at Ramon Magsaysay Avenue sa lungsod ng Maynila. Gayun din sa may elliptical road sa Quezon City at nakamotnor naman ang DPWH sa G. Araneta Avenue kung saan kapansin-pansin sa kabila ng mga pag-ulan ay hindi na ito binabaha kumpara noong hindi pa nagagawa ang drainage system sa mga lugar. Wala namang tigil ang DPWH sa paglilinis ng mga estero at water inlets sa iba't ibang flood-prone areas sa Metro Manila habang meron pa rin pagbuso-bugsong pag-ulan para matiyak na mabilis ang agos ng tubig-ulan sa mga drainage bilang bahagi ng programang Oplan kontra baha.
6: Mahigit 600 barangay sa Cagayan Valley ang nasa panganib na makaranas ng pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa bagyong Quiaco. Nakahanda naman ang mga otoridad sa pagpapamahagi ng tulong at pagsagawa ng mga kinakailangang rescue operation kung kakailanganin. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
7: Naka-alerto na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVRDMC dahil sa bagyong Quiaco. At dahil tutumbukin ng bagyo ang islang bayan ng Kalayan sa Babuyan Islands, agad nagpatawag ng pulong ang lokal na pamahalaan para matutukan ng mga barangay ang kanilang mga lugar. Bukod sa response teams, naka-standby na rin ang supply ng pagkain at mga equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Maayos na rin nadala sa ligtas na lugar ang bangka ng mga mangingisda upang maiwasang masira ng malakas na hangin at alon. Samantala sa ginanap na pre-disaster risk assessment meeting ng CVRDMC, mahigpit na ipinaalala ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol ang pag-iingat mula sa pagbaha at pagguho ng lupa. Nasa halos 6 barangay kasi sa rehiyon ang posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa na posibleng kailanganin na magsagawa ng paglikas sa mga residente. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 2 ang sapat na supply ng relief resources kabilang na ang family food packs at mga kagamitang kakailanganin ng mga maililikas na residente. Sa katunayan, nasa 195 million pesos na halaga ng supply ang nakaimbak ngayon sa kanilang mga bodega at sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Sa ngayon, patuloy na pag-ulan ang nararanasan sa probinsya ng Cagayan, kaya payo ng pamahalaan, patuloy na maging alerto. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Naglandfall na ang bagyong Quiapo sa Cagayan kaninang hapon at binabaybay nito ang extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, naglandfall yan sa Camiguin Islands sa Calayan, Cagayan. Bahagyang lumakas pa ito habang dinaraanan ang extreme northern Luzon. Ang tropical storm Quiapo ay may taglay ng hangin umaabot sa 115 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour habang gumagalaw yan sa mabilis na 30 kilometers per hour pahilagang kanluran at kasalukuyang nasa coastal waters ito ng Camiguin Island. May posibilidad pa itong lumakas bilang severe tropical storm. Sa ngayon, patuloy na nagpapaulan ang kaulapan na dala ng bagyo sa Hilagang Luzon habang pinalalakas din ito ang epekto ng habagat sa kanluran ng bansa. Ngayong gabi hanggang bukas, tuloy-tuloy ang mabigat na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Tinatayang aabot sa 200 mm ang buhos na ulan sa loob ng 24-hour period. Alerto po sa posibleng pag-uho ng lupa at pagbaha. Makararanas din ng above normal rainfall ang Abra, Ilocos Sur, La Union, Isabela, Zambales, Occidental, Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Base naman sa pinakuling forecast track, anumang oras mamayang gabi o madaling araw ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, itong bagyong Quiapo. Gayunpaman ay patuloy yan na magpapaulan itong habagat sa kanluran ng bansa. At nakikitang lalakas pa ito sa typhoon habang papalapit nga sa katimugang bahagi ng China. Yun pa man nanatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar, kabilang ang Batanes at Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Apayao at Cagayan. Ibig sabihin, makararanas ng malalakas na hangin umaabot sa 88 kilometers per hour mamayang gabi hanggang bukas. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Aurora. Nananatili pa rin ang gale warning dala ng kondisyon ng karagatan sa seaboards ng Hilagang Luzon. Ang taas ng mga alon posibleng umabot sa 5.5 meters. 3 meters naman sa seaboards sa Mindanao. Hindi po ligtas maglayag ang mga sea vessels, lalo na maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa at ang lagay ng panahon sa araw ng SONA ng Pangulo sa Lunes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Ilang Senator judges din ang dahilan kaya bumabagal ang pag-usad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una ito ni Senator Judge Panfilo Lacson dahil umano sa mga tanong na irrelevant o walang kaugnayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Ang irrelevant questions ng ilang senator judges ang nagpapabagal umano sa takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Iyan ang puna ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, bagamat pinagbibigyan impeachment court presiding officer Francis Jesus Cudero ang mga tanong ng kanyang kapwa senator judges bilang paggalang, dapat anya'y maging discerning sila kung aling mga tanong ang angkop sa paglilitis. Iminungkahi ni Lacson ang regular na caucus ng senator judges para maipaalala ang wastong asa sa loob ng korte at ang mga uri ng tanong na dapat iharap sa mga pagdinig. Anya, may mga tanong na maaaring nag-uugat sa emosyon o personal na pagkiling sa prosekusyon o depensa. Kaya mahalagang maging objective ang lahat ng senator judges sa kabuuan ng paglilitis. Sinabi rin ni Lacson na nananatiling mabagal ang takbo ng impeachment trial sa kabila ng pagbabawas ng prosekusyon sa ilan sa mga witness nito. Babala niya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang schedule na 3 araw na paglilitis, bawat linggo, posibleng umabot hanggang sa first quarter ng 2027 ang paglilitis. Nauna nang binigyan din ni Lacson ang pangangailangang pabilisin ang impeachment trial habang pinananatilang integridad ng mga paglilitis. As of July 21, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa original na 27.5 million pesos na pondo ng Senado para sa impeachment trial sa ilalim ng 2025 budget. Gayunman, sinabi ni Lacson na hindi niya suportado ang kahilingan ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain ng defense team at support staff nito habang ang pagkain ay manggagaling sa caterer ng OVP. Bernard Ferret, para sa Bayan.
0: Nanawagan ng prosecution team sa mga Pilipino na tutukan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi mabiktima ng mga maling impormasyon. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
3: Popularity is not immunity from accountability.
4: Giit yan ni impeachment manager and spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay ng trust rating result ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuling social weather station survey. Batay kasi sa resulta ng survey mula June 20 hanggang 29, 58% ang satisfied sa performance ng vice-presidente. Pero mas mataas dyan ang sumang-ayon na dapat tugunan ni Vice President Duterte ang mga impeachment charges para masagot ang mga paratang laban sa kanya na pumalo sa 70% ng mga respondents base naman sa second quarter 2026 SWS survey.
3: With the high popularity, trust and satisfaction ratings ng ating Vice Presidente, dapat mas mataas yung standards standards ng accountability ng kanyang opisina at hindi dapat lumalabag sa ating mga batas dahil yan ang kanyang sinumpaang tungkulin. So para sa akin 58% popularity and trust as against 70% ng tao sa buong Pilipinas ay gusto siyang sumagot, no? Siguro 'yun ang tingnan nating mabuti.
4: Dagdag naman ni Counsel for the Prosecution at spokesperson Jay Tolosa, dapat tutukan ng mga Pilipino ang paglilitis, pakinggan at suriin ang mga ebidensyang inilalatag ng bawat panig para hindi mabiktima ng maling impormasyon o disinformation.
5: Suriin ho natin mabuti ang ebidensya na nilalatag ng magkabilang panig para hindi tayo maligaw sa mga napakaraming misinformation at disinformation campaigns.
4: Samantala, tinatansya at pinag-aaralan na ng impeachment court na i-expedite o bilisan ang impeachment trial. Magpapatuloy ang impeachment trial sa July 29 kung saan inaasahang haharap bilang witness ang dalawang land bank branch managers na sina Violeta Constantino at Tinita Campuzano. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Ipagmamalaki ni House Speaker Faustino Bodidi III ang pag-usad ng priority measures ng LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Tiwala rin siyang kayang gampanan ng Senado ang parehong tungkulin nito bilang mambabatas at impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Ibinida ni House Speaker Faustino Bodidi III ang pag-usad ng priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Ayon sa House Speaker, naipasa na ng Kongreso ang 26 of 52 LEDAC priority bills, kabilang ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law, at ang batas na naglilipat sa petsa ng BARM parliamentary elections.
6: Marami pa sa natitirang priority bills ay nasa advanced stage na po ng ating legislative process. Halimbawa, ang Cyber Security Act na nakatakda na para sa second reading habang may walupang panukala rin na hihintay na lamang sa aksyon ng Committee on Appropriations o Committee on Ways and Means. Kaya iniling po sana natin sa ating mga counterparts sa Senado na tulungan tayong maisabatas na ang iba pang mga bills bago matapos ang taon.
4: Dagdag pa niya na mahalaga ang agarang feedback at pagsumita ng executive version sa mga panukala para mapabilis ang proseso ng pagsasabatas ito at matiyak na iisa lang ang direksyon ng buong pamahalaan.
6: Ang aming pong layunin ay makapagpasa ng mga batas na may tunay na pakinabang at mararamdaman ng bawat Pilipino.
4: Samantala, kumpiyansa si Speaker Bodidi na kayang gambana ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court habang ipinagpapatuloy ang trabaho bilang mambabatas para maipasa ang mga priority bills sa administrasyon.
6: Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
4: Binigyang diin ni Speaker D ang layunin ng 20 kapulungan na maipasa ang mga batas sa tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Vel Custodio, para sa bayan.
0: Hindi kailangang humingi ng permiso. Ito ang paninindigan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil sa sinabi ng Chinese Embassy na lumabag umano ang Pilipinas sa provisional understanding sa pagtatayo ng mga pasilidad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Muling pinanindigan ng Department of Foreign Affairs ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kasabay ng paglilinaw sa mga umiiral na kasunduan tungkol sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre.
8: There is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
7: Diretsa ang sinagot ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi nakapaloob sa provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China ang paghingi ng permiso. Ito ay matapos sabihin ni Chinese Ambassador to the Philippines Jin Chuan na labag sa nasabing provisional understanding ang pagtatayo ng Pilipinas ng pasilidad nito sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sa naunang pahayag ng kagawaran, sinabi nito na gabay lamang ang provisional understanding sa RORE mission sa BRP Sierra Madre upang maiwasan ang di pagkakaunawaan at aksidente. Hindi rin ito paghingi ng pahintulot sa ibang bansa at hindi rin ito kumikilala sa jurisdiksyon ng ibang bansa sa katubigang sakop ng Pilipinas. Nananatili ring hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas na nakabatay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Ipagpapatuloy pa rin ng Pilipinas ang pagsasagawa na resupply mission sa BRP Sierra Madre hanggat kinakailangan para sa pambansang interes. Lumagda kaninang umaga ng joint statement ang Pilipinas at European Union para palakasin ang partnership sa pagitan ng ating bansa at ng regional bloc. Layo ng nasabing kasunduan na palawakin pa ang kooperasyon pagdating sa seguridad, kalakalan, klima at digital connectivity. Lumagda na rin ngayong araw bilang mga contracting parties ang mga bansang Poland, Romania, Sweden at Lithuania. Sa Treaty of Amity and Cooperation ng ngayong araw ay ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Ligtas ang crew ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos ang muling pag-atake ng water cannon ng China Coast Guard kaninang umaga sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nangyaring insidente habang namamahagi ng tulong ang PCG at BFAR sa mga mangistang Pilipino sa ilalim ng Tadiwa Program. Pasado 6:00 ng umaga kanina nang magsimula ang pambobomba ng water cannon ng isa sa mga barko ng China Coast Guard. At pinunterya ang BRP Cape San Agustin ng PCG. Pagsapit naman ng 7:35 ng umaga, isa pang barko ng CCG ang nambomba ng malakas na tubig sa BRP Datu, Paduhinog ng BFAR at muntik ding banggain. Sunod namang naging biktima ng water cannon ng BRP Datu, Kabaylo ng BFAR bago mag-alas 9 ng umaga. Naiulat din ang pagsamantalang pagkawala ng satellite internet connection ng mga barko ng Pilipinas habang sumama rin sa pangaharas ng Chinese Maritime Militia Vessels. Nanatili sa bisinidad ng Scarborough Shoal ang 3 barko ng PCG at 7 barko ng BFAR, habang 12 naman ang barko ng China Coast Guard kasama ang 3 Chinese Maritime Militia Vessels. Mariing kinundin na ng PCG ang panibagong bullying ng China sa West Philippine Sea. Samantala, naghain ng supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating Acobico Representative Zal Dico at iba pang kaugnay ng issue ng flood control projects para gumulong ng preliminary investigation nito. Kasama rito ang kasong plunder, direct and indirect bribery, graft and money laundering. Ito ay kaugnay ng umani conspiracy para magkamal ng 56 na bilyong piso mula 2022 hanggang 2025 sa pamagitan ng magkakaugnay na transaksyon kasama ng diversion at paninpaggamit ng pondo ng bayan. Kasunod ng una ng inihaing reklamo, nakakuha ng karagdagang documentary at testimonial evidence ang panel na nila ay susuporta sa umano'y delivery ng pera kay Romualdez.
1: Ang naturang ebidensya umano ay sumusuporta na malaking bahagi ng perang na i-deliver ay mula sa umano'y commitment mula sa mga proyekto ng pamahalaan kaugnay nito. Handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, matagal nang malinaw ang posisyon ni Romualdez na harapin niya ang anumang alegasyon sa tamang proseso. Iginit din niya na naniniwala silang mapatutunayan ni Romualdez ang kanyang panig kung magiging patas ang proseso at ang paghusga ay babatay sa ebidensya. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janet Lim Napoles ng 10 counts ng graft at 10 counts ng malversation of public funds. Kung na ito nang umano'y manumalyang paghingi ng 50 million pesos ng 10 non-government organizations sa Department of Agrarian Reform para umano sa farm inputs. Sa pamagitan ng 10 local government units, inatulan si Napoles ng 12-15 taong pagkakakulong sa kada bilang ng kanyang kasong graft, habang 17 taon hanggang 20 taon naman kada bilang ng kasong malversation. Lumalo sa promulgation ng desisyon si Napoles sa pamagitan ng video conference habang kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institute of Women sa Mandaluyong City. Hinatulan din guilty ng 10 counts ng malversation si dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan, habang guilty sa 3 counts ng graft at 3 counts ng malversation si Evelyn De Leon na dating head ng ilan sa mga naturang NGO. Ang mga naturang conviction ay maaari pang iapila ng mga akusado sa Supreme Court. Sa ibang balita, ipinagmalaki ng Transportation Department ang tagumpay matapos makatanggap ng unmodified opinion sa taong 2025 mula sa Commission on Audit. Dito inilatag ng DOTR ang mga major infrastructure project na mapakikinabangan ng mga publiko bago matapos ang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Ibinida ng Department of Transportation ang natanggap nilang unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa fiscal year 2025. Unang pagkakataon sa loob ng mahigit 30 taon. Nangangahulugan itong nakahanda at maayos ang lahat ng financial statements ng kagawaran alinsunod sa standards ng Applicable Financial Reporting Framework ng COA.
10: Ngayon nagsimula dito sa DOTR, ang utos po sa atin ng Pangulo is to make sure na yung bawat sentimo po ng pondo ay mapunta sa taong bayan para sa mga infrastructure, sa mga proyekto at programa na makikinamang ay taong bayan.
9: Isa ang DOTR sa mga pinakamalaking ahensya ng pamahalaan na pinaglalaanan ng pondo. Kaya tiniyak ng kagawaran na pinahahalagahan nila ang tiwala ng gobyerno sa paggamit nito. Samantala, bago magtapos ang taong 2028, inaasahang mapakikinabangan na ang ilang bahagi ng mga major infrastructure projects ng DOTR. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project na itinuturing na Project of the Century. Ang nasabing subway kasi ang kauna-unahang underground train system sa bansa. Sa ngayon, nasa 60% ng tapos ang proyekto. Inaasahan ding mapakikinabangan bago magtapos ang administrasyon ang bahagi ng North-South Commuter Railway Project. Kaya nitong magsakay ng hanggang 800,000 pasahero kada araw.
10: Kita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations run, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyahing mga tren po dyan. At hindi na po growing lang itong ating subway.
9: Tiniyak naman ni Lopez na patuloy na pinabibilis ang iba pang proyektong pangtransportasyon para agad na mapakinabangan ng taong bayan. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Nation's Girl Group na Bini inilabas na ang bagong awitin para sa isang pelikula. Samantala, hindi lang isa kundi dalawang bagong Korean drama ang pagbibidahan ng Korean superstar na si Nam Joo-hyuk. Kung ano yan, alamin sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
11: Sunod-sunod ang bagong proyekto para sa South Korean actor na si Nam Joo-hyuk. Matapos ang kanyang comeback sa dark fantasy series na The East Palace, ang una niyang acting project mula nang makumpleto ang mandatory military service, kinumpirma na ang 32-year-old actor ay muling bibida sa dalawa pang bagong K-drama. Isa na rito ang action crime thriller na Code ng Disney Plus, kung saan gagampanan ni Nam Joo-hyuk ang role ni Yoon Tae-joo, isang abogado sa isang top law firm na handang gawin ng lahat para magtagumpay. Sa kwento, makakatanggap si Tejo ng misteryosong imbitasyon sa isang app na kayang tuparin ang kahilingan ng mga gumagamit nito. Pero may mabigat na kapalit ang bawat hiling na natutupad. Makakasama ni Nam Joo-hyuk sa series sina Lee Idam, Kim Yoo-sung at Park Hoon. Nakatakdang mapanood ang Code sa 2027 bagamat wala pang eksaktong premiere date. Bukod dito, nakatakda ring bumida si Nam Joo-hyuk sa bagong romance drama na may working title na Heartbeat. Ito ay isusulat ni Lee Si-yoon, ang writer sa likod ng hit K-dramas na True Beauty at Lovely Runner. Unang sumikat ng musto si Nam Joo-hyuk sa weightlifting fairy Kim Bok-joon noong 2016 at sinundan pa ito ng mga hit series gaya ng Startup, 2521 at Vigilant. Patuloy ang pag-arangkada ng nation's girl group na Beanie sa international scene. Inilabas ng P-pop group na Beanie nitong Webes, July 23, ang kanilang bagong kantang A Parallel World para sa pelikulang Forgotten Island. Nauna nang naglabas ang DreamWorks ng teaser ng kanta sa social media bago ito naging available sa mga digital streaming platform. At hindi lang bagong kanta ang aabangan mula sa Beanie dahil nakatakda rin nilang dalhin ang P-pop sa Summer Sonic Festival 2026 sa Japan sa August. Magpo-perform sina Aya, Colette, Gwen, Maloy, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa Osaka led ng festival sa August 13 at susundan ito ng kanilang performance sa Tokyo sa August 16. Kamakailan lang ay nagpasiklab din ang Beanie sa sold-out Cebu leg ng kanilang Signals World Tour, kung saan sila ang kauna-unahang performer na nagtanghal sa SM Seaside Cebu Arena. Matapos ang Japan, nakatakda ring ipagpatuloy ng Beanie ang kanilang Signals World Tour sa iba't ibang bahagi ng North America sa susunod na buwan. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang social media sites sa Facebook, X,
12: Instagram. Adjust Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang gahaponan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Residential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 6:00 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, iba't ibang ahensya ng pamahalaan tuloy ang pagresponde sa epekto ng bagyong Quiapo.
0: Headlines.
3: PNP, kasado na ang mga paghahandang pangseguridad sa 5th zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Zona speech ni Pangulong Marcos, isinasapinal na.
0: Headlines.
3: Palasyo ay ginitang relationship reset ng Pilipinas at China.
0: Headlines.
3: Department of National Defense, pinalaga ng mga hirit ng China sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal.
0: Headlines.
3: House prosecutors, idinepensa na may makatwirang paliwanag ang pagbawi ni Arturo Lascaña sa kanyang testimonya sa Senate inquiry.
0: Headlines.
3: Mga dialogo at kooperasyon, matagumpay na naselyuhan sa Treaty of Amity and Cooperation High Level Conference.
0: Headlines.
3: Pilipinas at European Union, iniangat na ang relasyon sa enhanced partnership.
0: Headlines.
3: PAC Silica Project sa bansa, maituturing na brain gain, ayon yan sa BCDA.
0: Headlines.
3: At Pangulong Marcos, iginiit ang pagpaparami pa ng specialty hospitals sa buong bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay July 25, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Pinagana na ng Philippine National Police o PNP ang Disaster Response at Incident Management Teams sa Ilagang Luzon at iba pang lugar na maaaring maapektuhan o naapektuhan na ng bagyong Quiapo. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. ang mga Police Regional Office na mag-preposition ng search and rescue personnel, rubber boat, high clearance vehicle at iba pang kagamitang pang-emergency sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Sinabi naman ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na inactivate na rin sa Region 2 ang Subcommittee on Natural Disasters dahil inatasan na dahil inaasahan ng mas maapektuhan ito ng bagyo. Nakahanda na rin aniya mga SAR team para sa posibleng preemptive evacuation. Ayon pa kay ko, lahat ng kapulisan sa mga maapektuhang lugar ay deployed na kabilang ang 200 na pulis na ipinakalat sa Region 2 para tumulong sa pagtugon sa epekto ng bagyo.
4: Ready na po ang ating mga tropa. Actually, sa Region 2 na medyo inaasahan natin na mas maapektuhan ay sinimulan na po or cremate na or inactivate na ang SCND natin, yung Subcommittee on Natural Disaster, na kung saan ay tulong-tulong ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno para po una kung kinakailangan ng preemptive evacuation kung nakikita po ang pangangailangan, and nakaready na rin po ang ating mga SAR, yung mga search and rescue teams, para po kung ano may mga mangyari.
3: Yan ang pahayag ng Philippine National Police spokesperson Police Colonel Alan Rayco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binabantayan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na naapektado ng pananalasan ng bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Unang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito na ang koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices ay 24/7 na binabantayan ng ahensya ang mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang pagkilos ng quick response teams, habang activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda naman ng food and non-food items sa mga estratehikong lugar. Pinanitiyak din ng ahensya sa mga regional office ang mahigpit na pagpapatupad ng hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons o IDPs, lalo na kung may kailangang ilikas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay maring balita, inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNRMGB ang libo-libong barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pagguho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na dulot ng Bagyong Quiapo na nagpapalakas din ng Hanging Amihan. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng 6,947 na barangays ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa lalo't posible pang malagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at ilan pang weather conditions.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, halos 100% na o nasa final phase na ang paghahanda ng Philippine National Police o PNP para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco, ilang adjustments na lamang ang gagawin sakaling magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Anya, nakapagsanay na rin ang mga polis at nakapagsagawa na ng walkthrough kaya kaunting pagplansya na lamang ang kanilang gagawin. Gaya ng mga nagdaang SONA, magtatayo ang PNP na Command Center malapit sa Batasang Pambansa Complex bukod pa sa monitoring na isasagawa mula sa National Headquarters sa Camp Krame. Tinik naman ni Ko na igagalang ng PNP ang karapatan ng publiko na maipayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng mamayapang pagtitipon. Samantala, isinailalim na sa full alert ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO bilang bahagi ng paghahanda sa SONA.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagbigay ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa itinatakbo ng paghahanda para sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 27. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi nito na dahil ang SONA ay ulat ng Pangulo sa taong bayan tungkol sa mga nangyari mula noong nakaraang SONA, sisiguruhin niyang malalaman ng mga Pilipino ang kanilang mga nagawa at ginagawa. Partikular na binanggit ni Marcos ang pagtugon ng administrasyon sa mga hamon mula sa loob at labas ng bansa. Sa tanong kung tatalakayan rin ba nito ang isyo ng korupsyon na nabanggit sa kanyang huling SONA, tugon ng Pangulo, abangan na lamang ang susunod na kabanata. Aniya, bagamat tapos na niyang sulatin o ang kabuuan ng talumpate, maaari pa rin itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA.
5: Never done. I think 1 hour before the SONA, I'm still changing it, you know, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long, it's not too short, that we have everything that we want to talk about. So then,
3: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, umaasa si Senate President Sherwin Cachelia na matatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ng issue ng flood control anomaly. Aniya, bukod sa panagutin ang mga responsable, mahalaga ring maipakita ng DPWH ano pang ahensya ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya.
6: One of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flat control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga report ang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flat control issue.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Cachelian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, naniniwala ang National Bureau of Investigation o NBI na maraming tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mababanggit sa ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na makakasama rito ang pagbuksan ng korupsyon sa bansa at pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Anya, kita naman ang talagang seryoso ang Pangulo sa pagbuksan ng korupsyon at patunay nito ay ang sunod-sunod na pagkakakulong sa mga sangkot sa flood control anomaly. Dagdag pa ni Matibag, hindi namimili ang Pangulo, kaalyado man o hindi, sa papanagutin. Halimbawa pa nito, si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, na bagamat mismong kalihim ng administrasyon, ay nakakulong na ngayon. Dagdag pa ng opisyal, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI sa flood control scandal at tinitiyak ng ahensya na lahat ay nakabase sa ebidensya.
7: Happening now, as we speak, tuloy-tuloy, we have a task force investigating the flood control issues. Lahat po yan. And again, I have to say this, na ginagawa natin yung investigasyon na ayon sa ebidensya. So kung meron po kayong reklamo, patala po sa amin, investigan na namin.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balitang SONA pa rin, Cybercrime Investigation and Coordinating Center naka-alerto laban sa fake news bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Mahigpit na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang social media bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Layunin itong mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at disinformation na maaaring magdulot ng kaguluhan. Inatasan ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso ang Threat Monitoring Center at Cybercrime Response Center na bantayan ang posibleng cyber attacks at coordinated online attacks. Ayon kay Paraiso, may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, ngunit dapat itong nakabatay sa tamang impormasyon. Anya, layunin ng CICC na mapanatiling ligtas, maayos at responsable ang usapan ng publiko tungkol sa SONA. Hinikayat ng CICC ang publiko na iulat ang hinihinalang fake news at mapanlinlang na online content sa hotline 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, mahigpit ang pagtutok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa online threats kaugnay na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakatutok sila sa namomonitor nilang open threats at iba pang online threats. Anya, na ipag-ugnay na rin ang CICC sa kanyang law enforcement partners para sa validation at kung kailangan ng enforcement measures. Dagdag pa ni Paraiso, tinututukan na rin na CICC ang mga online content na nagpapalaganap ng maling impormasyon na may kaugnayan sa SONA.
9: Tinitingnan ho natin na maging proactive research at saka pagbabantay sa SONA ng ating malapangulo sa Lunes. Yung PMC ho natin na doon nakatukon, binabantayan natin yung pagpapalaganap ng misinformation to disrupt the SONA. Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binabalidate natin how credible these threats are.

0: Hati sa mga sertipikadong panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Sa isang video statement, ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bodji G.D. III na naaprubahan na ang mababang kapulungan ang 26 sa 52 LEDAC priority measures. Kabilang dito ang 15 sa 21 panukalang batas na tinarget na maipasa bago matapos ang Hunyo 2026. Anya, ipinapakita lamang nito na seryoso ang Kamara sa pagpapatupad sa legislative agenda ng administrasyon. Kabilang sa mga mahalagang panukala na naipasa ng Kamara ay ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law at batas sa pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections.
1: Pinakikita lamang ito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At prosigido po ang House na may pasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures.
0: Yan ang pahayag ni House Speaker Faustino Bodji III.
2: Radyo Pilipinas.
0: Sa iba pang balita, itinuturing na brain gain ng Business Conversion and Development Authority o BCDA ang PEXILICA Initiative ng Estados Unidos na magbibigay ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingka, nasa 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs ang maaring malikha nito, habang 500 o 500,000 hanggang 800,000 na indirect at induced jobs. Batay sa pag-aaral, posible rin pumalo sa $40 billion hanggang $70 billion ang pamumuhunan sa sandaling ganap na ma-develop ang construction ng PEXILICA sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Samantala, titiyakin naman ng gobyerno na masusunod ang mga regulasyon para hindi makompromiso ang kalikasan.
3: Sila rin ang unang titingin ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang strictong environmental regulation. At sinisiguro natin na magko-comply tayo dyan.
0: Yan ang pahayag ni BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingka.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng administrasyon na makumpleto ang pamamahagi ng patient transport vehicle sa lahat ng 84 na lalawigan ng Pilipinas. Sinambit ng Pangulo ang magagandang balita kasabay ng turnover sa 34 na PTVs para sa Region 1, 2, 3 at CAR. Ayon sa Pangulo, ang pamamahagi ng patient transport vehicles ay bahagi sa mahakbang ng Marcos Administration upang mapalakas ang emergency medical response at mapalawak ang access ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Aniya, kabalikat lamang ito ng zero balance billing program ng pamahalaan, pinalawak ng PhilHealth coverage at pagtatayo ng mas maraming specialty hospital sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
4: The PPPs that we have behind us, we have now completed 100% distribution of PPPs to every province, to every city, to every municipality in the Philippines. That's why the province of two municipalities, the cities of one and two, depending on how large they are. At sa wakas, nakumpleto rin natin ang pagbigay nitong patient transport vehicle.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na inilalapit ng Marcos Administration sa mga Pilipino ang access sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal. Patunay dito ang pangkukumpleto ng unang phase ng Clark Multi-Specialty Medical Center. Ito ay isang state-of-the-art pediatric facility na layong magbigay ng libre, high-quality medical care para sa mga bata at pamilya mula Region 1, 2 at 3, maging sa mga karatig na lugar. Ang DOH JBL Children's Medical Center ay magsisimula ng tumanggap ng pasyente sa Agosto. Ayon sa Pangulo, simula pa lamang ito, lalo't mas maraming modern facilities ang mabubuksan sa complex. Kabilang dito ang mga pasilidad na partikular na tututok sa renal, cardiovascular at cancer care.
5: This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the renal center, the cardiovascular center, and the cancer center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue.
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na pagpapalawig at pagdaragdag sa presyo o di kaya itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahin ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo punsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Aniya, kung malalagdagan kasi ang discount price di kaya mas marami na ang ilitro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman ito ang hinihiling na dagdag kita ng mga chuper at operator.
6: That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung supposed na hiningi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount o mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
0: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasado na ang inihahandang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan na nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang kasakahan na itinuturing na hopeless case na dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Aniya, nagbibigay ang DA ng doubling support sa mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon. Ito'y sapat para mapunan ng mga lupaing ikinokonsidera ng may agricultural drought. Ayon kay Chu Laurel, ilan sa mga suportang ibinibigay ng kagawaran ay ang binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tinamaan o tatamaan ng strong El Nino ay ang regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
7: Other areas naman na mas marami tubig than usual, doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinakamalaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, among others. Of course, meron yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
0: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal ng inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Youth Enterprise Fund na layong mabigyan ng maayos na puhunan ang mga batang negosyante. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, naglaan ang DTI ng nasa 1 billion pesos na budget para sa Youth Enterprise Fund na maaaring ma-avail sa pamamagitan ng lending arm nito na Small Business Corporation o SB Corp. Aniya, pasok sa nasabing loan window ng SB Corp ang mga negosyanteng may edad 18 hanggang 30 taong gulang kung saan papalo sa 30,000 hanggang 500,000 pesos ang maaaring utangin. Dagdag pa ni Roque, aabot naman sa 3 taon ang maaaring loan term na may grace period na 1 taon.
8: The loan may be paid up to 3 years with an option for a grace period of 1 year. Starting July 27, 2026, this is on Monday, application to be made accessible through the SB Corp mobile application. So again, we go to sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App. To our young entrepreneurs, this opportunity is for you. Huwag kayong matakot magsimula because a lot of the big businesses started when they were young.
0: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa balita sa ibayong dagat, United Nations nanawagan ng dialogo matapos ang panibagong pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nanalawagan ng United Nations o UN para sa agarang pagbabalik sa usapang pangkapayapaan matapos ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon kay UN Special Envoy for Yemen, Hans Granberg, ang tumitinding tensyon ay nagbabanta sa seguridad ng rehiyon at maaaring magdulot ng mas mabigat na epekto sa mga sibilyan sa Yemen. Binigyang din niya na ang patuloy na sagupaan ay maaaring magpalawak ng umiiral na krisis at higit pang makasagabal sa mahalagang rutang pandagat na dinadaanan ng pandaigdigang kalakalan. Hinikayat din ng opisyal ng UN ang lahat ng sangkot na panig na pairali ng pagtitigil at bigyang prioridad ang diplomasya kaysa karahasan na matagal nang nagpapahirap sa milyon-milyong Yemeni. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang sitwasyon sa Red Sea dahil sa pangambang maapektuhan ang supply ng langis at iba pang kalakal sa pandaigdigang merkado. Umaasa ang UN na mananaigang dialogo upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan. Mula sa Happy World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, alas Pilipinas men, lumasap ng ikalawang sunod na talo sa Leg 2 ng CV Cup. Ang ulat mula kay Team Tapales ng DCSR Sports Radio.
10: Nagtamo na ikalawang sunod na pagkatalo ang alas Pilipinas men sa Leg 2 ng Southeast Asia V Cup Gumbiyambiyernes sa Jakarta International Velodrome sa Indonesia. Lumasap ang Filipino Spikers ng 25-18, 25-17, 23-25, 25-19 na pagkatalo kontra sa host nation Indonesia. Namuna para sa alas si Lyric Mendoza na may 14 points habang nagdagdag ng 11 markers si Jude Garcia. Nagtala ng 15 points si Luvin Nugraha para sa Indonesia. Muling mag-aharap ang Myanmar at Filipinas na lalaro para sa Battle for 5th mamayang 1 p.m. Philippine Time. Mula sa DZSR Sports Radio, Austin Tomales nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 25, 2026. Sa alat po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Engineer Mark Bucuron, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes at ni Engineer Kenneth Nardwa. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go.
11: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
15: Radyo Magazine, 1278.
11: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
18: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: one, you then.
1: Thanks, Chupon.
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love of the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Simula sa pinakataas na katawan, mag-asa, pababa na pababa sa palakang, everybody now!

0: Tamang impormasyon. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.